0: nga isyo daya mga katropa is padumdum katon ngarong edukasyon bukon yamang it sa pagpatindog it iskwilahan or bukon yamang it pag kinangan nga dumagahan it aton karang gobyerno or aton karang LGU kundi sa diri-diritso nga pagsiguro it kalidad, transparency, proteksyon it mga estudyante. Duyon rugi na pangayo. Now, kung may una nga kakugangan, dapat katupagin ayos nyo it madasig. Ag may klaro ka mo nga mga plano sa pag-aboton it iskwilahan. Ha? Hindi nga maaiwan taro mga estudyante nga, ay, nakanganga ta makaroon sa sitwasyon nga ra. Nagkakabaga ka sanda mga katrupa. No? So, dapat may klaro nga mga pahayag nga dapat maobra rupa munuan mga katrupa. Nasubo. May mga maura nga mga nagkakanabo. O, oh, madidok ka, Wilfredo, das call must adhere to CHED PSG. My institution must be obliged. Tama ron. Any school must be adhere to undergo through evaluation through regional quality assurance team. Dapat kini masuwudyo ta di kara rukwan eh. Ro CHED eh. Padagman. Kasi bukong yat simpleng issue ra. No? Ama ako mo naginastos ro mga estudyante nga rapad to na sa eskwilahan. Andin makarat agali matapos. Naku. Morning, Captain Dumuyo po. Good morning. Ba, naka-bullseye ro mga taga-barangay kulong-kulong ibahay. Good morning, ida. Nakatutok mga so, aywan-aywanan ta nera mga katropa. Basta doon mo lang raton karon nga punto. Ha? Sarayang nagkaganabo nga ra kasi nag-uoy kita. Edukasyon ra eh. Kontra ko gida pa man ra mga katropa nga mga mamarang inampang ra nga pabaya-bayaan ta ro pagtuon ro mga nagkaganabo sa aton karang mga inunga sa makaroon nga. Kita mo si RR nagawangag to kahapon to nga ursa gid mo kasi basi man ko may scholar ka.
1: Ayaw, ma.
0: Ayaw. Tama na kita task. Ka. Pero edukasyon is very important sa tanan. Mga katropa. Aba ni Kap Dindo, may accreditation to every colleges when comes of programs and curriculum under CHED. Do, do yun. Kasi nagguwa na ro isyo tapos nakagraduate na ro iba. Naka second year ro iba una, third year. Tapos, back to zero, hindi ka matransfer sanda, hindi sanda pagbatunon to. Balik ka ganda po zero. Inatungan nyo taro mga unga eh. Ano problema gang, sa pag-abot sa papel, hindi ta sanda makredit ha. Anda nga itong mga credential, so mabaho ka problema. Clarification from LGU. Ha? Kasi sa bilog ka nga dapat matawan, matintong pangod na sa time karanita mga nabarusa. Kanda gina nag-umpisa ra. Pero iskulahan nga ra. Ha? Una sa may banway. Salamat kita. Higing butangan una ita iskulahan. No? Kita mo, ro mga estudyante, karabukon niya taga-Libakaw. Eh. May taga-Banga, may taga-Madalag, may taga-Makatoan, eh. May taga-Kalibo, New Washington. No? Nga nag-iskwila una. May mga four-year course mga
2: Bullseye!
0: Oh. Grabe, taro, nagkakanabo. Sige, sa ito makaroon nga pag-apropadayon, sa ito makaroon nga pag-ililiba. Uy, alas 8:09 na raton nga oras ha, sa ito makaroon nga pag-apropadayon. 8:09. Datong porsyon, hatodokaton it Santon Gold Coffee Mix. So kung nag-apropamatic at balita o naka namito, nagkakapi-kapi mga katropa, rokapi nga bukon niyang itmanami rulasa, kundi makabulig sa aton ka na nga gawas. Kapin pa sa makaroon, ngaro chimpo nga ra, maugan, mainit, aba ay sambilog nga problema naton kana mga gaguwa o mga bagatian makabuli gid ra nagapabasko kita aton nga resistensya simpleng kape nga kabuabo nga benepisyo nga mabuoro aton nga gawas kasi may santon imaw may malunggay may spirulina garlic ro mga natural nga sangkap nga nagabulig para sa pagkontra it mga bagatian nga magsugod sa aton karang nga gawas kape malaton ha pero kabuabot ang benefits nga mabuo ro manami pagid may glutathione ag collagen. Diba? Para maging manami at maging makinis. Ro panit mga katropa itaton karang may manghod. So meaning nagagwapo, nagagwapa ka kung nag-inom itadaya karang Santon Gold Coffee Mix. Importante ra. Bisa na mga unga, pwede ninyo mapainom ron. Mga elementary or pwede kita mag-inom. Huwag data problema ron mga katropa. sa aton karang nga mga ginikanan. No, simpleng kape pero grabe rong benefits nga mabuo itaton karon nga gawas. Produkto ra it yes to Helta Incorporated. Okay? Mabaka ra sa Mercury Drug available doon. Nagisip iba pa nga mga butika iya sa aton sa Banwa it Kalibo. Ana it yes to Health Incorporated mga kasi. Now, sa aton makaroon nga pag propadayon, sa aton karang nga pag pangalagad pagib, mga katropa, tawanta na itam dagan, aga ligwa. No? So, nagkaduwa-duwa to doon itong internet. Okay lang mata. Okay mata. Ah, okay. Sige. Gam ko, hey, basi kon may something. Aranay, nag-attender gali ha, si Chiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa pagtipon-tipon ganit mga opisyal at barangay halin sa probinsya karit Masbate kahapon no itagahon ito sa Masbate bilang kaparte ra ipag celebrar it Bagat Dagat Festival 2026 sa Kataingan. Now sa nasambit nga programa nagkipagbuylog si Mark Lapid nagtao it tig 200,000 pesos nga pondo sa kada barangay under sa programa bawat barangay makinabang o ginatawag tani nga BBM ng pamahalaan eh. So 548 ka mga barangay sa bilog karang nga probinsya it Masbate ruman nakapanipugos sa nasambit karang nga programa nga ginpangunahan nanday Masbate Governor Richard Ko ag Congressman Antonio Agwelton Ko sa speech ginpamilit ni Lapid nga importante rong papel it mga barangay kapitan at iba pa nga mga opisyal sa barangay nga mapabilin rong katawhayan, kaayusan, pag-implement, itanda ka rin nga mga komunidad. Daya ay naging kaparte, itanda ka rin nga na-experiencehan nga pag-tukod, pag-plastar sa gobyerno kung siin nag-umpisa no? Bilang mga sangguniang kabataan hasta sa barangay, hasta nga naging barangay chairman, ag hasta nga nag-abot nga gobernador it Pampanga no si Mark Lapid. Oh, aga importante nga tawa natot importansya ang suportahan ro mga opisyal it barangay del sandararong sambilog sa mga nagasabat sa mga kinanganon it mga pumuyo ag nagaserbi nga kabulig it gobyerno sa paghatod it serbisyo publiko nga ginatawag mga katropa. Okay? Alas 8:30 na ra atong oras aton makaron nga pagpropadayon. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko. Aton nga pag-augo istoryahan. May kaangtanan sa pag dirty finger nga ra it daywang ka daya ka nga motorsiklo no sakay ro daywang ka nga mga nakasakay buko mata riding in ano ra eh galing nag kwantahan nag ubrat at scenarios kar sa daw paganit mga helmet daywang ra eh agroanda ta karang hadali pa man si kapobring Archie Ilario. Ay kundi buktor pagtubo ita panyara rider nakaabot sa LTO may pagpayag mga karindon na LTO mga katropas mga maurang mga butang nga nagakinabo ya sa aton sa mga karsadahon kasi may mga kamuti driver kasi ako namat ka na pantay ko yes, ituriyahan ka na balikan tara mga katropa pagkatapos yung itaton nga mga reminders kindly stand by Bullseye.

0: Jam!
1: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinaka makulor nga running event in Tagon, Hay Iagon! Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Landa pa ka sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binang po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sanson Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: System pain.
12: Dari, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako ni ko.
11: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If
13: symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rafael Yudope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Nganin ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: XF.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Yes, to help.
5: The secret of
6: health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
6: Mm.
7: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini naga kata ng tiyan, mm-hmm, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
7: Mm-hmm.
6: Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na.
7: Mm-hmm.
6: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo, niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
5: Santon Plus Gold.
0: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
8: Gusto mo ba ng pinakamalukot?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. It is those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababaihan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di ka ra sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko, hay kun may paku pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako nag-inom ako it Santon Coffee Mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X.
9: X.
8: F. M.
9: X.
5: FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa God Long Training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: katropahar, oras naton alas 8:30 na sa agahon.
1: Bullseye!
0: 8:30, yun. Maugan-ugan daton karang agahon mga katropa. Pero nami nga niron ay piyesta man ni San Juan.
1: Bullseye!
0: Nami nagpabasa-basa makaroon karang adlaw. Now, sa ato makaroon nga pagprobaday, nagdayang porsyon, ato na katon it's Santon Gold. Santon plus Gold. Pero Santon plus Gold, sangka food supplement nga makabulig sa aton karang agawas. Rosanton plus Gold, may mangustin, no? Dayang santon, may ampalaya imora mga katropa, may malunggay, may garlic ag spirulina. Dayro mga sangkap nga makabulig ita para mapamayad-ayad aton nga agawas. Now, ro mga benepisyo nga mabuo naton kara. Kuanda, antioxidant support ra sa aton nga agawas ha. Ginabuligan nga sukan free radicals sa aton nga gawas. Makabulig man sa overall cell protection ag immune support. It mga nagainom it Santon plus Gold. Suportado na aton nga immune system. Makabulig ita sa aton nga resistensya. Dahil sa vitamins ag plant compounds, ingredients, no, may malunggay ag garlic. Suportado ra aton karon nga immune system mga katropa. No? Makabulig man sa aton karang mga ginabatyag, kapin pa kon medyo bukon it maayos ro aton nga gawas. Ha? So kun adlaw-adlaw kang nagiinom karon, makabulig it aron nga magdami sa aton karon nga pamatyagan. Oh. May ampalaya imaw, may garlic. Kasi kun may problema ka sa blood sugar, makabulig it ara mga katropa. Dahil ginatawag na itong circulation support. Ro ampalaya a garlic. Nga una sa sugod itdaya ka nga Santon plus Gold. Mga katropa. No? So adlaw-adlawon ta mag-inom para masuportahan. Nga hindi kita magkabagatian dahil nagapabaskogra it aton nga resistance. Produkto it yes to health incorporated. Ro Santon plus Gold. Mabakal sa mga butika o nasa Mercury Drug Available mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, si Kapobring Archie Anem may pagpahayag gali. Dato nga rider nga nag dirty finger kanda o nasa Banwait Balite, na-identify ito. Kasi may plate number eh. Nakita. So, nag-tabo sanda, nagkililita, nag-uistorya mga katropa. Daya awareness manda sa ibang mga driver ng mga kamote driver na nag-obrate katuntuhan ng mga karsadahon. Ay, sa makaroon panahon nga na, kabaabot na pwede kinyong i-report. report na kararo through Facebook o through online na. Pwede kita. Aray mao, ang may sabat ka mga katropa ro LTO. Saray ka nga mga kamuti driver niya sa Iban White Calico. Sika po bring Archie pamatian tanay.
2: Pobreng Archie, unang-una, no? Datobing nauna nga to, nag-viral, tag-gin-post ni mo nga to, again, call out man niya ni Katorato niya authority regarding sa ratunga-tunga nagpang tawag natin ka na, no? Medyo nag...
3: FU.
2: Oo, nag-FU. Oo. May development ka na. Pwedeng paki-istorya ka mo, ka Pobreng Archie.
3: Bali, natabo, abiron ko, Webes it hapon. Tapos ay sakay sa among sasakyan si Kuya Arnel Rodrive. Tapos si Sir Ernie Sambuang, iya kaiting ni Kuya Arnel, isang patrol abi kami at that time. Oras nga to, no? Kaya may ginda follow up kami, so duyin ro natabo pagabot di karon sa may Palete ay may nag-overtake kamon nga ano nga motorista. Ibuta kami ay pag-overtake sabay ta nang nag-F sign ta imaw. Ay tapos ay nakita kita ni Kuya Arnel at si Sir Ernie, ikami kami hila ta kami ro na alert nga may magmaura to.
2: Ro nag
3: so, pagabot sa unahan nahulog ro kalo ito yung back rider abi nga ro yun ro nag pag-FU.
2: Ah, okay.
3: Opo. Tapos ay kinkumpronta namon, kinkumpronta ni Sir Ernie Agni, Kuya Ernie, kung hamat nag-a-ipyo, ay road driver, ay nag-apinangayo matana, ipasensya, pero ratong kwan, ratong back rider, may isog. Kwan kita imaw, sabat-sabat pag kita imaw, ay tawag man nakamot pulis. So tumawag kami pulis. So pag-respondi pa lang ro pulis ay kumanaw ta sanda ko maharurot ta sanda gwa unamon sa dama abutan gwa un mabutan dit mga pulis. So pagkatapos ka to gin review namon ro kwan ro camera. Salakyan. Tapos nakita gid namon nga madasi gid ara anda nga pagpadalagan. Diretso ta sanda tapos ay daturayon ro na tabo. Without any reason nag if you sanda kamon. So para makilala namon sanda ay nangawa man lang kami kun amat maruratugid kuna tabo.
2: So
3: basi may sola kami or basi akig imaw kamon. So gin post namon nga kun pwede ay kun sino ratong backrider nga to ratong motorista na to ay pagka gabi pa lang ato nga gin post ko pagkatapos nga ma-review namon ro footage ay ginpost ko screenshot mo lang ani para lang makilala lang namon ni Mao. Tapos ay may nag-message ra yun kabuabong mga tao nag-message nga mauro niyan manalanod kon mahilong ay andon mauro ni Mauron pero kon maumpawan ay pinangayo ra yun manalanod it sorry ag magkinangis.
2: So yun
3: ro information tapos ay nag-comment man ka to si Sir Marlon Velez, LTO, Chief LTO nato niya sa Aklan nga andan ko nung anuhan man, padalhan itsukos order yata. Tapos ay gahulat pala yung motoduga nga mga detalye. So nag-send ba't ako ka na iba pang mga detalye. Tapos pagkaagahon ay nag-message matangan ni Rayang Rider nga nagapangayong mo at pasensya. Ang hambal ay kung sayot ko mana nga kamo to idol, ay idol ko mana kamo, hindi tamana ako magmura to. Ito no, ay idol mana na akong kamo. Tapos ay hambal namon, pwede makon to nga ano, ng personal kita nga magkilinita. Sa ano police station lang kita lang man makon kita para maano ka istorya. So hapon yun ta kami nagkililita kay bahan man namon si Sir Ernie Sambuang, si Kuya Arnel. Kami man dito ay nagstorya kami ay kuan nga ni nagapinangayo man imo pasensya. May ano man imo guman kun imo isang ka barangay kagawad, suru barangay kagawad nga to. Nag-iba ka na sa police station. Tapos, impatawad man nga ni Damon. Impatawad man ang day Kuya Arnel at ni Sir Ernie.
2: At least nag-istorya ka mo, no? Pero, kasi sa picture nga ra, ano ra imaw ka pobreng Archie? Din nga National Highway?
3: Opo, sa poblasyon gid nga highway ron, it's palite po.
2: So meaning, tagdatong atong time, kasi ginamba ni mo, no, nga, isang damat ang ani doon nagpanghangkat kinyo nga magtawag it police. So after nga, nagtawag matod police, so pag abot police, pagkakita pa nga may patrol nga gaagto, nga gapaabot, ay nagpaharurot asanda.
3: Uwa pa it-patrol, nang gatawag pa lang kami, ay insigida ta, nagpanaw ta asanda.
2: Okay. Daya nga nag-drive nga ra, doon nga ka pobreng Archie ay, ano tayo mao? Doon nga hilong man?
3: Hilong man, o, nag-anguwal na ta, nga baba. Nga paghambal ba, nag-anguwal man imaw. Tagro yun nga, masairan kita ni mo nga hilong imaw. So, dato ro, ano namon, ro naisip namon, mga hilong kita sa da. Na-confirm man doon, pagkinilita namon ay naghambal man sa danga naghalin sa dasa sangka okasyon ag nakainom gid man sa dahil long gid man sa da.
2: Okay. During sa inyong pag-istorya ka pobreng Archie, no, napangutan na abi ninyo sanda nga hamat nagpang F sign sanda doon nga ano do rason or ano trip yat anandana, no?
3: Wa gid ako no rason. Trip lang kita ko noon nanda una nga ni ay ambal na hay sa mga close ko no abi na naga FU ko no imaw tapos sa mga una pa gid so anang iba pang rason ay sa map ko no imaw naga FU nga to so gin hambal amon nga sinong map tapos ginambal na ro pangalan mako na pwede siguro ma concern patawag man naton to para ma sayura natin kun imaw gid man pero pag hambal ko pa lang may dash cam makon kami makita kon may map ito ko oras na to ay wa man makon ito it map ay ambal na rayon ay hindi unang na nato pagpadalman sir ag nagpangayo lang rayon imog pasensya kin ako na lang ro bilog nga responsibilidad nga wa man imot aki gamon wa man imaw it kung alin basta rato na dato na ano ko na imaw ang baga trip lang.
2: Oo, nadala sa kahilungon kumbaga.
3: Mhm. Hilong abimana ako set.
2: Ito
3: 'yun ang rason.
2: Oo, ay galing kong amat ay bukon man ita. Rason abi nga porke hilong ka ay magpangmakaron ka. Syempre bukon mo matkilala ro tawo, no? Pras karon abi. So, syempre naka-offend ta imaw itraya karang tawo, kapobring Archie. Kanday Sir Arnel ag kay Radyo Man Ernie. Kumusta mat ano man andang naging reaction during mat sa pag-istorya gun abi man naron una sa Balete PNP?
3: Wa man kwan man sanda nang patawad na talagi ay ano man abi mana aton hinga buton karakana kung pagahay hinga buton pagit aton ray mau ay makaluluoy man parang kung pagahay gin patawad na lang gid nanda man.
2: I see, okay, pero may mga ano ray mau
3: pero may advice lang kami pagambal lang ato nga ano nang kon mga ginobra na karon kon hilong hay nagapang if you imaw hay ambal na mo hay basikon sa iba mo manaron gin kon sa iba mo ron ginobra agruhurong-hurong manabi manaroy mo nga maobrahan karon hay basi makon makaron nga adlaw ginabinalita ka
2: ngani ta sakto no eksakto taron rin dumabudlay sa mga makaruyon yung mga abilidad sa inyong pagkita, wao ta nagsunod ro do driver nga to, kapobring Archie. Bali imawat alang isa gaman do nagatubang Balete PNP.
3: Opo. Opo, wao ta imaw subunod dito ang nasayuran pagid namo no nga motorsiklo nga to ay ginapanag-iyahan man it dayang back rider.
2: So imaw
3: nga man license man na biro ano back rider nga ra.
2: So do reaction ni Sir Marlon Velez. Ano lang ro kinahanggan niya? Ano ra i-porsige it LTO naton nga mapaguwa i-chokos order kapobring Archie based man sa information alin kay Engineer Marlon Velez.
3: Uwa uni mo maka update kamon na patropang ninyo, no? Nag send man ako pa nat ibang mga details nga ba ko hay kuha nang naka nag-istorya kami ag na-settle dro katong sa part abi mana namon. Pero sa part it LTO I do not know kung i-proceed nanda ano.
2: Kung
3: i-kuan pagit imaw.
2: Oo, kasi abon lang sa pagit. Oo, abon ng violation eh. Wasan at mga helmet yagi unang-una no ag national highway do andang nga nga ginaagiya no. Anyway, kapobre
3: Hilong pa
2: una pasanda sa idagom ita alak impluwensya ta alak matuod no. Mga bawal na bawal gid aron kung naga-drive ita mga bihikulo. Anyway, at least settled mataimaw. Pero makaroon no, ano lang imong mensahe of course sa mga makaraya no. Kasi matuod aron kun amatay praskara kung halimbawa bukon kamo itaya karang kasi di ba may mga istorya may mga information nya makaron mataan ang ugali nga ginaobra na so syempre bulok aron matuod man para sa kapareho nga mga riders no paano kung wa abi matuod para kinyo nga o nagpursige gid abi matuod agud makilaga imaw so meaning hay obrahon na ta, diri-diretso, kun, I mean, kung mahilong tayo mo, kung una sa impluensya talaga, ano yung ano ba, doon nga, gustong ipaabot sa mga driver naton sa aton nga mga riders nga ra nga doon nagaobrat mga makarundaya nga mga hilimuon sa dagan especially sa national highway.
3: Dapat di na da pag obrahon doon concern man nga di kita kanda nga una kun hilong hindi dapat mag-drive it motor abong mga aksidente nga natabo nga napatay. Yeah. So, dahil namatay dahil sa aksidente sa motorsiklo dahil hilong. Aburo abala karon nga maitao sa ano sa kung di ba may makabanggaan sa da datong isa naga nagaingat tapos ay ibanggaan it hilong nga nakamotorsiklo ay for rider ay malisod no. Plus di kara pagid nga panghitabuhay na kuan bala naton nga ang lesson man kara ay dapat pahabaon pagid nato ro aton nga pasensya man no sa mga may mga luko-luko gitabi sa kalye hindi kita nimo ma ano
2: yes
3: hindi kita nimo maiwasan salamat makaagi kagid di kara it mga marundaya nga mga experience pero so paman it madain kon pahabaon nato ro aton nga pasensya hey, may negative pagidabi katropang ninyo nga ano eh nga komento bisan nga kita nagpakumbaba no pakumbaba ro amon nga team
2: oo
3: ay may ina pagid nga nagakomento nga aman it wa ninyo pag ano wa ninyo pag tawit leksyon wa ninyo pag pagtapungula may mga maluyon nga mga
2: medyo
3: may maron nga mga komento nga aman it na wa ninyo pag ano na iro doon yung ginahambal nga kung rudahas ay suklian mo manit dahas ay malisod doon road rage tarayon doon ro matabo huwag yun problema kung nabaon pag inaton ro
2: pasensya
3: yes. Sa rudahas nga incident ay kumbaga amon nga nga gin klaro kanda nga kami ay wata kami it wata kami kapigos baga itabo. Amo na gusto lang namon masayuran kun hamaan ay siyempre nagalitik maro amon nga ulo nga manito mora to nga tawo nga nagkuan kamot mora to basi ako gimaw may something or ano.
2: Yes.
3: Gato lang man gidro amon gusto nga masayuran kita na.
2: Oo. So rin nun ano gat agit gali trip gata pero syempre kung makakaroon ay bulok taron kapobring Archie. Anyway, thank you gida kara kapobring Archie. Unless may mga gusto pagid ikaw nga minsahi lang gid pangkabilugan no sa rayang nga ra. Kasi tama ron daya ra hay lesson para sa tanan karon yung mga riders, drivers no nga habaon gid ar mga habaon gid ro pasensya kung una kita sa daganon miskin sino ka man matuod no pribado or pampubliko ka nga personalidad. Basi may gusto ka pang ipaabot kay pobreng Archie.
3: Dato hay ambay ko sa ibang lugar lang na ako nakikita sa mga balita ay mga ko iya man gali sa aklan may mga raya.
2: Yes.
3: Ibot kita basi ko kung iba na ako siguro gid nga mga alibaw may mga problema man sa kabuhi hurong-hurong man or palaway man ay basi kon road rage sa mga corona tabo so aton mga kasimanway sa mga katropa ay kuna matay habaon lang gid nato aton nga pagpasensya sa kalye ag sa mga hilong nga mga motorista pag nakainom hindi on magkuan di on mag pagpang trip katulog lang para hindi man mabutang sa alanganin ro inyong sarili ag siyempre ro kahuyaanan man ninyo ag ro kwan pagidro inyong ro importante pagidro kabuhi
2: yes
3: it, motorista ag ro iba pagid nga nagagamit man it karsada ro karsada abi hay para sa tanan eh bukon it para lang kinyo.
0: Okay, thank you kita kay kapobring Archie Hilario no, sa pagkipagangot ni Katrop. Tama doon eh. Emi bukod ni tanan nga oras ay manami baray mong pamatsagan may kunamat na bagay basi ko. May masumagang may ito nga mga bukod at manami ro dagagan ko ano magkaganabo man ubo wa naton gid. Daya awareness man lang sa iba naton nga may mahud na nga nag-obrate maurang kalusot. Good morning, ani kay Manong Rolando Flores, ha, nga nag-monitor makaroon.
1: Good morning!
0: Ito, Soko Galion. Leopoldo Cesar Marinis Jr., good morning!
1: Good morning!
0: Sa ato makaroon nga pagprobadayon, 8:49. Alas 8:49 ra oras naton. I-check tabi patrol. Kasi, makaroon nga agahon, gaban-gaban punong-puno ko taro, tambak New Washington. Di ka sa may Pookport, no? May mga activities pa gani, makaroon nga ginpupahaom. Pero aton karang nga munisipyo ita Kalipo. So si Keron Tanay, kung kamusta ro sitwasyon, maugan-ugan eh. Masaw-asaw iya sa may banwa kara ita Kalipo. Aga taon sa ibang mga lugar. Pero gaban-gaban. Dayabi ay anat bagyo ra nga paghatak itnang habagat o southwest monsoon nga nakaapekto man iya katon sa Western Visayas including iya sa aton karang si Katropang RR, yes, Katropang RR, kamusta sitwasyon na sa palibot, itabanwang Kalibo?
4: Yes, Katropang dyan, no, mawan-ugan karan, no, makaroon karang adlaw no, ni San Juan Bautista. Katropang dyan, no, so gincheck na to na rupila ka mga baybayon, no, Kalibo, and then iya karoon sa New Washington na naka-standby ro hagos kabilugan na to, no, nagkaroon nga mga katapo, ita rescue team, BFP, Coast Guard, BJMP, PNP, Katropang dyan, para sa mangin maayos, matawhay, or seguridad na ito. Aton una karon yung mga igmang hod makaron. So gaban niya ban yun matano nga mga katropa naton hay nagpatimdog ta na ita sarili matanda karon niya tagambayan dun katropa nga dyan nung iupisan pa halin pa ani mano ka hapon. So may mga dagang nga mga gamit mga pagkaon nung pila naton una karon may mga para magparikos no makaron sa baybay. And then iya sa New Washington no makaron karang adlaw or agaon makaron katropan dyan ay maugan-ugan or aton karang tempo no so may mga partisipasyon yang gid no or daya karon niya may nakarang aktibidad no sa Kalibo naton no ag yaron sa New Washington niya ra
0: anyway sa tambak ay puno ang gidman ta mga tawo na no agahon pa
4: yes correct ka tropa nga diyan kasi sa bilog gabi sanda makarang nga ginabangan pero bang karera nga ra no mababaw ta ni presyo nga dai kar nga bang karera nga ra ka tropa diyan no so may 27 na ro nag participar no ang sa pila ka mga nagagaling batan is may mga part Antique, Boracay, Bataan, no Makato, agos mga banuan no sa aton karang probinsya no hay may dagat ah no nga baruto no para nga ni i-participar no sa runanya karon nya bang karera 2026 iya karon sa Tambak ni Washington nya so
0: sa kamusta man ro kuan ro kadagatan naton matutawhay gid ah kana mito gid nagapopaligos
4: ma yes correct ka tro banjan matawhay no raton karon nya baybayon makaron ag wa bukot mabasko graya karon nya humbak makaron sa aton karon nga baybayon ro nya maugan-ugan nya katropan jan manabaw na baw gang gid no raton karon nga baybayon makara so mayd bat ang anira kung makaraya kat gid raton karon nga tempo no so aware gud man aton no nagkaroon nya maigmang hod nya kapingkon na may mga daga no nga mga unga katropan jan ay una gid dapat man no sanda karon nya pag bantay makara no hindi mag masyado nga magininom no kaping ko magagayo-gayo pa
0: pero may aton man nakita mo ra atong mga kapulisan na MDRRMO nagabantay na
4: oh full force mata katropan diyan ro
0: importante ro ni
4: pag bantay makararo pag assist no sa aton karon nya mga igmang hod makon kasi ro mga cottage siya bi man makara katropan diyan puno anta iya no kapin sa part ita Mabilo or nakaron sa Puok ka hagos po na kasi naka-reserve ut abi ron ka tropang diyan eh nor mga cottage
0: iya ba mata dagalat at mga tent siguro para
4: hindi ba
0: kasi maugan tara eh
4: and then ro iba ka po nagubra mat temporaryo nga kwan cottage nga ra ka tropang diyan no so sa bang karera nga ra ka tropang diyan may premium ang gate kung sa sin bro magdaog kara may pagabatudon man karang 40 mil no
0: bah,
4: first
0: bahong matagal eh
4: ubang ta oo aga first runner up may pagabatudon karang 30,000 second prize 20,000

0: pila ka mga kuan makara, apat no ka mga anong under tao medyo kuan nya ra. Palatandaan nya ra katropan diyan.
1: Buya.
0: Buya. Oo. Hmm. So apat no ka mga buya rugin pamutang no para sa ruta no itadaya karon nya bang karira makaron nya agahon nya ra katropan diyan. So mahabugon man makaron nya tawo ro naga amat-amat no nga naga agagto makaron no sarong rahiya
1: karon. Bisan mga asaw-asaw mawanugan hey, abot agihapon.
0: Yes, correct ka tropan dyan. Oo, may nagabagaligya. O, may nyan iya ita. Mga popcorn niya ra, may iya man mismo stambak.
1: Oo, kung kita rin negosyo ka rin na, mga, tao ko, mga palamig-lamig ka ra, kung makaklik man una. Pero,
0: may una,
1: sa, patak ka rin.
0: Pero natural eh, natagbuko, buko juice, gitagit ka tropan dyan. Randa nga ginabaligya, mga palamig garon, may naman, may mga mais man niya niya karanga ginabaligya, mga barbecue.
1: May siupaw pa na. Wala kay Jiri, may baligyan na. Jiri nga, siupaw, soya mo na. Oo, anak IGP doon.
0: Aga, abong kong imo pangaga na.
1: Oo, oh, abaga, abaga, tignan natin yung bilog. Kabubaho pa man ng siupaw ka. Mahalin mo sa IGP.
0: Ay, marami, matakanday ko naman randa karoon niya siupaw, mata ko noon eh.
1: Hindi naroon, may baligyan, nas puok doon. O, soya mo na.
0: Oo, pero sa puok katropan dyan, medyo manugat aro tawoy, aro gaban na bigto, ay tag mga nagasumbagat, ag manumalang ito, aro mga...
1: Pero yung pindo na aroon ay mapuno, kasi may robaxing anong oras?
0: Mga ginabana-bana, mga alas 3 or alas 4, patatay ka rin hapon katropan dyan, mag-upisa aro. Boxing no so kubago man karon ka participate doon no pila man ka mga banwa nato nang of course may mga premium man no sa din karon nya boxing karon ka tropa nga diyan no ruy nyang ay ru kagain itchempo makara ru medyo wa na utang no sa palagay ta aton karon panahon makara mabaw na tong ginabasa-basa matangani kunta galing kang gate ay iba kita gyapon sa nuwa nya makapaligo sa raton nya mga imangod no pa silak-silak no aton karon nya tempo makaron ka tropa diyan so ano mata no bali iya sa tambak apo ng mga tao may mga tension man agaman yun manabi ka tropa diyan kinakondisyon ananda ro makilano kanda karon nya paruto no para sa rayo karon nya bakarira nga ka tropang dyan, no? So, kuha nyo matataran, mga impyara rin mo na to, gagod mata, no? Para subaybayan, no? Ro, mga ibangot na to, yung nagapagaligos ba, na, no? Makaroon ka nga, agahon nga ka tropang dyan, no? So, kasi hagos manabing nga mga, kuan mga tangalan nga rin, makato, kutob, ginbaga, kasi oo, bukod nyo
1: matang subaybayan. Bisa nyo sa suba, may mga magpupaligos, kada yung duna ra.
0: Yes, so may mga suba.
1: Galing, suba na to, magubog-ubog rin, naginugan eh.
0: Oh, di ba sa bilog? Oh. Ito ang dejo yung jorpo, magkapit-kapit suba. Katuro, anda nga ginubrahan, katropan dyan eh. No, nga ni, ay,
1: kung ano, nga manami ang ni Rochimpo makaroon, base kung iya sa Sitio Guba, ma, dito kami suba man kung paligos mga mito.
0: Simbornal ma ito.
1: Diyo sa dagong magnaton, dito sa dagong, may suba ito rin eh.
0: Ayun naman na ba, matakiro, aton niya akgan, matada makaroon katropan dyan. Matawa man da, aton kira nga akgan ha. Okay. Siyempre, so may mga madalaga to, kumabo man siguro pagaligos man to makaroon katropan dyan. Anyway, katropan dyan, no, Rindo, aton ka rin report, no, angot sa daya karon niya, kadlawan, no, ni San Juan Bautista, no, so pila ka mga banway, sa aton ka rin probinsya kara ita, Aklan, no. We katropang Christian Villanueva, ako man si katropang Arar Colas, na XM5, 96.5 Kalibo, ang katropang mga.
1: Thank you again katropang RR Colas no ag katropang Christian Villanueva live sa aton karang Banua ita Kalibo no sa pagtiyog-tiyog sa kapistahan nga ni San Juan de Bautista. Oy impunto alas 9 na. Datong porsyon aton kato ni Santon Vitamin C kinangan no Vitamin C sa aton karang agawas para magbasko graton nga resistensya. Kapin pa ko medyo mag-aoy nga trabaho. Kinangan aton rong Vitamin C. No Vitamin C magalin sa Santon. O, ginapabas ko graton nga resistensya gabit sa mga physical activities, sa ginasukan ng patig, ginabuligan, nga mapadasig, rung mga recovery, magalin sa mga masakit. Adlaw-adlaw, mag-Santon Vitamin C, alkaline nga Vitamin C, mga alinun sa mangustina, mabakal rin sa mga butika, anara it yes to health incorporated ng mga produkto. Good morning! Sa mga kakabukas yung itradyo, standby sa masunod nga programa, serbisyong katropa with katropang clerk. Hoy, naging kakbay natong gali ha.

Ato magkaroon nga pag-ilibag, aton karang nga pag-pangalaga, at magkaroon karang nga adlaw, ita Miyerkules. Aton nga technical side, kabulig na itong katropang si Pril Kit Palmon. Aton karang nga XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tolentino. At may ta sa pagratsarit mga balitaan, katropang Clertiag, at katropang Ninyo Rogin Chudosio. Sangagan, kuamon karang nga General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon karang nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito. Oy. Kaman si katropang Jan Alinas Kanyo. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Bullseye!

0: Ready Cebu, rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18, umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni Chad sa nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rusara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Rafael Jujupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngayon, kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong pa premium.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Mas mga tropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 9 minutos, magadaliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: kwentuhan niyo tagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tian. Happy, happy Wednesday, everyone! Midweek na naman kita mga katropa, katunganan, itaton karon niya Domingo. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta ro inyo karon niya adlaw? Kamusta ro inyo karon niya Wednesday morning? Kamusta ro bungad kinyo it midweek mga katropa? Nagakatunga agon lang, rin yung karon niya energy? Or gapausbong pa lang, ha? Kamusta mga katropa? Kay man makaroon na ba San Juan pagid?
1: Exciting!
0: Ina-celebrar naton, especially mga igmanghod naton yung mga Katoliko, aro kapistahan ni San Juan de Bautista. So, gaban ka rin nagapupaligos sa mga baybayon, kasubaan, sa inman yung mga resort, no? Mga katropa, ag may mga fiestahan. No? Sa inman karoon may mga fiesta. Abi, pakikablit man kami di karahoy. Magod makalibre man kami o ilabas.
1: Exciting!
0: Mauganon niya gahon it Miyerkules, mga katropa. Mga migro aton karon niya San Juan. Na kumpara bi man na last year nga masilak ro aton karon niya kagangitan. Makaron magaumod mauganon mga katropa pero temprano pa lang man na. Pero iba karahay ano pa lang nagahikot pa lang. Paagtoy anda karon niya mga si Mananda Islebardo anda karon niya San Juan it's either sa Baybay Resort o kun kasubaan. Basta may tubig, basta mabasa. Siyempre ro, sambilo kita sa hindi maduwa kung San Juan ay rubaga saan sa gabiyahan pagpupaligos no mga katropa kay Mandalay ro ato niya tradisyon sambilo sa tradisyon kapinit mga Katoliko rupag basaan ay nagasimbolo raya abi no sa pagbunyag ni San Juan de Bautista kay Jesus naron sa diba sa suba karon it Jordan. So, ruyun do. Rayos ang bilog sa pinakasikat niya, pinakapamaagi kung paano ginaselebrar sa nakagain niya inya partit nasyon, ro kapistahan ni San Juan de Bautista, ro pagbagasaan, pagbagasagabiyahan, basta mabasta, ay simbolo ron it, pagbunyag, pagkaduga it mga kasaganan, no, mga katropa ni Jesus, kat imuhayging bunyaga ni San Juan Bautista. So, nabasa ron, habasa kawan ka tropa, habumbahan ka ni karotube. Abasyahan ka man kaina, ay kamusta? O hara, di mo kailangan niya mabasyahan, ay hararuugan. Literal nga, ro blessing no, ay nag-pour gida mga katropa. Ging basbasan gida, ita blessing, ro mga nag-celebrar makaroon ni San Juan. Kaina nga ni nakita na doon sa paglibot-libot at patrol, maabo-abo na no, kasarangan yun man ro mga tao sa mga baybayo. Ano. Especially, una karon sa may Puok Jetty Port. Siyempre, sambilog grupo ok, Jetty Port sa Ginadayo, no? Ita, mga manugpaligos, mga mag-celebrate ng mga San Juan. Sa mag-was car, nabi mga katropang makapaligos santa, mag-igapatigyan doon ng excursion. Nagkagain niya yung mga aktibidades, doon nakaplastar, o nakaroon sa may Puok Jetty Port sa pagpanguna gidron, it LGU Kalibo, no? So, maabong ang mga games, mga parlor games, pahampang mga tournament. Ro, igapatiga yun sa sangadlaw nga ra, una sa may Puok Jetty Port. So, magdudahan na, mga katropa, mauganon. Mauganon, Gidro, aton karon niya kagangitan. Ro, may mga kaibahan niya, unga, di karon. Kasi ba, dagan ka mo, agi, di ninyo ma... matupang dan niya nagayo o tagaliro inyo karon yung mga inunga ha bantayan gidit mayad mga katropa ay wakit na ilang ha dapat rumasadyang adlaw ay mauli sa trahedya okay so magdudahan na kapin na haron mauganon basi ba gulpi nga magtaas pag hidro tubi especially sa may mga katropa nato noon ang unang kapaligo sa mga suba wakita ka basi ba hindi ka mukha pangaman wakita ka sa mga ano room next nga matabo especially na sa mga kasubaan aga nagainugan, mabasko gruugan. Ay, delikado, gito mga katropa, base baga magbaha, no? Aga, gulping magtaas, rusuba, or rindo, delikado karon mga katropa. So, good morning, gito anay, ha? Good morning, gid. Happy monitoring anay sa mga katropa naton. Nga naka-monitor tutok na sa Nagromotion Sister Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning!

good morning, mga katropa. Well, good morning, mine. Uy, mga katropa, magwas ninyo karan yung mga rancho. Live na live na live. Ratang karan yung pagpangalagad, pag-ililiba. Sama niyo official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Mga katropa, sa uman, magwas ninyo karan yung mga radyo. Pwedeng-pwede kitiyo mong makamonitor tutok. Sa aman karan, na Facebook live streaming, XFM Calibo 96.5. So, good morning. Sa atin man yung mga katropa, mga drivers with lovers sa rain or shine. Nagataris-taris, nagalibot-libot sa bilog ng Banwat, Calibo, Provincia, Itaclan. Sa atin yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning! Magdahan na sa mga nagamaneho. Drive safe, good mga katropa. Kaya man madanlog, rato niya kara sa dahon. Magdudahan, good. Magdagayit mga panangga sa ugan. O kung sa silak man, hindi na. If ever magsilak, no? Dagagid, ah. Magamit, good mga panangga, mga katropa. Mapauan man ron, o kung silak itadlaw. So, sa mga katropa man nato, ano, sa mga solid katropa natin, LTRs, may Calibo Public Market, sa may Calibo Shopping Center, Kutubit Magabot, ito niya pagpangalagad. Pag-ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malay. So first and second district, ito niya probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsya Hanan.

Hay mabasko, grogi na tawag na da nga lilo, nagalilo. Ah, magdahan kita ka muna karo pang Ernie. Ang satanan niya mga nagapupaligos sa mga kasubaan. Ay, dilik nga, babasko, grog karin, titubi. Ang may mga portion na bigan

Bacau. Nga nagsarat ang ani, temporarily nagsara, matapos ka nga, may mga kakugangan sa mga compliance sa CHED, no? So, saan ka magugang, runa kakasubo para sa nang manghod niya, graduating student ang ani.

0: lang itara ka lang sa graduating student nga nagatuon no nakaron sa Libacaw College of Science and Technology. Katrapang Jerwin, good morning. Welcome sa tanya programa. Pang Jerwin Manoro, imong pagkasubo ang hood nga nagatuon sa LCST. So unang-una kamusta makaron ro imong pamilya ro inyong saray karang nga balita.
1: Today, patrupang kayo sa panin na nangyari sa mga about sa LCST.

0: ikaw nga fourth year kawon, graduating student kawon, mabalik ka gid sa first year.
1: Yes, true, Frank, mabalik ka gid kimo sa first year. That's why nga intindi gid tanan abi, trending mo karaw, sila nga panawagan ng mga estudyante. Siyempre, intindi ron pero duamon ba nga ginambay nga nang pagkikonsimpat ba hindi kita namon ron mabuos mga estudyante nga apektado makara kasi sanda ta ang itong mga apektado ah, grabe man din nga dyan ang naroon sa kabuhi
0: ay ano ro plano makaroon lang sing ano plano sing manghod hugato na naro dinag-on niya ra nga maayos or alin do plano ka ra
1: duamon minahugat namon do step nga gakatabo kasi dati kung may mga gabunig katro pang sir pero kung if ever din man nga waon din man it pag-asa nga sa 2028 pa abi kuno mga ano do
0: grabe no 2028 pa ta daywang dag-on
1: dag-on ay may namon ay usil amin na nag-usil ay matubrama kung wait lang makong sa mga steps nga ubrang itikilahan o sa mga tao man nga natingdan kasi dahil mga isubukon lang man itang pangbakaw lang dahil house do atong nga kaabing say nag-focus man sa mga isyo nga ron about sa sabay pa nga mabuli dyan ba? Kasi kaabo-abong at ito. Sabi nga mabuli dyan.
0: So, wapa nanda. Dato nga tagidro, ano kang daging plus art LGU libakaw man niya. Hugat-hugat siyang gid. What ibang programa?
1: Para katulog nga, mas ginawa pagidpait ng mga mga fan kasi out ng karahay. Din lang yung panghilubiyon yung makita mo sa social media ba? At mga estudyante ng mga estudyante ng paghilubiyon yung hostess siya para sa anong ginagawin niya pag nasila nga maabot na abot mo lang ang awaman galit sa tuturan anang something it.
0: Yes. Do ka subo, abi, no? Nakalakad yun aka mo eh. Nakalakad yun ang mga estudyante nga right? Requirements para sa nang OJT. Kumagay, nag-excited yun asanda nga haraot araro ro feeling it graduating student kasi ro on the job training kagabanan sa mga inograduate yun at tapos gulping nga wa tagali no ka grabit ah kumbaga traumatic mataraman sa part it mga estudyante
1: 1 year lang gid kung ta sa mga graduating student 1 year ang gid pag masakit pag sa mga nakagraduate yes. Na bagong nakagraduate kasi abi na tapos yun sa agwa sa nag-isip-isip na dahil dumasabok.
0: Kunta, maayos kita. Kay man, tama ka. Kaguoy man na mga nakatapos. Yuta. Grabe, tanda nga, celebrate ko pag-graduate nanda this year. Tapos, what tagali to? Kung bagay kundi, tara maayos ay, matuon yung matasan at uman. No? Another 4 years yung mata. Balik ko matasan na grabe. Kunta, maayos kita. No, rayang nga nga na issue ka to pang Jerwin. Syempre, kamo nga bilog ang pamilya, buko niya tat imong manghod man kararo kakasubo, no? Ay, syempre, kung kasubo inyo nga manghod, ay kakasubo man, kamo, para ka na. Hey, kamusta? Sini mong manghod makaroon?
1: Sa libakaw, kasi sa Claire, nagahugas niya akong at mga info about sa daya nga, nagkatabo nga ra. Pero ay, na, kan mo na ko try ko sa

0: sa mamayad makarami sa ano ron, nagbulaan at taga-aom nga. So, zero man, back to una, din na yung graduate yung imaw.
1: Sige. Katabang Jerwin, siguro makaroon panawagan, no? Sa management it LCST, sa LGU Libacaw nga. Siyempre, abo-abong handom ro, nadidelay makaroon. Abo-abong pag-aom makaroon ro, amat-amat yan naduduga. Dahil sa ray ka nga temporary nga pagsaraag. Doon tabi, may mga unat ang abiso nga 1 to 2 years no pagugat, pero kunta maayos, no? Imo lang sigurong panawagan.
0: Panawagan ko sa tanan nga natong daan at pamunaan at LCST at Gilio Libacaw rin nga. Kabay ton kang matawan at action ba yung nagkatabo nga kasi kabong-abong handom nga madura. May bigla at handom. Mukong nga't estudyante, kundi doon lang gid nga mag-inikanan nga. Dapin ni is, especially sa kabutiran, dapin na mugon. Pilingit ito nga wala ito pinakon para yung mapag-explain na doon lang nga. Even though isang situation nun, nagkagastos yung mga inunga nga ron, allowance nda. Domingo-domingo, adlaw-adlaw, mga projects nanda, the boarding house nanda, doon lang pag kinabudlay yung balik-balik una sa istilahan. Kabay pa nga natawaan ito sa istilya, do, mga estudyante nga rin nagahidi, nga ano na to trauma, gabot sa depresyon, do iba, labi na makakapos, yung sanda, labi na makapadayon sa natiskula. Kaya ginaisip na na, medyo disappointment sa makarasa, anong pamilya, at sa mga tao nga nag-suporta kanda.
1: Sige. Katropang Jerwin, magpakabako did ka mo sa mga makarang kalisod, no? Nga mga makarang gakinatabo, ag syempre, alalayan gid ro inyo karon yung manghud ay grabe gid aroan na makarakarang ginabatsyag, no? Syempre, bukong tabit handom at aron nga simpleng handom eh. Handom taron it bilog nga pagkatawo, bilog nga pamilya, no? Para sa anda karon nga unga, sa anda karon nga igmanghud. Aga rin ta kasubot gid aray ka nga natabo ay. Syempre, dinag-on mong gintrabahuhan, dugo pawis pugaw sakripisyo tapos base mauyang ngang, no? Pero kunta ay maayos gid ra, no? Katropang Jerwin. So, Katropang Jerwin, thank you gid aman na sa oras nga naging taon nimo kamo niya sa XFM Kalibo.
0: Tingkatin ko man ka trofot na sa opportunity nga nang ginta mo kami nga ma-panawagan man doon sa mga kinahanganan ng estudyante at LCST.
1: Sige. Sige. Thank you, kids. Uman ka trofang Jerwin and God bless sa inyo. Karoon niya bilog ng pamilya.
0: Thank you, katrofang kay.
1: Okay. 58 minutos. Nakataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Diba nga mga katropa, kasakit pamatian. Kita nga ni nga, diba kung may bagsak nga ni kita nga ron. Tapos ay nagiging irregular student, ay ko kasubo gagi, kasakit gagi kasi minko ma-delay do imong may chance nga ma-delay do imong pag-graduate. No, hindi mo maging ka-batch ro imong batchmates ay may makinangan kang balikan, it's either ma-delay ka pilang months bago ka magtapos or kasi may mga back subject ka pa or mabalik ka gid isang dagon, i-retake mo gid. Kasubo nga ni do yun na, how much more to 3 years, 2 years, 4 years ni mo nga ging Google una, ging buhos una, pugaw, sakripisyo. Sa inaton, rumang nagatuon una sa Patag, sa Banwa at Libacaw. Halimbat aron si insi inyo, partit kabukiran, itbilog nga Banwa at Libacaw. Ag, malisod ro pagpangabuhi sa Libacaw, pero sa mga estudyante nga nga, what sabgag kandaw? Bukon it sabgag kandaw, kalisod ro kapubrihan, makatapos siyang itpagtuon. Kay man, duro pagtuon gidahay, pobre ka man or manggaranon, once nga nakatapos ka, may imuta eh. May imutang daw na sa saulihin nga, manggad mga katropa nga, sinuman hay hindi makatakaw. What makatakaw mga katropa, di ba ga? And kung ta maaksyonan da, maayos da, kasi kabuabong mga handomro, posible nga maduga, mga paggaom nga, umaapaw pero amat-amat yan, nauupos. Bangod sa raya karang natabo. So nagasalig kita kara sa administrasyon it LCST, sa bulig it LGU Libacaw. Accountability pagid, sino kararo may kakugangan? Hamanit uwa na pasa mga dapat kinahangan ipasa. Uwa na tapos yung mga compliance nga nga. Sayo ninyo nga may mga estudyante inunga handom nga nagagaom kinyo. Kamu karon galakad eh, di ba ga? Rumanga unga nga ron. Ubrahon tanan tanan makatuon yang. So part ninyo ron. Nga sa part ninyo ron.

investigasyon ninyo nga trabahohon. Do yun yaro niya mga rekisito, mga dokumento nga inog-comply. Ano taro sa'yo dit mga inunga nga na nagatuon ta sandaon na, di ba ga? Tapos ulihi pa sa nahab isuhan para sa manghod din

0: tissue para sa ruyon niya handom nanda. Tapos makaroon amat-amat niya posibleng nga maduga. Siguro sa mga estudyante nga nga determinado, hambaw naton hindi gid maduga ro handom nga ron. Ma-delay, of course ma-delay. Kung mabak to uno senda, which is kasugubo man gihapon, hamba ko nga ni, may choices man, pero parehong heartbreaking ro choices. Diba ga? It's either mahugat ka, another delay na naman to. It's either matransfer ka, pero back to uno ka, another delay na naman. Pero hamba ni Nanda, delay minsan is a, somehow it's a redirection, no? Para sa imong ikamayad. Pero, kunta maayos, no? Kunta maayos, agsay man nato niya, siguro maskin delay nga na maskin delay nga ron if ever hindi maayos no agrusang kaungay determinado gid sa anang handom makatapos huwag demo choice it's either mahugat imo or mabak to uno agbatunon ro pagka uyang sa anang atong mga ging sakripisyo no mga katropa pero nevertheless do estudyante nga prosigido ay anuman ro challenges anuman ro sa do mga obstacle o nandang maagyan ay andag yun darun sige hapon niya i-atubang. Pero kung ta maayos gid ay kaguoy. Ginikanan, inunga, kaguoy mga katropa, di ba ga? 3 minutos, mataliwan sa oras, alas 10 sa agahon. Good morning, kinanay ka na pang Michael Villanueva Solina. Good morning, una sa Lagin Bano, West Numancia. Ka na pang Leos Girando Martinez. Hello, good Akimo, rainy morning. Sir N, correct, good morning. Sa ato niyo mga katropa sa Philippine Army, una sa Iloilo. Good morning, everyone. Ka na pang Jenaline Amaro. Good morning, Wawi Season. Good morning. Okay, kakarapang Joel ha, siin ka man yung makaroon niya partit kagawran, sail safe gida sa aton karoon niya si Fairer, nga friend. So good morning and keep safe karapang Joel. Okay, sa mga hindi natin mabasa ng mga mensahe, good morning everyone. Stay safe mga katropa. Sa uman, isilibar natin ang kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista nga masadya. Huwas ag magdahan rutanan mga katropa. 4 minutos sa mataliwan sa oras at alas 10 agahon. Thank you so much everyone sa pagtutok, sa pagmonitor ka kung makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw at Merkoles. Magay liba, magkaklita man kita karahin aga, adlaw at Webes. Same time, same station. Alas 9 hasta at alas 10 sa agahon. Bantayan, masunod ka nga programa. Boxing Gloves, kanamiton niya drama, hagad ka to it XFM Network Philippines. So, nangin ka partner, kabuli ka akbay technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, it ato niya ever generous, maalwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Litoy. Ako man si katropang Claire Tian. Nga nag-aayon kinyo tanan, it may dead niya gahon. Keep safe everyone. And have a safe, rainy Wednesday, mga katropa. Iamang ron sa programang Servisyo ang Katropa. 8XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa,

Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Coffee break na naman?
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Dahil akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
4: Santol Plus Gold.
6: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santol Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santol Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santol Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X. X. F. M.

0: taring bayad ko nung, oh.
1: Salamat, ma'am.
0: Manaog na ako doon sa tricycle, ha. Oh, hala, si Pupuy. Ahala siya sa balkon. Kung nakita akong kakibot sa iyan, oh, sa makita niya ako. Diyos ko, kinakulbaan ako. Pangbahala na, masaka na lang ako. Unagin naghahalin ng panulok niya sa akon. Boy, ining.
2: Oh,
0: kinakusti ako.

0: Gago! Gago ka! Pula ka gintupong sa kagago, Pupoy.
1: Nay?
0: Amo na silang ginhimos ang kabalan nga ina? Ginbato mo pa siya?
1: Nay? Nagapati ako nga sa ginasiling ni Pearl. Magabiyan na sila ni Makoy, ah. Kaya nagsalala ako sa pagpasibangod siya. Nga may kangtanan sila nga duwa.
0: Be, Pupoy?
1: Isa pa, nagamasakit si Inday, Nay. Kaya nagapasalamat ako nga napinsara ni Pearl nga magpauli. Agod nga magatipan sa amon anak saptang ato ako sa trabaho.
0: Uambot sa imo, Pupoy. Bra ka na lang gani. Kinumataas ang dugo ko mamati sang tiko mo nga rason.

0: Gak, gusto na nagahibi.
1: Nasakitan lang, kuya. Tubtob sa pong. Kung tragic, kuya, sang iloy mo.
0: Hindi lang sa pagsapakaga. Karong nga nagbalik ka na, ha? Pangako. Dulaon ko ng mga malain nga nagasulod sa akong kaisipan. Bahin sa imo ka kay Makoy.
1: Matuod.
0: Oo ga. Ayan. Nadala ako sa akong sobra nga kaimon. Kabalo ka man. Kung daw ano ko ikaw kapalangka. Sa piyak sa pagpamatok sa akong pamilya, napakasawoon ta ka. Gintuman ko yung akong pangako sa imo. Ginpakasal ko ikaw.
1: Ano kay? Hindi ka dyan makukuha sa pensad nila. Kundiin mo ko ginkuha, poy. Ginapamilit kinila, ya. Nabayaran ko yung nga babae. Bisan hindi. Kasiyar ko yan, no?
0: Na? Abi mo ka. Inahidlaw ko si Momo.
1: May opisino ang kapayo.
0: Matawag lang ko, ha. Nga maabsin ko. Kaya galain matyag ko.
1: Ano? Lawin matyag uros ang inapanan mo.
0: Nagkakatulog pa man si Inday. Papabanyo taga. Pahadungan tapli ko, ha.
2: Ayos! Ayos!

0: cellphone mo.
1: Ay, salamat anak, ha?
0: Gin-charge ko na na. Kinalubat na sang nabilin mo.
1: Amo bala? Ate, sige ha. Masurod ko na sa kwarto, ha?
0: Gusto ko siyang asukmatan. Apang hindi ko man mabuhat. Kay ara lang sa piyak balay si Lola. Mabudlay na. Ngaawayo naman niya si Mama. Dako naman niya iskandalo.

0: Ano? Uuday? Tapos nanggit patindog ni Kapitan niya building sa atubang sang barangay. Pila ka doors ina? Kagrady na para nga rintahan. Ano sa imo kung makuha man kita?
1: Ah? Ay, anong ibaligya naton?
0: Sudan kag kapi eh.
1: Ah, dotoro-toro?
0: Oo.
1: Ay, sige, sige. Hambaron ko si Pupuy ah. Nga markila kami sang isaman ka door ah.
0: Ate, sige ah.

0: kapihan kagalanan?
1: Oo, sigurado nga patok ginayaga. Kay ti, aragi sa tubong sa barangay mo. Dasun, damo tao nga nagakadto dito. Ulalabot sina, aram lang police station. Pilagdan kabilog ang arat dira sa presinto. Gani, babi kita sina iya.
0: Ah, paminsarong kula anay ga.
1: Anay amo na ning tiun. Agad ka pian-pian ko sa aton pangabuhi. Tundi ka pa ya.
0: Wala man ko nagsilingi, hindi ko ga ah. Panilagan ko anay.
1: Ang silingon mo, wala ka sang salig sa akon. May nabalad pa. Manawag na lang kuya kay Lola sa uma. Batunon ko na lang ito ginahambal niya sa akon. Napakapitalan niya ako. Kaya pachanggihon niya ko to.
0: Ano?
1: Oo. Dito na lang ko. Mayo man. Kaya bakasyon sa mga kabataan sa mong siskwilaan. Daron ko lang sinday ah. Para himos na yung pinsar ko dito. Wala na ko isang uliktan di.
0: Kagpaano ako ga?
1: Butsi mo! Hindi ko siya magsap ako na. Tanawan ko kung kaagwanta ka. Outside ko lambo kagid karon.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Tika, Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa mawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: X.
0: X.
2: FM. X. FM.

0: Ba, si Popoy? Naghigda na siya sa tupad ko, ho? Tinakos niya ako? Abiya, kakinot! Hindi ko pagkakasaya.
1: Ari man niya. Masunggod ka gidayon?
0: Sunggod man?
1: Sugod na ko sa ginampal mo sakon. Ang matuod, ginsugilanon ko na nga kong tiyo na kagawad na makuha kita sang isa ka dor.
0: Oh my! Matuod!
1: Oo, gani. Buwas, upod kita nga makadto sa barangay. Asikasuhon ko ang atong mga kinanglanon.
0: Yes! Ilakto ng pertano. Ibasi kung masudlan kita sa kabataan.

0: Kuha po nga pulis ba? Magulong siya sa panulo ko. Siguro. Magulong siya na destino, diri ay. Sa tanan sa ilo. Doon siya lang yung nanamian, kuya. Kanami siya tsura niya. Kagkamot pa. Dubag kong paligo.
1: Bao! Do gusto nod ginang panulok mo kay Sir Billy?
2: Kagwapo sa iya, no?
0: Oo man. Soltero pa ayan siya?
2: Oh, nga aman.
0: Wala lang.
1: Buang kagid baladay.
0: Siyempre, nagapanigana lang kuya. Kaya ba si bala kung balingaw ko sa istorya sa iya? Kadason, makibot na lang ko. May maganit na sangbo, kuya. Kag-asawa, galit niya.
2: Kung sa bagay. Pero sa tindog niya, kung akong paanalisahon, sigurado nga may asawa na siya.
0: Ano?
2: Oo! Pariyuan ba na sa babae? Kung gwapa, mabakitan gidayon.

0: Ote, ano ga? Kamusta ang bintata?
1: Mayugid eh. Kabakal gandaan sang baligya, kuya.
0: Aba? Tot?
1: Oo daw. Damot yun sa nagabakal sa tiyanggi, kuya. Ilabi ng kape. Ulalabot nga, manamit ang sabor sang kape. Guwapa kag sexy pangadaan na nagasikaso sa ilay, ano? Expert ko na iyo?
0: Ano?
1: Ops. Ara ka naman, ha? Nagsiga naman ang mga mata mo? Lain-lain naman ang nagkasunod sa pensar mo, no? Nag-anda naman ang kaimon mo? Hoy, untati na, ha? Kay buisit na bala sa negosyo.
0: Okay, boss.
1: Ay, hogali. Sarasong si Mana. May palagwaon sa barangay. Di, hasta mag-aga ko, noy na. Di, sining ko ga. Dito lang ko ani matulog sa kalanan, ah.
0: Ano?
1: Oo. Ang manang plano namon ni Lutlut. Yawat pa ng binta namon si Naay. Kasunod sa isa kasi mana, bawi na ng renta.
0: Basi pwede ka man kapuli sa tungang gabi. Balik ka lang sa kagahon eh.
1: Ay, sus. Hindi na lang ba lang magkontra? Para man sa ato nang ginabuhat ko ah. Kag para hindi na kita maglalisay, up di na lang ko bula sa mga plano ko.
0: Yes, boss ah.
1: Kulo pangilay ka naman dah ha. Abot ko ng style mo, no. Pero sorry, kapoy ko yung subong niyo.
0: Akong bahala ka. Kung gusto mo, masahihon ko ikaw.

0: ipon ko to sa tindahan tulog, ma.
1: Ay, hindi na, ah.
0: Ha?
1: Kung duha nagintay ang matulog dito, sinong matipan sa manghud mo? Si papa mo. May obra pa pagkaaga, hindi bala?
0: Gusto ko man tani nga maka-experience yung magtulog dito, bro.
1: Ugaling na lang, ah.
0: Basta, ha?
1: Kung daw tama gid ka sa ako, amo na ng pagbulig mo sa akong dito.
0: At sige, ah. Di na lang ko magpamilit. Tinakita ko. Wala na siya sang tiyon para sa ibang nga bagay. Kagsima ko eh. Wala na ako sang nabatian nga sugilanon bahin sa ilang aduan ni mama. Kagula ko naman siya nakita nga nagaupod sila pareho sang una. Tungod may ginasikaso si mama nga kabuhian namon. Kabay nga dalayo ng pag-focus ni mama sa pamilya. Kabay pa.

0: girl. Maduga ko liog sang Bicol Express mo ah.
1: Ay, okay sir ah. Dali lang ha.
2: Sukban ko siya ah. Dason, paamanan ko siya. Ag hindi ko nalang siya pagsukpon ah. Nani. Ari. Ay. Palapitan ko siya.
1: Ah, sir. Ari na oh.
0: Oh, salamat. Kanamit ah, bisang kakahang eh.
1: Mm-hmm. Pero mas kahangid pa lang nag-ubra.
2: Nakita ko. Nagpalamulang guya niya.
1: Ah, sige sir ha. Ang una mo lang in order ang bayari ah. Hindi na lang ning gindugang mo bala. Paaman ko na lang ni sa imo ah.
0: Wow. Masimanad ko sini.
1: Okay lang ah.
3: Gilbert po, security guard, puyat at stress.

0: combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
1: X.
2: X.
1: F. M.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupun sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Gloves, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapagawa

0: makita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Jujupe, at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayoga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it san Ton Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsan ton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsan ton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold
7: Coffee Mix. Inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:52 sa Odrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udo. May rayad ng Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad ng Drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo, Probinsya Raklan, Barawit, Kalibo, Mayadayad nga o Drodlaw. Welcome sa aton makaron nga pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Makaron kita nga adlawit dahi kara nga Miyerkules. Petsa 24 sa buwan ni Tunyo 2021. Kapiestahan ni Senyor San Juan de Bautista. Huwait klase, iya sa bilog nga Banwait, Kalibo. Ag sa gihapon rinyo karang alagad, rinyo karang anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, Banwa, mga katropa, pero ato niya pag abi-abi, pagtamyaw it mayad-ayad nga otro adlaw sa ato niya mga suki sa unong segundo distrito it ato niya karun niya probinsya karun ni Taglan. Kama naman sa aton karon nga mga suking tagpagamatiman nga naka-monitor na katutok sa aton nga kabisera Banwait Kalibo, sa aton karon nga Islat Boracay, ag sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Mayong Udto. Mauganon nga adlaw probinsya Taklan. Mabasa-basa ro dagay. Nagaasaw-asaw, nagaugan-ugan ro aton karon nga tiempo. Manami magkatuhog mga katropa.
2: Wow!
0: Ag magapurpabukot. Purpabukot. Mayad-ayad nga outro adlaw. Kun sa mga Gen Z pa, rainy morning.
2: Wow!
0: Rainy morning. Sa aton karon nga mga sukiman nga nakatutok sa andang mga panimangay. Sa makaroon nga pang orason, nakamonitor, nakatutok na. Iya sa aton karang nga pagrurat sa da. Iya sa aton karang nga pagililiba makaroon nga outro adlaw. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga agahon? Rumauganon nga agahon?

0: Sa nga mga panimalay nga hindi ka hurag ba kay hindi ka hurag hindi ka trabaho kasi maugan makaraman do budlay kung maugan no pero may una mata nagatrin na baho tagi hapon so sa anda karon nga mga ugumhan wow! Ah, mayad-ayad nga udro adlaw ro iba una nga mga katropa nato nagatugon samtang ginahimo kita karon nga background makaron wa na it nagapanggaba makaron ay maugan no pero may una matang nagpanggaba matagi hapon may dryer matabi mana kami katropang ni sakay sana all eh
1: wow
0: sa aton karon yung mga suke nga nakatutok sa nga mga panimalay welcome sa aton karon nga pala tuntunan kama naman syempre ro aton karon yung mga katropa listeners nga nakatutok aton ro aton karon nga mga mangunguma mangingisda ro mga suki naton sa pampubliko ug pribado karon nga sektor mayadayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga drivers nga nagapupahuway-huway anay makaron nagaug ilabans sa makaron nga pang orason o at least ay mahagan-hagana no inyong pamatsyag makaron ay maugan no magamigro dapio ita raya karang hangin. Siyempre, ro aton karon nga pagtamyaw kinyo sa aton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multicab drivers. Mga tricycle drivers naton, iya sa aton karon nga may banwa it daya karanga kalibo. Mayong udto. Kama naman di naton pagkalipatan ro aton nga mga tendero, tendera, bolantero, bolantera, ro aton karon nga mga suki mga tendero sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ag sa iba karon nga mga public markets, iya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan. Sa mga una sanda karon nga mga panimalay, ay wa man itdaya karanga trabaho wat klase. May trabaho galing wat klase gali. Ay kapiestahan ni Senyor San Juan de Bautista, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa inkarangang mga lugar do may mga fiesta makaruno.
1: Wow!
0: May mga aktibidades man do iba karon naton nga mga area ro aton karon nga mga lugar iya sa aton nga probinsya may mga bangkarera may mga aktibidades iya sa Kalibo may mga pa-parlor games
1: wow!
0: Para sa kapiestahan ni Senyor San Juan de Bautista. Sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor sa aton nga Facebook live, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, pwede ka mga magkomento, mag-share itinyo karon nga mga greetings, mga gustong tamyawon or mga gustong ipaabot ay comment yamang ron sa amon yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Ang pasuyo lang man ha, pwede ninyo i-like, i-share, i-follow. Pero amon nga ron yung official Facebook page. Good nga mangin updated ka mo sa mga balitaan sa mga nagkakanabo riya sa aton karon nga palibot. Ag syempre sa mga nakatutok man ng mga overseas Filipino workers naton nga nakatutok sa aton nga online makaron mayad-ayad nga udro adlaw sa mga nakatutok man sa XFM Radio mobile application mayad-ayad nga udro adlaw kinyo may mayad-ayad nga udro adlaw sa mga nakamonitor sa aton nga Facebook live kay Toto Valdison Escalada mayad-ayad nga udro adlaw kay Auntie Lailani Montanio. Oo, Kalibo malang do what klase. Banga ISU may klase. Si Nanay Rebecca Rodiano nakatuto katon makaroon. Mayadayad nga udro adlaw kay Auntie Lailani Montanio na sa Estancia Kalibo. Ginagasigabong gidaro anda karon nga radio agahon. Hasta mahapon nga nakatutok sa XFM Kalibo. Thank you gid ha. O do what klase makaroon ay Kalibo malang ay do patron it Kalibo. Ay si Senyor San Juan de Bautista. Pero may trabaho. Class suspension malang. Mga katropa nga, wako kaina matood. Ay iwa, tamakot na gabaraw-baraw hawos nga sagakyan is Kalibo. Ay may iwa, tagalit klase. Iya sa Kalibo. Mga katropa. Sa iba karon nga mga lugar, may klase matana. Oo. Sa iba nga mga banwa. Iya sa Kalibo, abo-abong mga aktibidades, ina sa Pook Jetty Port, baw kaabo ka ina karon nga mga activities. Agin sakto, gita pa manay nga ni nga daya karang naga bunok-bunok do ugan. Ay, pasagamat man kita, ay makaraya ro weather. Nahidlaw man kita sa makaraya nga ranga weather, mga katropa. Magamig-gamig ro aton karon nga tiyempo, mauganon. Mabudlay man confirming nga mainit. Nagadagamhilas man rin mo karon nga ugas. May dayad nga udro adlaw man kay Wawi Season. Una karon sa Ganson Hamindan Capiz. Mayong udto.

0: Damo gid nga salamat ha sa imong pagtutok dire sa XFM Kalibo. Kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad una sa San Francisco, California, nga nakatutok man katon makaroon. Sir, good morning! Always gid aron si Sir TJ nga nakamonitor iyag, always gid ang naka-highlight sa aton karon nga programa. Mayad-ayad nga otro adlaw man karon kay Dodoy Pornel. Dodoy Pornel, good AM katropang Sir Rogin. Sige, mayong aga si mo. Well, Banwa, ano rong mga balita nga aton ka nga pag-awisturyahan, pag-atalakayon sa aton ka nga pagpanglagad, sa aton ka nga pag-rurat sa damakaron nga agahon. Una na kita sa mga balita naton, balita lokal. Raya kara makaron mga katropa nga mga ginikanan aga mga estudyante at dahil kara nga Libacaw College of Science and Technology ay nagpaabot it anda karon nga himumunot, pagkadismaya, kasubo regarding sa raya kara nga gulpiada nga pagsarado at Libacaw College of Science and Technology. Masya nagsarado gondon, may sinambagon man abinanda una nga awat na nagsarado. Agtawan pat pilang dagon duna. Galing hay sangagan nga ni nga what what pagbatot estudyante. Invalid ro pag enroll itayang mga second year hasta fourth year college. Ay ano para imo abi karon nga mahamba, di ba pagsarado gud man. Sino dapat do basugon? Ay nagapangayo tara sandat daya karang hustisya. Naghambal kara dating administrasyon. Sa pihakman do bagong administrasyon. O instead of bagasugan, tawin ninyo't daya karang hustisya o mga ginikanan, mga estudyante. Kamo sa anda karon nga posisyon, mga katropa, syempre gagain gilat aro imo nga bot kapin para mga incoming fourth year students, third year students or second year students, mga katropa. Ginuyang nandaro anda karon nga ano, ginuyang nandaro pila nanda karon nga dagon nga pag-ineskwela, pag-gilinasto una karon. Sa pag-aom nga may puturo sanda sa raya karanga eskwelahan. Sentro. Nano klase pagdumagahan ro aton nga ginhimo una sa Libacaw Science or Libacaw College of Science and Technology. Ginhugas-hugasan yang nato nano ro plastada. Ninyo mabasa ro mga nagakasubo nga ra nga mga ginikanan mga estudyante ro mga estudyante nagatilinangis. Like for example, abi, kung fourth year incoming fourth year student ka, tapos ready ka na mag-OJT, ready ka na karon nga mag-graduate, gina-condition mo kun ing sarili, tapos masayuran mo, hindi ka gali ka-graduate, tag-invalid, gali rong mga diploma, rin mong enrollment. Patawara kita, oo. Nano klase man, kung ikaw man matuod, wata kita nagambang magkaroon sa mga bagasugan, yuta or nano, pero duhosti siya para sa mga estudyante, sa mga ginikanan nga nagpadaga o nagpatuon sa andang mga estudyante runa. Thinking, una sanda makabuog it manami, karon nga puturo.
1: Sentro! Sentro!
0: Anyway, balik-balikan natin doon. Mga sentimiento, mga pagkasubo, pagkaakig, it mga ginikanan. Abi nga ni natin, datugat aro isyo taga about sa ginadumilian anay nga hindi magbaton it daya karang incoming first year students. Bawa, kabuabo, patagaling problema ro nasambitan nga eskwelahan. Sige, sa dugang pagid natin karon nga mga balita banwa sa aton karang pagpangalagad. May mga pilaman ka mga aktibidades makaroon nga ginahiwat. Aro pila karon ka mga lugar una sa New Washington. Aro ginbantayan karon nga bang karera. Agiya sa Banwa at Kalibo, pila karon ka mga pahampang man, mga aktibidades nga nakalinyada man sa kapistahan ni Señor San Juan de Bautista.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa dugang pagid naton karon nga mga balita mga katropa sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba, raya karang si Rene Baterbonia, ang mga katropa nakatagana nga ihatod yon sa anang ulihing pagahuwayan makaroon nga adlaw una karon sa Talacogon, Agusan del Sur. Standby ka mo karon, no, makasugubo mat aruraya karang mga nagakaganabo nga ra mga katropa. Tapos kahapon na may naghingabot man karasang kain.

Presidente man, itpagpamuno, itakanaman karanga schoolmate, una sa San Carlos City, Negros Occidental. Ay, taulat, nagkarut-karut, pangarutan ka lang karat imo, karanga ugo mga katropa, saraya karanga mga nagkakarinabo, sunod-sunod karanga mga insidente. Ano na rin ginaubray, taton karun yung Department of Education, araw aton karon nga national government to address dudaya karang mga nasambitan karon nga mga insidente. Eh, hindi tara pwede nga pupabayan yang, hindi tara pwede nga tutaliwanan yang. Abang ni it iba to ho. Raya man nga rang mga inspeksyon sa mga eskwelahan makaron bangod sa natabo basi man ni nga skugon malang do implementasyon. Inambay nato ni nga skugon implementar daya, dayang adlaw, dayang bugan, tapos karon daywang bugan, wa na naman dayon. Ay nako, harun gid aro problema sa aton nga pungsod Pilipinas. Implementation ay nano tinamad yut arayon karon nga trabaho. No, what I'm saying is mga possibilities nga pwede man nabuo no after kara kasi ginaubra naton makaron nagapatigayon inspection kasi trending ruraya kara nga balita pugtando seguridad ubrahon do tanan after pilang weeks after pilang bugan balik na naman sa dati. Sentro. Matcha, ano gumandayo, nagapakampante na naman. Dapat baga may consistency, kita nga ginatawag, o DepEd. Sentro, sentro. Ito, yes, aton nga probinsya, karon itaklan, kung ano man duplastada, ito aton karang Department of Education. May mga ginahimu man, ay hansanda, karon nga mga tikang, or kung ano rong mga ginahimu man. I don't know, sa ibang mga eskwelahan, do ibang mga eskwelahan, nagapatuman na karat mga paghigpit. Sa ibang mga eskwelahan nga ni Karunog, pati rong mga gunting, ginapang kumpiska, mga katropa. Sa dugang pagid natun, karon nga mga balita, sa kapareho karon nga balitaan, si President Marcos, bukas sa proposisyon ng hugtan o social media access sa mga pamatanon. Actually, dayaro sa bilo, gid amatuod makaroon, no? Nakikita natun, ayro kadasig tabi roraya karang access sa social media itraya karang mga pamatanon that's why kadasig ganda karon maka-adapt kadasig ganda karon nga i-apply sa minatuod-tuod nga kabuhi kumbaga sa real life mga katropa kasi paano tananda na iisipan da no sa makaruyon karon nga edad agar mga panawagan ang ripasuhon do Juvenile Justice Act itaton karon nga pungsod Pilipinas. Ay raro mga balita naton nga aton karanga pagaw istoryahan pagatalakayon sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pagarurat sada. Standby kamo karon ay maga-check man kita karon it reports itaton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sanda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon nga patrol kay katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Sa aton man karon nga weather update makaron dagagan ni taton karon nga panyempuhon. Pila karon ka mga lugar. Makaron una ginpaidagom sa raya karanga yellow alert. Warning mga katropa. Bangod sa raya karanga paghatak itabagat. Makaron daywa ka mga bagyo ro ginabantayan makaron. Basi sa daya karanga advisory or abiso itaton nga DOST Pag-asa. Roraya karanga tropical storm Higos ay napabilin roana karon nga kabaskog. Si Tropical Storm Higos sa gawa patarat aton nga Philippine Area of Responsibility. Daya makaroon ay nagahugag west-northwestward magapit sa Guam. Kung sentro it nasambitan karon nga bagyo, high una sa 2,120 kilometers na sidlangan it east na Central Luzon sa gawat Philippine Area or Philippine Area of Responsibility. Nagakararo ko basko gitangin nga nagabot sa 65 kilometers per hour magapit sa sentro. Pagbugso nga nagaabot sa 80 kilometers per hour. Agro ana karanga hugag high west northwestward sa gadasigon nga 20 kilometers per hour. Samtang roraya karanga sambilog man karon nga bagyo,
Saya kara nga si Bagyong Francisco nga may international name nga si Mikala ay ginamonitor sa sugod it Philippine Area of Responsibility. Kung naton karon nga par agsama karon mga katropa. Makaroon mga katropa ay nagpanaugun daya no, sa tropical or sa typhoon category. Ay ginpasakara ko kahapon sa super typhoon category mga katropa. Ay sa last nga bulletin, itaton karon nga diwas ti pag-asa nagapabilin nga una sa storm warning signal number 1, Robatanes ag Babuyan Group of Islands mga katropa. Aron do aton karon nga weather update makaron. Standby man kamo karon sa mga masunod karon nga public affairs program iya sa XFM Kalibo para sa dugang karon nga weather update. Or aton nga dagaganit aton nga paniempo. Basta makarangarang nga mga tiempo hasta o diri-diretso ut ara mga katropa no ruraya karang nga pagbilinan tay naton it aton karon nga weather ay makaron abis aton karang nga tiempo sing kiri gamang pag-ugan-ugan. Nagabaha-baha dayon. Baga na panuhan man ninyo ron. Baha dayon do abuton. Oras na naton sa aton karangapag-arurat. Sada makaroon sa aton nga palatuntunan. Alas 11:13 sa Udro Adlauro. Aton karoon nga oras. Ag raya karanga porsyon. Raya karanga balitaan. Hay ginahatod katon mga katropa. Itdaya karanga Santon Gold Herbal Tea. Sa mga kakatapos yung runa, itdaya karanga ilabas. Mas manami nga ginasunda naton doon it Herbal Tea. Rumanami karoon, Rosanton Gold Herbal Tea. Kasayid ka mo nga Rosanton Gold Herbal Tea. Mga katropa, himo raya sa Moringa or Malunggay nga kabuabo gid ana nga benepisyo sa aton karon nga kagawasan. May una man da nga turmeric ag cinnamon bark. Kasayid ka mo nga raya nga Santon Gold Herbal Tea hay gina suportahan ro aton nga healthy digestion, ginapabuligan nga pagwaon o toxin sa aton nga gawas, ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar ag uy pwede man ninyo ra nga maad to cart ha. I-check out man ninyo sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. After ninyo't kaon, after ninyo't ilabas, makaron mag Santon Gold Herbal Tea na kamo. Santon Gold Herbal Tea, raya ra produkto Etiesto Health Incorporated ag mabakay sa mga butika nga mga pit sa inyo karon nga lugar. Centro. Alright manwa. Iyan na kita sa pagtalakay sa mga balita naton karon nga aton nga pag-aw-istoryahan nga aton karang pagatalakayon. Kaina sa palatuntunan karon nga Bullseye. May mga na-interview exclusive ro aton karon nga patrol regarding sa raya karabaga nga problema makaron it Libakaw College of Science and Technology. Ha? Nga medyo mahaba-haba ang krusada or makabig naton nga grabe nga epekto para sa raya karanga mga ginikanan ag mga estudyante. Makon mo ron nga gulpiada nga di ba ikaw abi mana sang ka estudyante, pag estudyante ka abi ruimo karon nga mindset ay siyempre, nag-agi man kita sa pagiging estudyante. Pero imo abing mindset kung estudyante ka, like for example, graduating student ikaw, mindset mo karon dapat makatapos ako, singkiri lang gid, pilang bugan lang gid, ro akon karon nga ibuno, pilang bugan lang ro akon karon nga kinahanggan ti ison, para nga makagraduate. Medyo marundo yun lang, ro imo karon nga isip. Kinahanggan mo lang i-comply, ro mga compliance, ro imo nga on-the-job training, ano paruna kung may thesis kung may mga kinahanggan nga i-comply nga mga activities, kinahanggan i-comply nga activities para nga clear ikaw sa mismo nimo karon nga graduation ag good matawan ikaw at kagayunan nga magmarcha sa raya karang nga graduation. Pero daya nga ra nga mga plano at mga estudyante una sa Libakaw College of Science and Technology kung LCST hay natunaw nga matsyabuga. Ha? Nga walang. Parang makarundo daya karang pamatsyag. Kaina samtang ginapamatian ko ro paatagit daya karang asang kaginikanan. May unga imaw. Una nag-board sa Libakaw. Tapos, nagpanangison ro anang karun nga unga nag-uli.
nga ginhambal nga ni nga Ruyo no Plastada kasi gin-inform sanda ko siyang hapon sa kapalaran.

0: itdaya kara nga eskwelahan. Alright. Ruraya kara nga, although nga may mga pagpasiguro abimana from the school, maghalin sa eskwelahan, hindi tagihapon natun mabasog. Ruraya kara nga mga ginikanan, ang mga estudyante nga madismaya, maakig, maugot, ag magpangayo itdaya kara nga hostisya. Haman magpangayot hostisya. Abi nyo sa mga duhustisya ay paragat asa may mga krimen or nanuruna. Pero rurayang hustisya, hayustisya para sa anda karon nga future. Hustisya para sa anda karon nga mga ginikanan, hustisya para sa anda karon nga puturo, kumbaga mga katropa.
1: Sentro.
0: Kung ikaw man matuod sa anda karon nga posisyon, hindi mo sanda mabasog. Ha? Kasi di karaya, the Commission on Higher Education ay nagahamba nga may memo abi nga ginpaguwa ro ched, no? Abi nga ni naton kuna datugat ang atong hindi anay magbaton itdaya kara nga mga estudyante ro Libacaw College of Science and Technology. Pero hara naguwa nga pati gali do mga incoming second year, third year, ag fourth year students or college students hay apektado man mga katropa.
1: Sentro.
0: So ano robot hambagon? Invalid pero anda karon nga pagtuon. Ag kung magsaylo man sanda it ibang eskwelahan, hindi pag-i-honor roanda karon nga mga hindi i-credit roanda karon nga mga subjects nga tong agintunan. Kasi nga ni invalid. Ha? Kumbaga hay nag-operate nga machauwa it permiso, macha makaruyon. Ha? Rupdaya kara nga plastada. So, most probably ro pwede gid lang nimo kara nga himuon mga katropa is back to zero ikaw. Imagine, halimbawa, abimana, fourth year student, incoming fourth year ikaw. No? Ay, may gina-explain niya ito nga, mahugat kunot mga 2 years si human.
1: Sentro!
0: Makon mo ron, 2 years. Kanugun pat aro 2 years nga itong hugaton para kung maayos do daya kara nga problema it nasambitan niya eskwelahan. Nga supposedly, after 2 years ngayon, una ko ting nagatrabaho ka ting. For example, labi man, na fourth year student ikaw. Oh, hugaton mo pat aro 2 years nga to. So, okay lang. For example, bukong man nga nagihapot okay, pero mapilitan ka gid. For example, ikaw, incoming second year student. So, it's either mahalin ikaw at eskwelahan or mapundo. Doon doon mga choices nga pwede ni mo karoon nga himuon, halin ikaw at eskwelahan or magpundo lang dayon ikaw karoon mga katropa. Ay paano ron? Ay do pila karoon ka mga libre nga mga eskwelahan niya sa aton nga probinsya. I don't know kung ongoing para anda karoon nga mga enrollment. Hay rumatabo karon do pwede kang nanda available dayon nga sudlan hay ruraya kara nga mga pribado nga mga eskwelahan.
1: Sentro.
0: Nga problema dayon hay kakugangan sa pinansyal. Haman. Kaya nga ni naguna sa nanagtuon kasi kun gapatuon ka abi nga rat estudyante mga katropa, di magina ginabutang nimo ron, ginasaalang-alang nimo do kagapit, kagayo. Kung magayo, pila ring pamasahe nga magasto, maboard ka. Kasi kung ulian, gaoy-gaoy ka man, agun may mga night classes ka pa nga ginatawag nga ra.
1: Sentro!
0: It's either maboard ka gid karon or mausoy it tiniran. Di ba ga? So, dayang arang natabo, mabahugid arang nga perwisyo para sa mga estudyante ag mga ginikanan. Kasi kung halimbawa, kasi rung do plastada, matcha, bukod niya nit matcha, back to zero kagid imo.
1: Sentro!
0: Ha? Ruyon't aruraya karanga plastada, back to zero kagid ing. Balik sa umpisa. ay sino man abi karon na ila magbalik sa umpisa, sino na ila nga mag-back to zero, huwa gid aron it na ila nga may mag-back to zero mga katropa. Ah, sa mga makaraya nga ra nga sitwasyon nga nakaamat-amat kaguteng, nagahugat ka lang makabaton it dahil ka ra nga diploma tapos mabalik ka sa umpisa, eh kabahot aron kimo nga kumbaga ay sakit aron matuod batuno.
1: No? Sentro, sentro.
0: So dapat may manami, dapat ka ra nga paathagro raya ka ra nga LGU agas ang mga ni makarunwa tasanda nagasabat nanot aro plastada.
2: Oh no.
0: Inawat-ugat namon kun mapatawag itdaya ka ra nga hinun-anon or nano.
1: Sentro,
0: kasi
1: sentro.
0: Deserve. Although nga gin-explicar, pero deserve it publiko masairan. Ano nagkakinabo sa inyong eskwelahan? Kasi pampublikong eskwelahan ra under sa local government unit. Ha? Itdaya ka ra nga libakaw. Oh. Ay makaroon pa abi, ginahaluan pa daya ka ra nga pamulitika. Aro ibang mga supporters, ginabasuro dating administrasyon, may una man, ginabasuro rayang administrasyon. Hindi man natun sanda mabaso actually sa inyo kunhaman. Kasi they want an explanation, justice, justicia, para sa puturo itaya karang mga inunga nga rang apektado. Kasi sa minatuod-tuod yang, bukon itangay nga nagapa-eskwela ka it estudyante. Bukon itangal nga nagagasto ka monthly. Oo, ang baon natin libre. Ha? Pero doon pa masahe. Rog pagkaon. Ha? Hindi man natin mahambaron nga awat mga projects nga may mga agamutan. May una, gid aron ag may una. Ha? Siin ka gid abi karakakita it mga eskwilahan nga awat mga agamutan sa mga proyekto. Ha? Di ba ga? Oo. Rumang makaruyon ba nga mga bagay? Kaya nabatean ko sa bilog nga itong ginikanan nga iyan nga ni mana namon yun pa eskwela kasi at least harundo amon nga masarangan.
1: Sentro,
0: tapos makaraya man. Na matyaging takawan, baga, kadumdum ka karun it, tinakawan ka it daya ka nga future.
1: Sentro, sentro.
0: O, ay paalin doon. Paalin kung kagabanan karun mag-stop. Ano roanda karun nga future pa? Kasi nagagaom sandang ako makagraduate, makausuit manami karun nga trabaho. Ay ano lang, matuod ro anda karon nga himuon sa makarayang nga sitwasyon. Manami kararo LGU gidaro magsabat or pamunuan it eskwelahan to explain further, to explain na it mas magawigan, mas komprehensibo kun hamaan nagabot sa makarayang nga sitwasyon na runasambitan nga eskwelahan. Alas 11:24, 25 sa Udrodlaw, aton karon nga oras, aton karon nga pagpanumbalik, report itaton karon nga patrol. Balikan naton pagkatapos itpila karon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabuan, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. The Secret
1: of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa lusay mo sa tingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pag-sirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sila nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.
5: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM. XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras na naton mga katropa, alas 11:39 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala itong tunan.
1: Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. I-check anay naton, linya na karoon ni katropang Ari Hercules. Sa pihak na karoon niya linya ha, sa paglibot-libot iya sa aton karoon niya may banuat kalibo. Mahugan nun ha, sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Katropang Ari, standby!
1: Live report!
0: Sa report, katropang Ari, go ahead.
2: Yes, katropang Rogino, update no sa day karang ginapatigayon karang mga aktibidad no, yes, atong karang banwa karat kalibo ag sa daya karon nga bangkarera no, yes. Karon sa may banwa no, ita New Washington. So hagos na natara, may mga aktibidad rin niya mawagan-ugan atong karang tiyempo magkaroon ag
0: sige paro ano ay niya. Sige paro bangkarera.
2: Yes, katropang Rogino. Anyway no, nag-umpisa ra kay ina mga alas 9 no, rung daya para pang orason nag may participate nga 27 no ka mga baruto para. So madali lang man makatapos yun nat ag dayron may premium no kung sa sin oro magadaog man ha, nag-abot sa 40,000 pesos so sa champion and then sa first runner up no ay magadaog man ita daya karon niya 30,000 no, sa second ay naman karon niya 20,000 ag 10,000 man no, sa daya karon niya third place or third runner up gara katropa nga Rogin. So hindi na manghapon no, siyempre ginagauman karon ginasaligan man daya karon nga tournament ay ita boxing no naron sa aton karon nga Puok GT Port yan ikaw na ito no, na karoon yung magmangon, pwede man hindi na, no, nga mag-tanaw-tanaw, no, sarong na, yan karoon yung mga aktibidad, no, nga pag-hiwaton, pag-id, no, hindi na, karang adlaw, so mabumataning nga tao, kaya po masing maugan, no, iba karakato, nag-pang takod yun man, no, itaraya karoon nga temporaryo, karang cottage nanda, no, may mga tent, no, iba kara, yan eh ay kususin mo magiging sandan na listan ron sa pag pamutak na i-tracker ng ten kasi hindi na hapon yan daman ka ron yan
0: sang adlaw dayang na sa nyo nasa Tambak.
2: Yes, katropang Rogin, no? So sa area ng Radaya karang Tambak sang adlaw man pero may igtabi ka ina nga kuan preparation may audio system bagaman bagay ito
0: kasi may ano hindi na iba pang aktibidad
2: may aktibidad pero bang karera ay rayo tagid niya gaw doon kasi tapos na no pero may hindi na tagid no may mga aktibidad tagid hindi na mata no nakaroon sa Tambak ni Washington kasi dindo kagabanan eh so may Tambak ni Washington ta ginaheld no mga kuan dahil karon yung mga aktibidad niya. Nandiyan may mga rules siya ron no, sa mga bangkarera. Nga ra, no, kasi sino kung kung ano randa karon yung sundanon doon, no, katropa garo din. So, kainat agahon sa may Puok GT Port man, may Zumba, no, Zumba, no, katropa garo din yan ay pati doon doon mga authority na to, MDRR mo o PNP, Philippine Coast Guard, no, ay BGMP, no, BFP ay nag-participar man, no, sa rungraya karon niya Sumba. Aga, naghimo sa dakina, no, it clean up drive katropang Rogin, no, sa mga baybayo naton para sa mangin mas malimpyo pagid nung bye-bye naton una karon sa Puok GT Port no so ginagauman matani sa gihapon kapin makara utro adlaw ag hasta pagid dai karang hapon hindi na no hay mga inabo pagid no raton karang maigmango di magadto una karon sa Puok GT Port no so aro plastada gang gid no sa maigmango naton una karon na no nga nagapaganaw mo ganu ganda aton kay nga tempo pero aton kay nga paghagong no kung kita ay nagapanaw aga hindi mag-inom no ita mas abo no kung oh. Aton
0: pero hindi mo tamambang hindi mag-inom nga
2: oh
0: basic kun ano gang drink moderately
2: ayan kontrolado gatagit ko taga nung-idom garon katropa ka, Rogin, kay pabudlay man kun punong-puno ro tiyan, no? Ang punong-puno man, imo karon niya kuan ugo buyog ba sa ugo nya ni hay malisod yon ko ping ko naga drive pabaga no itaraya karon nya kuan ton karoga sakyan or motor
0: iya sa kalibo ka ina maabo man yung mga aktibidades
2: may sumba kay ina and then may boxing or indo mga aktibidad sari-sari man eh no
0: boxing ginabantayan ra eh maskin nagugan hay diretso matagihapon
2: condition mataro mga atleta no makaron may pang sukog man no wa magin sandat daya karon niya panda kumbaga sanay gid man eh no so mga ugan-ugan nga ron atleta na to yung mga ibang ara pero inya man na ron medyo ma-download no rada karon niya ring kasi basa na makara no ita daya karon niya ugan ra katropa nga Rogin said man na ron pero anyway, no sa dugang natong karga balita no katropa nga Rogin ni naan man day karga sangga 41 anyos karga babae matapos sa nga masunggaban no ita sangga motorsiklo no samtang nagatabok no sa may pedestrian lane na una karon sa may High Mi Cardinalsen Avenue no barangay Dagao kalibog sa investigation kara no nagapatabok no sa pedestrian lane na raya karon nga 41 anyos karang babae alin sa direksyon no ita AIFA 52 no sa Chinese cemetery
0: AIFA
2: no katropa nga Rogin no pagto na karon sa may Chinese cemetery no samtang sa pedestrian lane no nasunggaban raya itay karga motorsiklo nga ginamanihar it 29 anyos nga gagaki aga residente ta sitio Ilawod barangay Candelaria New Washington day karga motorsiklo no padtos punta no sa direksyon it kaano alin sa may crossing banga no so bangod man karon no ay tumimba po orong biktima sa kursada or natumba no sa kursada rin karang biktima aga nakangko no itmabahog karang gaub no sa nagkaroon niya kilay aga mga gas-gas no sa mga pila ka mga parte sa nagkarang kagawasan ang di karamadayon gindagara it mga nagresponde karang mga katapo ito VFA Kalibo no sa provincial hospital para nga ni no sa nagkakaigo karang medikasyon aga guwasa aga wa nakangko no ita damage no raya karon nga sana karaga parte tiawas de karaga naka motorsiklo aga ma-check no itaton karaga otoridad aray karaga driver no ita ray karaga motorsiklo ay may mga kugang-kugang no nga dokumento no sa pagmaniara daya karon nga driver so gindagan no sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station dahil karang driver aga ray karon driver na dahil karang motorsiklo para nga no sa nagkakaigo karon yung investigasyon aga ginasugid man no nga uwaon man napasakan na ita reklamo dahil karang biktima kontra no sa motorista sa piyak pagid karang party man nakakulong no sa makaroon no sa itong karang lock up cell at Kalibo Municipal Police Station daya karon niya sang kagaki matapos karang magpanakit aga sa bunutan pero nagkaroon niya nangin partner o nagkaroon sa may Purukodo sila Serna Street Poblasyon Kalibo ray karang kagaki 58 anyos aga residente no ita Cavite no samtang ro kay baha our ro partner na kara ay 52 anyos nga babae residente ita na sa bitan karon nga lugar so no matangan diti karas investigation nagkakilaga si Gonsanda no sa chat ag tatlong bugan pagamang no nga naga iba ag dugang kara bukong gamang rayat unang bisis no nga ginsakit imaw bangod sa selo samtang no haya kabi may na karon nga selebrasyon nung agin patigayon particular na sa Kadlawan ro it guman ko ni dai karon nga biktima nga nag-inuman kara ray karon nga kibaan karon nga suspect so mangin na karon nga guman ko ginsilosan no ita dai karon nga suspect bangod di kara no agtunan rong babaye na sudat anak karon nga tindahan aga di kara gin sa bunutan aging pinakamaguan. So matapos karon may nakaroon niya tensyon na nga natabo na sa pamilya at biktima gregan nga suspect gagindagagun lang no sa aton kreng Kalibong Municipal Police Station. So nasayuran man nanda katropa nga Rogin daya karang natabo karang pag-ilinaway no ita live-in partner may natabo pa nung pagpamagag no sa part no it pamilya no ita daya karon niya suspect. So rin tanan no katropa nga Rogin daton karang na tifon karang mga report directamente no sa aton karang area of responsibility. With katropang Christian Villanueva, ako man si katropang RR Pulas na XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Live report. Live
0: report. Petro. Thank you, Vicky, katropang RR Pulas. Sana karoon niya natipon yung mga report balitaan. Sana nga area, agropaglibot na niya sa aton karoon yung Banuat Kalibo with katropang Christian Villanueva sa rekara nga kapistahan ni San Juan de Bautista. Nagatod ka ton sa oras. Alas 11.50 na sa Udro Adlaw. Agrekara nga portion balitaan. Ay ginahatod katon ita Ses the Pain mga katropa. Ses the Pain, you're all in one relief in this disenyo para buligan ka mo nga madasig nga magmayad sa masakit ka pareti agnat ubo pagbara it ilong bangod sa sipon ang pagpanakit iti awas. May paracetamol nga nagabulig sa pagduga it mga stress related nga pagpanakit it ugo ginapabilin nga manamir upang matyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Sana nga mabakang sa mga pit nga butika sa inyo karon nga lugar. Ses the Pain, your all in one relief mga katropa. Rayara produkto iti to Health Incorporated. Centro. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-rurat sa daharaan na yan, may isang ka-public service announcement anay kita karon. Magalin sa aton karon ng Municipal Solid Waste and Management Division. It aton karon ng Banuait Kalibo. Ginapahisayod it Local Government Unit of Kalibo or LGU Kalibo sa pagpamuno ni Mayor Juris Bautista Sucro Panaagi sa Municipal Solid Waste Management Board or MSWMB ag Solid Waste Management Services SWMS ng umpisa June 29 Lunes karo next week June 29, 2026 iga-implementar yun sa bugos ng munisipalidad ikalibor ang no segregation no collection policy sandig sa Republic Act 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag Municipal Ordinance Number 2009-004 or CON Ecological Solid Waste Management o Code of Kalibo nga nangamando sa maayos ng pagsipara it basura sa ginhalinan or proper waste segregation at source base sa mga masunod nga kategorya biodegradable waste mga food scraps vegetable peelings ag yard waste non-biodegradable waste recyclable waste paper cardboard plastic bottles glass metal cans used beverage cartons residual waste sachet diapers candy wrappers and other non-recyclables special waste batteries electronic waste fluorescent lamps and similar materials. Aro pag-implementar kung nasambit ng pulisiya ay sa katuyuan nga maibutang sa ayos ag tama nga sistema aro pagtatapit basura para maprotektahan o palibot ag ikaayong gawas it mga pumuyo. Bangod kararo bagong ag siparadong schedule nga gintagana it LGU Kalibo para sa pag-collecta it biodegradable, recyclable, residual ag special waste sa mga lugar nga nasakupan it pagpanagawa nerbisyo it's solid waste management services sa imaurong mga masunod Monday, Wednesday, Friday

0: sa mga barangay kung siin una nga may una nga collection service or SWMS nga residual waste gamang ro pagakolektahon sa collection point o barangay MRF ro mga nagakagunot ag recyclable nga basura ay responsibilidad it mga kabarangayan nga hindi yon pagakolektahon it solid waste management services ro nasambitan sa raya nga kaangtanan ginasaligan gid ruhugot nga suporta ag kooperasyon ni tanan para sa kadagagan it nasambitan nga programa sa husto ag tama nga pagtatapit basura para sa isagang kamalimpyo matawhay ag mainuswagon nga banwang kalibo para sa mga pangutana ag duga nga kasayuran mahimo nga magkontak sa solid waste management services sa o sa inyong mga barangay officials. No segregation, no collection, it's the law, it's our responsibility. Ruraya ka nga pa public service announcement ay magalin sa Municipal Government of Kalibo, Municipal Solid Waste Management Board, ag Solid Waste Management Services, or SMWS, mga katropa.
1: Centro! Centro!
0: Alas 11:55 na sa Udro Adlaw, ro aton karon nga oras. Des kita magtakop sa aton karang nga pala tuntunan, oi ro aton anay karon mga katropa ha. Nga pag inganyo gihapon kinyo nga maghugog kamo itinyo karon nga mga entries para sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Pati ang gihapon nga mga produkto iti Yes to Health Incorporated o pwede ninyo karon nga ipasakop ro ray karang nga Santo Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang Santo Gold Coffee Mix. Kaya mga produkto nga magadaog kinyo chance nga magdaog e 3,000 pesos. Ika-17 na naton nga weekly winner sa maabot karon nga adlaw it Biyernes, mga katropa. Siyempre, ihuwag hapon ninyo rin inyo nga rin yung mga entries isuod sa puti nga sobre. So, at inyo karon nga pangagan, address, contact number, proof of purchase, nga ginpasakop ag perma. Ihuwag rin inyo nga rin yung mga entries iya sa XFM Kalibo, 96.5, iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Una man kita karon nga Dropbox, una karon sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center, ag Saruel and Junior Barbershop, iya karon sa Poblacion, Banga Aklan. Ani sa aton yung mga katropa, sa aton karon yung mga suke, maghugog kamot maabo karon yung entries para maabo man yung chance nga kamu karon na hay magadaog. Santo na Next FM, libo-libong paparemyo. Alas 11:56 na sa Udro Adlaw, ro aton karon yung oras. Agang-agang kugabos na ro oras sa aton, ro aton nga oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw it daya karang Miyerkules. Aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalagad it XFM News Nationwide, it XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol si katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sangangan itamon niya chief executive officer, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodoro, na nagaiwan ag nagahamba kinyo, mayadayad nga Udro Adlaw, and God bless us all. Rayero XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Centro! Centro!
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: saan man sa mundo. Sabayang sumasaim pa pawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Sabayang sumasaim pa pawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center. 9.5 XFM News Center.
1: Mga menor de edad na sospek sa pamamaril sa San Antonio o San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD ayon kay Secretary Gatchalian.
2: Pagtaas ng pondo para po sa mga LGU, itatampok ni Paolong Marcos sa kanyang State of the Nation address.
1: Hiling na palawigin ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
2: Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa imbestigasyon ang pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.

0: Mayor Rookie Rene Baterbonya, inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumunong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
0: Sa balitang international, US TV host nagalok ng 1 milyong dolyar na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang binukot na ina.
1: Showbiz, Sam Versosa, pinasinungalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
0: Balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. News nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga tropa, panangalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinampa na mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion programs ng City Social Welfare and Development Office. Kabilang sa isinampang kaso, ang 3 counts ng murder, 3 counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
3: We have received that information, sir. However, isang subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Titingnan kung nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
1: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa puro ni Chris Lawrence Fabian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Nagigimusyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at lola ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na hinahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng daghin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nasampanya ng kasong murder, prostrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtuto sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdabalak ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiilan, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa ground thunder license. Binigyan din ni Secretary Gatsunya na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rigby Navarrete, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sisilipin ang PNP, mga katropa, ang profile, upbringing o upbringing. At family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ang PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman ay ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Babala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyaheng pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring Pamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang sospek na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng dagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantog, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangang suriin. Sa kasalukuyan, 2 impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
0: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 national tax collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng local government support fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
2: XFM News Nationwide.
0: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nadetine ng 9 na buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakapulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay nang pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba, nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni Narine Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonya sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonya matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Patropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Nakaanda ang Eastern Police District OEPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamalaan ng San Juan. Magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa Pinaglabanan Street at open parking area ng Pinaglabanan Shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Muslig Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
2: Balitang regional.
1: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenya sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Trenyas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Trenyas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga Hustisya, panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambucayan, Tabuk City habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
8: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
9: Ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at tubong Chaton Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist sub operation sa kabaan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chaton Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
1: At panghuli, katropa, sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Pinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ang pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makataya at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
0: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa humigit kumulang 2,025 kilometers silangan southeast ng Luzon.
0: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
1: Ang Batanes at Babuyan Islands, makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ng FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang galagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Versosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa. Lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open. Nakatoo naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya't determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
12: XFM. XFM.
13: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
14: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
12: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
19: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
20: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
12: XFM. XFM.
16: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
24: Girl,
23: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
24: No more!
23: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

kaya't mag-Santon Gold na. Kung gusto mong healthy ka, halika't ating sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayungad lang naman sa inyo tanan, mga suki ginaton yung matag palamati diri sa programa The Secrets of Hells. Hari naman kita sa pagpangaragad, sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of informations. Mga mas puslan nun, sinigin mga health tips and information. Parti sa pagtipig sa ato ni Kayong Lawas. Para nga maampingan tang ato sa nga Kayong Lawas, dapat maintindihan ta kung paano nag-function ang nagkalain-lain ng mga body organs. Maintindihan ta kung anong kinanglanon sa ato sa nga Lawas, kag kung ano ang mga bagay nga ginahimo ang nagadala sa kalainan sa ato sa nga health condition. Amo na ang mangin focus sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Agunto nga makalikaw kita nga magkabalatian sang malala. Kada edisyon sa ato sininga pagparagad nagkalain-lain na narisari sininga mga tupiko ang ato sininga ginatalakay. Kung may ara kamo sang palamagutanon, parte sa inyo sa nga Ikayong Lawas, labi na gin sa ginatalakay naton dari nga tupiko, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamagutanon. I-comment sa ato sa nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani i-padala ina nga text message sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag sa ato sa nga pagparagad, sa gihapon upod ta ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagparagad.
1: Welcome man, Sir Jocelyn. No? Kaupod man sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nag-aabang-abang na naman sa aton sa nga pagpangalagad sa tupiko nga aton sa nga pag-istoryahan. Siyempre, ang aton, Sir Jocelyn, sa nga tinguha, especially sa patagya sa naturopathic medicine, amo ang kung paano na ton mapabakod ng aton sa ninga Lawas para nga kutob sa may mo sa ni aton malikawan o kung ma-prevent ang pila sa ni ka mga balatian. Kasi sa ninga edisyon sa aton nagpangalagad, focus naman kita kung tutok naman kita sa isa sa ni ka mabatsyagan sa isa ka tao o kung pila dira sa aton nga may amuna sa ninga ma-experience siya mabatsyagan sira sila pang huna-una kagadawasan, pero ang aton tutukan kung paano naton din mahimo malikawan.
0: Okay. Kay today may naka-schedule kita dali nga tupiko. Kag ini nga tupiko do bagay gid sa sitwasyon ta subong, Doc Leo. Ini nga problema labi na gid sa mga kabataan, pero ini hindi lang sa mga kabataan ini nagapikto, kundi kadamuan man sa aton nagaagi ini ang iban, makaya nila i-survive ang iban sini nagakadalman gid. We are speaking about this mental condition, ang pag-atake sa depresyon na, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, kagati pag-abot siya sa depresyon. Kung mga ginabatyag na ton sa ton siya, Sir Jocelyn, panguna-una, paminsaron, ang husto sining informasyon kag edukasyon tuman ka importante. Hindi bilang tanawon na ton, Sir Jocelyn, isa ka tao, bilang isa ka bilog nga individual, may lawas, may espiritu, may panghuna-huna, rather than isa ka individual nga organ lang ang apektado sa sinang nabatyagan.
0: Ang gusto nato sining i-presentar sa inyo ang depression gina-consider sa iban nga balatian nga nag-set in, and the only way out for us is to treat the symptoms. Nga bulngon naton ang simptoma o kon ang mga manifestations sa ato sining Lawas. Pero aton nga diskusyonan diri subong with Doc Leo Amos, ang holistic approach para nga hindi kita magka-depress or hindi kita mag-suffer sa depression, kay pwede gali naton ini malikawan nga mga kondisyon rather than mahulat na lang kita mag-set in kag bulngo na lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag aton man tanawon nga ang alaga kadto no sa pagka-depress sang isa sa ni ka tao, ano ayhan ang sobra dira o kung na ginahimo niya o kung ano man ang why niya mahimo kulang mandira nga nagresulta, Sir Jocelyn, sa pag-efekto sa iya sininga ginabatyag. sa kabataan, sa mga pamatanon, older adults, and even sa mga senior age na Sir Josel, mga bracket, ano?
0: Mm-hmm.
1: Nga maka-experience siya gyapon sa din ginatawaga, depresyon.
0: Madamo balan sa mga risk o kung risgo ang isa kay isa. We were not born equally. Hindi palarihos kita ang pagbunag sa ato. Nag-line-line na ito sa nang may experience that also nag-contribute ko nga ang tao nag-suffer, nag-suffer sa depression. Actually, amo na nga worst nga condition actually, Doc Leon, if we speak about depression, mas malala ini sa anxiety, mas malala ini sa panic attack. Kaya ang depression na ganing mag-set in mostly mga apektado sini gina-isolate na nilang kogalingon nila, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Though I mentioned universally accepted, Sir Josel, nga stages, pero tingkarabanan sini nag-umpisa, Sir Josel, sa stress stage. Makadto sini sa anxiety stage. Makadto sa burnout or exhaustion stage. Kag dira na, Sir Josel, ang depressive symptoms stage. Kung narimbawa, Sir Josel, nga waay bala sa may makapayo-payo, waay sa may makapahagan-hagan, waay sa may makaginatawaga, pasanag sa una-una sa isang afektado sa sining balatyagon, Sir Josel. Kumbaga, nag-umpisa sa stress. Kapin pa kon kay isa balang iban ginahatag gina ang mga opinion bala Sir Josel nga stress si kwan ganito mas lala pa si mo mayuman at dili kawan gid nato nila kutom sa mi mo Sir Josel.
0: Ang masakit sini kay kon iguon ka na sang depression, the only person nga waay kahibalo nga depressed ikaw man mismo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because in denial na ikaw because gasuffer ka na sa depression, pero the rest sa mga tao, except yourself, nagapati sila nga depressed ka na, pati ang mga eksperto sa nindari findings, depressed ka na or suffering from depression, ang in denial lang si Doc Leo, especially on the stage and period niya ginatake ka sa depression, kaugalingon mo mismo.
1: Correct, Sir Josel. Ang isa man bala sang rason sila, siyempre, may kaugalingon ka man sa imo, sir, pagtanaw, may self-worth ka man. Though, unconsciously, wag ka kabalo, gali nga, tungod lang sa imo, sir, nga denial, hindi ka mag-ako. Pero sa iba, especially sa mga family members nga naka-intsyende, Sir Josel, makitaan na, Sir Josel, ang pila sila ka mga common symptoms dira sa imo. Ang problema lang, Sir Josel, basta ganito mag-ako na medyo mabulubudlay niya klase sa isang sitwasyon.
0: Munang hambal nila, bisan pa kuno ang pinaka-maka-ako kung kaysa hindi man kapatawad si imo, kiti, why ka man ga-ako nga nakasala ka mo?
1: The only kuno, Sir Josel, nga liabe. Parang maremedyohan, kag masolusyonan ang isa sini ka sitwasyon o kon kondisyon kon kabigon mo ini nga sala. Otherwise, kundi o pagakuon, kundi pagkabigon nga hindi mayo o kon sala, ano ang imo sa nga baguhon o kon dapat i-reforma o kon dapat himuon?
0: Pero speaking about this depression, Doc Leo, ang mga common nga simptomay sini nga makasiling ikaw nga most likely ina nga tawo nag-suffer na sa depression, Doc Leo.
1: Titanan magkita, Sir Josel, makabatyag man sang kasubo mo, makabatyag man kita sing kaluya, daway kita sang motivation. At times, tamarang kita maminsar, gusto talang magtulog, kag iban pagin, Sir Josel, nga mapatyagan na to, ano? Pero kung ining mga balatyagon, Sir Josel, kung nabatyagan na to, nagapadayon gani, like persistent sadness, loss of interest in activities once enjoyed. Hindi ka naganahan o kung makauyon, doon ka nagana sa mga hilig mo sang una. Low energy or fatigue, difficulty concentrating, feelings of hopelessness, changes in sleep, too much sleep or too little sleep, changes in appetite, irritability, kag social withdrawal, Sir Josel, and even ang iban sinita, Sir Josel, sa ila ko galingon daw hindi mayong ila sinigida paminsar, posibleng himuon kag sa mga tao man sila sinipadibot.
0: Pero initanan, Doc Leo, is most of it and most of them nga nag-suffers and depression, treatable. In short, sini, pwede mabulong, Doc Leo. Pero una-una sa tanan, before kita magkanto, sa binulnganay, pwede gali ini nga mapunggan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, pwede malikawan ang ining ginatawag depression. Amun na, Sir Josel, nga aton tukibon. kung ano bala ang ginahimo naton kung mga gawi naton nga pabor kagya hindi pabor sa aton sa ringalawas ang panghuna-huna.
0: Okay. Kay speaking about naturopathy and practice or naturopathic practice or naturopathic medicine practice, Doc Leo, ini a holistic approach eh. We considered it as basta ganilawas ta, the trouble of one becomes the trouble of all.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati sa aton pagpati, kundi bilog ang lawas naton nga wise ang independyente sa ni, nga mag-functionar, nga hindi makabinipisyo o kundi makapirwisyo sa iban sa ni nga part, kundi yan siya konektado.
0: Mm.
1: That's why importante, Sir Josil, sa ni yung tinaga nga balanse.
0: So dapat, ang kalabanan sa inabatsyag nato sa ni nga mga masakit, or problema sa kayong lawas, nag-umpisa ini sa ginatawag na ito sa ring

0: sign that multiple systems of the body may be out of balance. Rather than focusing only sa brain chemicals, mga practitioners ni Sir Josie nagkatanaw sa pangkabilugan. Like for example, kumusta ang imo sininga nutrisyon? May mga kakulangan kaihan sini sa mga bitamina kag minerals? Ayhan, may chronic inflammation nga presente o involved dira? Kumusta ang imo sininga digestive health function kag condition? Kumusta ang imo sininga blood sugar levels? Kumusta man ang imo sininga hormonal balance or ang pagbalanse sa imo sininga hormone? Basi may mga hormonal imbalances? Kumusta ang imo sininga pagtulog? Mahamuok o kung utod-utod bala? Masami ba na ikaw nag-augtas o kung may stressor kadali? Si mo mag-react sa mga stimuli. Kumusta ang imo sa nang exposure Sir Josil sa silak sang adlaw sa mga tagparamati na tondra? Ikaw ba lang masami nagahulag or nag-exercise? Kaga masami ba lang ikaw sini nagapakihalubilo sa imo isig katawo o kon masami ikaw sini nag-isolate sa imo sini kaugalingon? Iban pagin sini Sir Josil nga mga ginatanaw naton sa pangkabilugan na kung tipunon mo ini may labot Sir Josil sa ginatawag depression.
1: Ang guwa igali sini Doc Leo, ang amat-amat sini nga pagka-degrade sang kadamuon or nagagamay, nagakulang ang bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas, bangod sa ato sini nga lifestyle, bangod sa ato sini ikasarang sa pagbakal sa mga masustansya nga pagkaon, bangod sang kon kaisa pag pili naton sang sa sang pagkaon nga hindi mas masustansya pero manamit sa ato sini nga panamil, ini ta na nagabuhin sang vitamins, minerals or nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas. Isa ini sang posibleng ginatunaan sang depression, Doc Leo.
0: May labot, Sir Josil, ano? Wow. Mga factors ini sang depression kun hindi husto nga aton sininga nutrisyon. May mga deficiencies kita nga kinanglanon sang aton sininga lawas, kinanglanon sang aton sininga utok para nga mapabilin kung tani ang balanse dira sa sulod, especially sa sininga pag-function kapag create sang neurotransmitters o kung nini mga brain chemicals naton.
1: In short, sini on the other hand, kung baliskadon tayo na, Doc Leo, kung bastante sa nutrient supply ang ato sininga lawas, dako ang posibilidad or if not, hindi kita most likely mag-suffer sa depression, Doc Leo. Because there's no reason, wala sanghalinan ang depression nga mag-set in because balance ang pag-function sa ato sining lawas.
0: May punto, Sir Josil. Kagkalabanan sa mga tao, Sir Josil, na conscious sa ila sining nutrisyon.
1: Oh.
0: Conscious sila sa pangkabilugan, Sir Josil. Hustong imo sining pagkaon, so ang imo sining panghuna-una, kinanglanon magtulog temprano, kinanglanon man sining mag-exercise, kinanglanon man sining Sir Josil, social interaction, kag iban pa nga mga positibo nga buluhaton kagawi nga makabulig, Sir Josil, sa maayong pag-function sa aton sining lawas, lakip sa aton sining utok.
1: Ano nga mga sistema sa lawas nato nang apektado, Doc Leo, kung mag-set in agid man ang depresyon na? If ang mag-atake sa aton ang depresyon, sa inyo ang depresyon, ano nga mga parte sa lawas na most likely siya ni ang una nga nagkapiktuhan, Doc Leo?
0: Ang most ligid na ton, si Sir Josil, yung impression, once ka nga depresyon sa katao, ang iya sining brain.
1: Utok, gid.
0: Ang iya sining utok. Kag may punto man, Sir Josil, kay ang mga ginatawagan neurotransmitters na ton, dira mahimo, nagkakadisto turbo. Ang ini mga neurotransmitters are brain chemicals or messengers nga example sa ni Sir Josil, ano, pila sini amo ang ginatawag mood and well-being naton yung maapektuhan kung may imbalance kita sini sa serotonin amo man sa aton sini nga dopamine nga ti ara dira ang motivation and reward feeling naton, ano, ara man ang norepinephrine energy focus ara man dira kag ara man Sir Josil ang pagpakalmabla sa aton pinagi sa gamma aminobutyric acid. Ya kung ang produksyon sa ni Sir Josil or ang signaling sa ni is impaired ang aton mudo o kung ang pagadisturbo sa aton sa ni panghuna-huna aton ma-experiensyaan kag manotisihan sang iban sa aton.
1: Paano, Doc Leo, gina-trigger ang inflammation? If ang aton discussion ring inflammation amo manikon kay isang masami ginahlinan sa malala nato sininga balatian modera nagaumpisa sa pabalik-balik pabalik-balik sining inflammation kon iguon at takihon ikaw sang depression, Doc Leo. Ano sini amang inepekto ya sa ginatawag sininga chronic inflammation yung nagakinabos.

0: Sa ito lang, every day, every second, every minute, every hour, Dok Leo, may inflammation ang aton siningilawas. Only that, bangod man sang pagtipig naton, nagakadula ini for the meantime, ang mga nagapasaway kag nagatinunto, nagalala amon nga nagakabalatian sina Dok Leo.
1: Amon ni Blessed Dios, sila yung tendency naton bilang tao, dahil ako'y tao lamang ko namo.
0: Ako
1: sa sunod sa kanta, no? Nami gani aton kondisyon, kumpiyan sa kita.
0: The body is strong but the spirit is weak.
1: Isa na Sir Josiel, no? Nagauna-una, kadalang do kaya mo pa, pero pag-abot nila sa actual sa nga patagawa yan, pilo man gali, kayo nagahina ang aton sa nga lawas tungkol sa mga deficiencies kagiman yung mga factors, Sir Josiel. Kadamo sa nga nagauna-una, Sir Josiel, nga pag-abot sa depression, ayan may labot galing inflammation sa aton sa nga lawas. Focus lang kita sa neurotransmitters sa aton sa nga brain. I-considera rabi nato ng inflammation. Kaya nga aman, damo ang mga pagtuon, Sir Josiel, na nagpakita sa pinasin ka mga tao ang depression na may aras yung tawag elevated inflammatory markers. Ang inflammation nag-affect, Sir Josiel, sa aton siya nga neurotransmitter production. Nag-affecto sa aton siya nga brain communication. Affectado ng aton siya nga energy levels and stress responses. Kapilas sini ka mga researchers, Sir Josiel, ano, ang nag-laragway sining subtype sa ang ginatawag depression na may labot sa inflammation na ginatawag nila nga inflammatory depression, Sir Josiel.
0: If we speak about neurotransmitters, mga neurons ini gagmay katama ini. Iban sini sa microscopic ang size. Ini sila mga signaling systems ang lawas natin, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Mga chemical messengers siri sila.
0: Oo.
1: Nga nagpabatyag sa aton nga manami aton mundo. Ginatawag, motivated kita. Manaya-naya aton sinipaminsaron. Kung ara sila, Sir Josiel, sa manami sinikagbalansing level.
0: Pariyo sa bisang nagatinigulang or nagaidad kita, gahambal ikaw nga hindi ka dayon niya makareact just like sang bataon ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes gina refer na ton ini nga nagahina na ang reproduction sa imo mga neurons or neurotransmitters nga hindi kadayon makareact bangod uli himan naton mabatyagan, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josiel, bisan anho naton kapasalig aton tagalingon nga pwede kitang tigulang why arthritis, why diabetes, why hypertension, pero hindi naton manager, Sir Josiel, nga nagadaan kasubong sang gamit o kon sa lakyan samtang nagadugay nagadaan man ang aton lawas and organs and systems na.
0: Ginapasalig lang kita kautok ta nga kaya tay ano nang hambal lang sina kaya pa na gali mo kay kaya na
1: maning silencer Josiel nga kaya gede kay te mata na lang kuno galanat mo pero yung tuhod din nakadangat
0: maning hambal tuhod nila. Selling niya, anuhan na kay kon mag-edad ka na gani, tulukon mo na lang na.
1: Gusto na, anong selling, no? Puwak, nagalagpok, nagapanagitlon na lang.
0: Oo, why ng performance eh. Now, going back sa depression, anong ipikto yun si ni Dok Leo sa ato si niya gut health o kung sa panunaw?
1: Actually, Sir Josiel, kung hindi kondisyon ng aton si niya digestive system, especially ang aton si niya colon, affectado man ang aton sa ni pensar, Sir Josiel. Try to think. Panumduman niyo, bless aton mga tagpalamati, di ba kung stress ka mo, ang iban, Sir Josiel, hindi mapahamtang, mabatyag gida yun nila sa ringatyan.
0: Mm-hmm.
1: Balik-balik sila sa CR.
0: Gakutoy ka gadinaguok.
1: Gadinaguok, gakutoy, ginagutom, huwag na magkaon. Magkanto sa CR, kanto sa toilet bowl, huwag man siyang ipagwa.
0: Hmm.
1: Tungod nga affectado, Sir Josiel, ang aton sininga digestive system, especially nga aton sininga gut, kung kita sini ang stress. Kaya nga man, konektado ini sila, Sir Josiel, ginatawag ini connection nga gut-brain axis. Kung nga aton sininga gut microbiome, Sir Josiel, hindi mayong pag-function na dito o kung ang mga friendly bacteria na aton, Sir Josiel, may imbalances dito sa sulod. Pero tago na to na nga dapat balance lang, Sir Josiel, kaya may mga bacteria man gid nga hindi naton masiling na puro maayo sa aton sa nga lawas kay hindi sterile lang aton sa nga lawas.
0: Mm.
1: Dapat ang ila sa nga ratio kon populasyon balanse lang. Kay kun ang aton sa nga gut microbiome, Sir Josiel, hindi balanse, nagakaapektuhan ang aton sa nga modo tungod ang aton sa nga gut microbiome nagaproduce ang compounds na nagaapekto sa aton sa nga modo. Nagiinfluwensya magilit sa ni Sir Josiel kon may labot man sila sa inflammation. Nagaapekto sa aton sa nga stress hormones kay nagabulig ina sila Sir Joe sila balanse sa aton sa immune function. Butang balon kung mahina o kung disturbo ang aton sa gut health wise sa kondisyon mahimo may labot ni sa depressive symptoms sa pirasa ni ka mga individual Sir Joe sila.
0: How about ya ang pag saka sa blood sugar level for those nga may insulin resistance na or if not diabetic na gid dukleyo anong epekto yes ni sa pag-trigger sang ginatawag depression dukleyo
1: talagsa kala makabati Sir Joseph sa tao sa nga na-depress nga oy kumusta yan blood sugar mo ang ilan lang masamigid na to no mapinsaran isaw na I mean ang impression na to isaw na huna lang na sa iba na isaw na huna lang na kuan bala ihampang blood dito kuan bala dito imaritis blood dito ipon. Though may point may na Sir Josil pero gin consider ay han na ton ang aton sa ninyo blood sugar levels or blood sugar balance nga aman ang ginatawag aton sa ninyo mood swing ang large swings sa aton sa ninyo ginatawag blood sugar may mo Sir Josil maka-affecto man sa aton sa ninyo panghuna-huna nami pistorya ta subong dugay-dugay pag istorya balik medyo irritable kag nagapaningal ka na ya doon di mapaktan Sir Josil inibangod kung may ginatawag large swings gali kita sa aton sa ninyo blood sugar tungod nga ang aton mga ginakaon abi hindi man po favorable gid sa aton sa ninyo lawas particularmente sa aton sa ninyo blood sugar levels makabatsyag kita sang tuman niya kakapoy kag manotice mo Sir Josil kung permi kakapoy di ba nga irritable ka kaya may mga bagay kang gusto himuon pero hindi umahimo kati kapoy ka. Especially kung may mga ginalagas kabla Sir Josil nga dapat mo tapuson, fatigue, irritability, brain fog, tamarang ka naman minsar, anxiety, mood changes. So ang naturopathic approach ni Sir Josil, often kung sa masamig, na-emphasize kasi niya ang stable blood sugar through balanced meals and nutrition.
0: Oh. So in short, sining, ang mataas sining blood sugar level, nagapalala tapat sa ato sining condition especially kung nagaset in ang simptomas ang depression Dok Leo.
1: May punto gid Sir Josil. May termino pag nining kilala ko man isa mga practitioner Sir Josil. No? Siya kung diabetic ang isa ka tao nagabingit ina siya. Ato hindi man tanan Sir Josil ha. Pero ang punto ba lang kadali mag react gagmay nga mga bagay daw ginapadako. Actually bango din na sa mga imbalances sa sulod sang lawas lakip na Sir Josil ang aton sining blood sugar nga nag-aapekto sa aton sining panghuna-una kag paminsaron.
0: Ang isa pa gid diri ka hindi balanse or constant sa ato sining lawas ang ginatawag naton secretion sa nagkalain sa ning mga hormones ha may love hormones kita may hormones siya mga kababayenan which is distinct kaya sa lalaki testosterone babae is tawag nato sini estrogen and so on and so forth ang hormonal imbalances nga nagakinabo sa ato sining lawas ano ang iya sining relasyon abisa depression Dok Leo.
1: Isa si Sir Josil sa mga imbalances sa aton sining hormone nga nag-aapekto sa aton sining mudo. Like ang aton sining thyroid disorders. Kung may ara ka sining thyroid disorders ukon sa lalaki manubo ang testosterone. Muna sa din sa iban blang ay ano doka ano pagtuag sa ni? Doka irritable sa ni how? Doka uti sining mga sa lugar raw. Guro gamin no post na ni guray. Sa lalaki na. Oh. Ang termino lang nga menopause bala. Uh-huh. Okay, tiwa mo niya nga menopause sa tuling lalaki kati sa babae na yung termino mo. Kung naganubo ang testosterone, pag menopause sa babae, menopause-related changes and cortisol dysregulation from chronic stress, pila lamang ini Sir Josil nga maka-afekto sa aton sa nga modo. Pero tiyo sa mga kababayanahan, Sir Josil, may special considerations pa gede. Kay may depression, Sir Josil, sininga pagkatapos niya sang bata o kung during pregnancy, may ara sa postpartum depression, Sir Josil. May ara man, especially sa ibang nga lugar, Sir Josil, nga may four season bala. Nga may pila ka bulan, sininga halos ang silak sang adlaw. May seasonal affective disorder kita. Kaya nga man, ang pagpasila kali sa adlaw, Sir Josil, may positibo yung epekto sa aton sa nga paminsaron. Kaya iman pagin sa nino, nga mga hormones naton nga once gani madula sa balansa, Sir Josil, nag-affecto man sa aton sa nga modo.
0: How about ya ang aton sa nga katulugon or pagtulog, Abidok Leo? Kay Ang ibang ginabato na lang ginila na sila yung nagatinigulang na kita. Siya may apat ka oras na tulog, okay na na. In short, sini, we always associate sang mga changes sa ito sila yung pangginawi sa edad. Nga tinigulang na mo gid man na sila niya matulog sila niya talas ni bis niya pagkalauna sila niya gihiran ng kadol na nang banggirahan
1: mayara gani iban sir Jose nga tong gab e pala nga biyaga na mo nagimos na pamahaw mo ang punto na ton kada mo kita sang mga panghuna-huna sir Jose nga ginaangot na ton sa pag-edad o kon katigulangon nga hindi man gali automatic amo gid na nga ton sa nimangin kondisyon ang isa sir Jose ang pagtulog sa bali sir Jose til matulog duha ka oras aran na lang sir Jose libutang na lang nato na apat ka oras kun mahamuok nga katulogon matunon na lang nato nga may binipiso gid na sa aton sa nga lawas kaysa sa 8 ka oras to dagimo sa nga higda pero utod-utod man nimo sa nga pagtulog
0: sa dugay-dugay man noktok
1: dugay-dugay man noktok or
0: dugay-dugay daw mangihi ka
1: na damo sir Jose imo sa nga batsagan kun gahilab imo sa nga tiyan daw butod nga hindi mapahamtang ang imo sa nga kaugalingon kag disturbo imo sa nga katulogon kay nga man ang pagtulog sir Jose. Ang pagtulog sang husto, sleep is one of the strongest regulators of mental health, Sir Josil. Amunin tandaan na itong tarantanan.
0: In short, sini para ma-reset ang halog ni mo nga tuwerka sa utok. Amo nang hambal nila permi ko ang inaabot mo. Mm-hmm. Sinyara, naghalog naman tuwerka sa utok yo. So para magkalahugot ang tuwerka sa utok, tanok layo. Ay ba hambal nila? May kilala ko sana pito ka tuwerka arada mo.
1: Mm-hmm.
0: So yung kuhugton tang isa na matamat kahugot,
1: mm-hmm,
0: bo tinuig man, kag mm-hmm mahugot ang tanan, bo tamalong tinuig, agud to maka-adjust siya. Kung na dapat himuon niya. So hulugton ang tuwerka sa utok, Dok Leo?
1: Lain, pag isa na Sir Josel, kung nahugot na tanan, may sobra pa isa.
0: Nalipatan gali, lost rin ang isa.
1: Ang punta sa ni Sir Josel, kadako sang labot sinisang mahamuok na kag pagkatulugon sa aton sa ringing mental health. Kaya nga man, sa kada kita sini ang mahamuukan sa aton pagtulog, nagabulig hil ang aton sa ringing lawas. Sa piyak nga bahin, kung mahina kagutod-utod ng aton sa ringing tulog, nag-increase man Sir Josel dira ang inflammation. Nag-increase man ang stress hormones. Nag-worsen Sir Josel ang depression symptoms. Nag-karido Sir Josel ang emotional resilience. Timagambal kita Sir Josel nga emotional resilience. Yan sa muning ability o kung ikasarang blan naton Sir Josel sa pag-recover o kung pagpabilin niya mabakod kung nagabudlay Sir Josel ang sitwasyon o kung ang kondisyon pamatsyag naton and even ang aton sininga pangabuhi Sir Josel nagaamat-amat piot kung kulang kita sa tulog laban-laban gan Sir Josel magbigay kita.
0: Okay. Kadto kita bisa naturopathic treatment sang depression na Dok Leo. If we speak about naturopathic treatment, ano ang mga involved kag pamaagi sini Dok Leo?
1: Kadamo sa mga approaches ni Sir Josel no, pero ang pinaka pundasyon kids ni ang healthy lifestyle. Dira sini Sir Josel magsulod ang papel unang-una sang nutrisyon. Ikaduha sini ang pagtulog, ikatlo sini Sir Josel ang ginatawag exercise. Kung mahimo na to ni Sir Josel, husto nga nutrisyon, husto nga pagtulog, exercise o kung nagkaigo sini nga physical activity, mahapos Sir Josel i-manage ang stress.
0: Mm-hmm.
1: Kag kung kinanglanon, pero ang sini na to na kung kinahanglanon pagid, ani pagid ina nangin na bastante tungod perhaps may hambal ni Sir Josel may dapat pagid sini hugton nga daw kinanglan siguro sang special tool ano o kung dugang pagid sini nga mga ginatawag alalay para nga mahugot ina o kung mabalik sa husto sa nga kondisyon makabulig Sir Josel sindako ang counseling or psychotherapy. Isa Sir Josel sang libre nga mahimo man nato ng pagpasilak sini sa adlaw. Ara man ang social connection. Correct na to ng aton sining nutrient deficiencies kag i-treat na to ng underlying medical problems kun may ara.
0: Amo ning pagpa-check up is very important. Labi na gid sa mga nag-suffer sang anxiety pa lang towards depression.
1: Mm-hmm.
0: Para kay Baloka, kung ano ang mga dapat punan ni mo sining mga nutrients sa lawas ni mga kulang, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Amo na nga ang mga practitioner, mga medical practitioner bala naton, Sir Jocil. Bisan pa mga espesyalista bala.
0: Mm.
1: Kung ang ilas sining pagbulubanta, kinanglan sa nagkaigo nga correction ng imo sining ginakaon o kung ginapasulod sa lawas, hatagan pag ikanila, Sir Jocil, yun ako ni-refer pag ikanila sa nutritionist. Kaya parang mag-correct ang mga dapat dira tadlungon o kung punaan ang kakulangan kagbuhinan ng sulobra pag abot sa imo sining mga food intakes.
0: Amo ining sa tanan sining gusto mahibaluan ang deficiency sa nutrients sa inyo sining lawas para makalikaw kita sa stress, chronic, pabalik-balik stress, pagkatapos sini anxiety towards depression, pwede ka mugid makapakonsulta sa clinic kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center at sa A Young Building, Yulo Street, Atubal sa Midtown Hotel. Actually, libre dira ang konsultasyon, ay kamot bayaran.
1: Correct, Sir Jocil. Kagti magaan pa kamo dira sang hint kung ano nga mga vitamina, minerals ang mahimo deficient ka o kung mga hormones, even lakip sa mo sa nga thyroid. Matagan ka ideya bala, Sir Jocil, ayan na may dapat ka i-correct dira. Ano ang mga dapat mo kaunon, dapat mo likawan para nga maamat-amat tadlong ang mga ginabatyag sa lawas, Sir Jocil, o kung ang mga kakulangan nga nagaresulta sa hindi maayo na ito na ginabatyag nga kung kay isa, Sir Jocil, kag largely nag-afekto sa aton sa nga pamensaron waay lang mahuna-huna sang kadamaan.
0: Ang maayo lang sini kay pwede ini mabuligan pinagi sa insakto nga pagkaon ta sang nutritious nga mga pagkaon nga mapun-an ang kakulangan nga mga nutrients sa ato sini nga lawas. Pero let us all remember nga sa holistic approach sang pag paghatag naton sang solusyon sa problema just like sa depression, kinahanglan man naton ang pag tawag nato sini maid-id kag ang pag sunod gid dapat sa adlaw-adlaw nga tanan nga dapat ang dapat i-correct naton immediately and ang dapat sini nga punan man naton dayon. Kay if we speak about foods or pagkaon nga makabulig iya sa depression, mapunggan bala or makapalikaw sa aton nga mag-suffer sa depression, ano nga mga pagkaon ini, Dok Leo? Kag ano nga mga nutrients ini, Dok Leo?
1: Kung sa driving, pa ni Sir Jocel, mag-inatawag itang defensive driving mo. So, kung na-edukar ni. Sa mga nag-seminar, ha?
0: Oo.
1: Klaruhon talang katin may iban, Sir Jocel, nga wala ka seminar mo.
0: Pinamudluhan.
1: That's why makasiling ka nga may termino, Sir Jocel, nga kakulang sa edukasyon pag-abot sa nisdalanon. Kaya mga traffic signs, reading and interpretation. Amo man ni pag-abot sa aton, sining ika ayong lawas. Basta yung una-una lang tanga maayo na ginapasulod naton sa aton sining lawas, sanglit nga na uyunan o kung nagustuhan talang.
0: Oo.
1: Pero base sa pagtuon, Sir Jocel, may specific kaling ang mga pagkaon kapag abot sa nutrisyon nga dapat natong tanlungon para mabuligan yung ma-prevent. At tago naton, Sir Jocel, ha? Prevent o kung prevention sa isang depression. Ang isa diri sa lista naton, Sir Jocel, amo ang balunggay. Di sinubala maguna-una, Sir Jocel, nga pinaagi galing sa pagkaon sa masami o kung pierme o kung regularly sa balunggay, mabuligan galing mapabakod ng aton panghuna-una kag paminsaron.
0: Nga hindi kita magka-stress, hindi kita magka-anxiety, hindi kita magka-panic attack, and hindi kita mag-suffer sa depression.
1: Correct, Sir Jocel. Ano ang kaangtanan sang simple nga dahon sang balunggay nga ini pag-abot sa ni sa depression prevention? Ang balunggay, Sir Jocel, dagaya sa ginatawag nutrients. Kaya sometimes ginatawag manigani nga miracle tree. Kung milagroso, kung nga kahoy, kung utanon, ano, no? Kaya ang iya sa nga dahon nagaangkon sa ginatawag vitamin C, may beta-carotene, may polyphenols, flavonoids, minerals, kag plant antioxidant. Ang pamangkot karon, paano yan makabulig o kung anong benepisyo sa isang moringa pag-abot sa depression prevention? Isa, among pag-reduce sa oxidative stress. Ang aton sa nga utok uses large amounts of oxygen. This makes it vulnerable to damage from unstable molecules called free radicals. Tigin na reduce, ini kinabuligan niya ma-reduce, Sir Jocel, ang oxidative stress nga ini nga nagresulta sa cellular damage sa aton sa nga brain. Butang balonti, pati aton nga brain cells sa ni kung ginatawag kargado kita sa ni sa ginatawag oxidative stress nagaka-damage na sa Sergiosil. So naga problema kita sa aton sini paminsaron nga nabudlayan kita sini mag-memorize, magpanumdom, magpaminsar sa mga bagay nga dapat aton paminsaron, especially kung kinanglan aton Sergiosil sa critical thinking. Libre man lang kung tani na brong iban Sergiosil daw ay gana magkuha sina. O kung
0: mag-acquire sa brain cells.
1: Why many problema Sergiosil kung wala ko no brain. Magasto sa brain cells. That's why halungan aton ng aton sa brain cells. Ang isa nga makabulig sa aton, among pagkaon sa barangay. Kaya nga man, isa pagyan nga mabuligan nga marido Sergiosil sa pagkaon sa barangay, amo ang inflammation. Kaya may anti-inflammatory properties ang iya sa dahon. Because chronic inflammation is associated with depression sa pinasini ka mga tao base sa pagtuon. Kaya kung ma-reduce ganing inflammation, mahimo Sergiosil nga mapanubo manaton sini ang risk sa depression.
0: So inyo sa balunggay, Dok Leo, amo ni ganing kung may balunggay sa inyo sini nga balay, make the most out of it. Pwede ninyo malakot sa ginaluto ninyo, bisan sa pagkamay-gamay lang, may makuha ka muna nga nutrients. In that way, masupot man kay ang makuha na to sining man nutrients sa balunggay, may makuha man kita sina katulad niya man nutrients sa ibang paginato sining may kinakaon nga kun magsululupot substantial to sustain sang kinanglanon sa aton ng lawas. Ang problema lang man gid sa aton kay ginapabay-an ta lang nga nagakadagas ang dahon niya bangod kay tamaran kita maghimos, Dok Leo.
1: Magluwas abi pagabot sa pagkaon Sergiosil, ha? Pag-abot sa sabor. Magluwas sa sabor sa kadamaan, Sergiosil, hindi mo appreciate ang isa sa rika pagkaon. Kung ay mo matunaan ng iya sa rika ginatawag nutritional profile. And bioactive compounds and health benefit pagpasulod sa aton sa rika lawas. Kaya kung nagabase ka lang, Sergiosil, sa kanamiton, hindi tanan niya manamit na sustansya.
0: So, amo na nga gamat-amat kami diri tudlo man sa inyo sa mga makuha na to sining mga nutrients sa mga common sining mga utanon, kararuton, kag prutas nga makitaan sa ato sining palibot para may ideya ka mo agud to nga mapunuan ta ang aton lawas sang kinanglanon nga mga nutrients. So, aside sa moringa o konbalunggay, Dok Leo, ano pa ang common nga makitaan ta lang sa aton sini nga palibot nga makabulig sa pagcombat sa depression, Dok Leo?
1: Ayan, Sergiosil, iban sila nagakatakaan na mo kay ginapakaon ginaton sila blasang hindi manami sila panaborbla.
0: At kun hindi nyo gusto kaunon, pwede nyo man siguro ipagi sa blender kag imnon.
1: Maagi lang gyapon sa tunlan, Sergiosil. Ang bagay lang sa kilala ko, Sergiosil, may isa nga nagtilaw sa ni. Ginkuan gid bala, ginbukbuk gid la kun may mortar and pestle siya. Kunal mires bla. Ginrigas ka dyan mayo, butangan gamay tubi. Pagkatapos, ginkutsara. Sa gimnon, boso niya, gakurit mo sa tunlan ba?
0: Ay, iban ka muna na malanggani. Saling niya, why kapsula da?
1: Masami yung ginahambal sa iban, Sergiosil, nga gusto magpahapos pero may binipisyo gyapon sa lawas. Like for example, ang simple nga sangkap sa aton kusina, Sergiosil, garlic. Kaon naman kita ahos. Amo naman ni isa sa aton sa ringa panugyan. Paano makabulig ang ahos pag-abot sa sa depression prevention? Tungod may ara, Sergiosil, sa sulfur compounds. Isa sa ringa mong alasin, kag-iban pagit sa ringa mga bioactive substances. Ang isa sa ringa mabuligan o kung maprotehiran sa aton kung nagkakaon kita regularly sa ahos, antioxidant protection. Ginabuligan parang aton sa ringa ginatawag antioxidant defense, magbakod pagid. Makabulig para maprotehiran ng aton sa ringa brain cells from oxidative stress. Nagresulta sa dewat sa brain cell damage. Isa pagid, cardiovascular support. Ang healthy sa ringa blood flow, importante, Sergiosil, para sa manami sa ringa brain function. Kaya nga aman, kinanglan sa aton sa ringa brain na nagkaigaw nga oxygen kag nutrients para siya mag-function sa isang maayo. Ito kung manami aton sa ringa blood circulation, manami ang aton sa ringa blood vessel health, manami sa ringa aton sa ringa heart health, bastante ina nga mahatag kag mapunaan ang kakulangan, marido sa ninyong inflammation sa aton sininga lawas kag sa aton sininga brain nga sarang naton makuha, Sergiosil, kung nagakaon kita sang ahos.
0: Amo ning medyo mabulubudlay ni mapait katamang balunggay pagkatapos ang ahos makahang naman nga mapait. Pero we have the Santon Plus Gold Capsule nga may balunggay kag may garlic. Pagkatapos may mangustin, may ampalaya, kag may spirulina. May tatlo pagid ka ingrediente ini nga upod. So kung mag-inom ikaw sa Sanson Plus Gold Capsule, Dokleyo, party iya sa kung paano na ito ni combat ang depression. Kung kay primarily malunggay na ko bulig ya kag garlic, ti may upod nga mangustin, ampalaya, kag spirulina. Makabulig pagidayhan ini sila ang mga ingrediente nga ini, Dokleyo. Agud to nga makombat na ito ng depression.
1: So mapanami, pagid Sir Josie lang ila siring efekto tungod sa ila siring synergistic effect and benefit diri sa aton. Kumbaga ang isa kag isa nagabinuligay. Ang ila siring main goal, Sir Josil, mahatagan kita sinisang pagpuno o kundugang sa mga kakulangan sa aton siring lawas, especially pag-abot sinisa nutrisyon. Kaya nga man, ang spirulina ginatawag man na Sir Josil nga superfood. Ang mangustin, especially iya siring panit para sa mga bukol-bukol, inflammation, which is a chronic inflammation, may labot o kung may angot, may Sir Josil, siring sa depression. So padayon, sininga mga pagtuon na sang aton sini mga ginatawag siyentista, kag mga researcher. Kag iban pagid sininga mga sangkap, Sir Josil, nga isa, pagid niya maka-afekto sa aton sininga mudo, amo ang sugar, nga kung may imbalances, dira, afektadong aton sininga paminsaron, nga irritable kita, nagamasinulubon man kita isaman sa iya sininga mangin na ginatawag efekto kag mabatsagan man naton. Tiara man Sir Josil ang ampalaya nga may insulin like effect nga nagabulig protect para sa sugar spikes. Kumbaga amo ni Sir Josil ang pagsulod sang papel iya sang Sanson Plus Gold Capsule tungod siya sininga mga sangkap pag-abot iya sa depression prevention pinaagi sa nutrisyon.
0: Kung nabatsagan mo sininga daw atakihon ikaw sa depression, Dokleyo. Speaking about supplementation, diri lang kita sa Sanson Plus Gold Capsule. Kay tikon daw daw mabatsagan mo na bisan anxietyhon ka pa lang, Dokleyo. Way ka na gana mangungo sang dahon sang balunggay mo. Kag magpusa to sang garlic o kon sang ahos. Diri lang kita bis kapsula. Pila ka kapsula sini ang pwede mainom in a day, Dokleyo?
1: Kung Sanson Plus Gold, Sir Josil, ano, solamente kung namunan yung aton gamiton, pwede kita makatumar up to 3 capsules a day. Isa sa aga, sa udto, kag sa gabi, kag pwede naton mahimo na Sir Josil for straight a couple of weeks. Naton sa rin nga pag tumar. Pero mapanog yan akong Sir Josil, ha, hindi tabaghulaton na dira na kita siri sa ginatawag stage nga depressed na kita. Kung balaan mo nga daw, hindi ka resilient o kung mahina kasi pag-abot sini sa ginatawag pagpabilin sa imo sini nga panghuna-huna nga mabakod pag-abot sa mga challenges. Dira pa lang adaan ko nagabatsyag na nga daw na stress ka, gaumpisa na, aksyon na kabalaka, ka. Abi try na balang adaan tumari sang Sanson Plus Gold Capsule.
0: How about ang premium D3 softgel capsule, Dokleyo? If we speak about mga neurotransmitters, neurons na to, kag ang pag-spike sang blood sugar naton, Dokleyo. Nagapalala ini, especially kung may anxiety ka na nga daan, laban-laban sining magbatsyag ikaw sa dugang pag sining discomfort kung nagasakay mo sining blood sugar level. The fact niya may ara vitamin D3 sa premium D3 softgel capsule wherein nagapabalik ini sa insulin sensitivity sa aton, Dokleyo. Dako sini ang maambagya para nga makalikaw kita nga mag-suffer sa depression, Dokleyo.
1: Actually mo ni Sir Josil, ang padayon nga ginatunan sa subong. Ini nga ginatawag vitamin D3. Tungod ang vitamin D, Sir Josil, unusual nisa kung hindi kinaandaan nisa. Dungod nga nag-aakto ini kasubong sa ginatawag hormone kag amuman sa ginatawag vitamin sa aton sa ngalawas. Ang utok na aton, Sir Josil, throughout the brain, may ara kita sa isang vitamin D receptors. Anong matabo, Sir Josil, kung manubo ang aton sa nga vitamin D sa lawas? Base sa pagtuon, gina-relate siya o kung gina-associate siya sa increased depression risk, sa fatigue, low mood, poor immune function, kag-reduced overall well-being. Ang ining link, Sir Josil, kung ining kaangtanan, sa sinis, sa sigisigi sa ining kagpadayo ng pagtuon, nag-appear si Sir Josil, o kung nagagwa gid sa mga pagtuon. So karon, ano naman ang matabo kung nagapasulod kita sang vitamin D3 sa aton sering lawas, nagabulig para masuportahan ang aton sering neurotransmitter production. Ang vitamin D sa pagtuon, nagapakita nga may impluensya. Involved iya sa ginatawag serotonin regulation. Timagambal kita nga serotonin, Sir Josil, dira na sa aton sering modo. Maapektuhan o kung may angot sa aton sering modo. Ang serotonin, tuman kadako ang iya sering papel sa aton sering mood. Kaya ginisuportahan man sa niya ang brain function. Tungod nga involved ang vitamin D sa nerve cell production, sa brain development, and communication between neurons. Kag nagapakita gani Sir Josila nga kon halimbawa nagapasilak ka lang sa adlaw, simple nga pagpasilak sa nisa adlaw, may positibo ini nga efekto sa aton sini nga modo pinaagi sa biological and behavioral mechanisms, pinaagi sa kung paano nag-function ng aton sini nga lawas, kag kung paano ng aton sini nga actions o kung mga habits positibo nga nag-affecto sa manami sini nga resulta sa aton paminsaron.
0: Amo ni nga kung gusto niyo magtawhay paminsaron ninyo, magnabi mudo ninyo, sunlight is free.
1: Isa.
0: Dapat timunta na. And balansyon ta ang nutrients sa ito siring lawas. In short, punan ta ang mga kulang ang nutrients sa lawas. Tapos mamangkot kita subong. Ti kay balo ka mo kung anong kulang ang nutrients sa lawas. Yung laban wala.
1: Mm-hmm.
0: So kanto lang kamo sa clinic para mabalaan ninyo dito sa Yes to Health Wellness Center sa A-Yang Building sa Yulo Street at Tubangsang Midtown Hotel. Now, speaking about Santon Plus Gold Capsule, Premium Retreat Soft Gel Capsule, ang mga mabulig niya para makalikaw kita sa malala, sining mga simptomas and depression. How about ang vitamin C? How important ang vitamin C, Doc Leo, in order to combat nga ini magsetin sa ato ng depression or anong kaimportanteng vitamin C agod niya awayon tang depression, Doc Leo?
1: Kung importansya sa vitamin C, Sir Josie, lang aton sir ginapamangkot pag-abot siya sa depression prevention, vitamin C is one of the most concentrated vitamin sa aton sir nga brain. So isa na siyang dapat na ton huna-hunao na, pero why nag-produce Sir Josie sa vitamin C nga aton sir nga lawas? So dapat areglado gikita sini sa pagpasulod pinaagi sa mga sources na ton sa utanon kag prutas or through supplementation para sa kahapusan na ninyo sini. Like for instance, or for example, ang pagtumar sa isang Santhone Vitamin C. Paano makabulig sa prevention na no? Sa depression? Nagabulig para mag-produce ang neurotransmitter. Ang vitamin C, nag-participar kung may labot ni Sir Joseph sa reaksyon nga involbado sa kung may angot sa creation sang dopamine. Di magambal kita dopamine. Di. Amo na nga ton yung motivation, pleasure, reward, and learning na ton. So kung may imbalance sa Sir Joseph, well, pati nga ton sa nga pagbasa, nga ton sa nga pag-acquire sa isang knowledge o kung pag-memorize na ton affectado sa ni Sir Josil. Amo man ang production man sa isang norepinephrine, ang aton sa nga ka-abtik, ang aton sa nga focus, ara man. Nga kung may imbalance sa Sir Josil, bisan pa nga ton sa nga pagpaminsar, ang aton sa nga paghulag, tuman ka bundol, tuman sa nga kahina, kag mahimo ina, sa sulod sang lawas na ton, pinagi sa bulig sa isang vitamin C nga isa man sang makuhaan na ton ukon mangin source na ton, Sir Josil, ang regular nga pagtumar sa isang Santhone Vitamin C.
0: Okay, kon ini makabulig, Doc Leo, for example, ang sa kapiabi, mahilig ka magpangapi, premium D3 coffee mix, may vitamin D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may iban pag isinig mga sangkapa, Doc Leo. The fact niya, ini makabulig, agud tong hindi kita pag-atakihon sa depression or from the start stress, pagkanto kita sa anxiety. Sa pagpangapi lang, Doc Leo, sa premium D3, coffee mix, kay may pulo pariho sila sang content sang premium D3 soft gel capsule that could also help, Doc Leo.
1: May mabulig, Sir Josil, ano? Though isaman sang aton sinigid na panugyan man sa mga nagapamati sa aton, especially kung may ara dira nga masiling naton nga family members nga depressed naman gid. Ang iban sa na, Sir Josil, take caffeine sensitive. So kung mahimo, ipalikaw lang anay. Pero sa piyak man nga bahin, kaya isa man, Sir Josil, sang symptoms sa depression, luya lawas mo Dota marang ka maminsar Dota madan ka makin mangin impon-impon kibisan pa sa imo sa nipaminsaron Sir Josiel ara ang kasubo sa ni ara ang kahina ara sa ning kahinay ang caffeine Sir Josiel sa ustos-tuhal ng kadamuon makabulig papagsik sa aton
0: Depende sa reaksyon sang natungdan Dok Leo ha
1: Correct Sir Josiel tiidugang mo pagidira ang sustansya halin sa mga sangkap sa dahon sa balunggay sa mangustin, sa spirulina, sa phytoantibiotic, o kung ginatawag natural antibiotic, sering garlic, kaga iban pagid niya mga sangkap sa ni Sir Josiel, makabulig, pinagi sa pagpapagsik sa aton, kagpag-provide sang kinahanglanon sa nga nutrisyon, nga isa Sir Josiel nga makabulig comfort sa tao, bala ko na medyo nagihina ang iya sa nga lawas, pamatsyag, bisan papaminsaron, kung mainit-initan ang iya sa nga sulok-sulok.
0: Kay dapat adumdumon niya kung may anxiety ng tao, gina-attackin anxiety pagkatapos sa depressed na siya. Ang pagkaunoy na siya pili, Abid o Cleo, bisan pa nga primero, sang una, sang why pa sa, hindi pa sa depressed, why pa sa anxiety, mapili sa pagkaunoy, ay hindi ko ni kay basi makapataas akong blood sugar. Pero kung depressed na siya, kagina-attackin sa sang anxiety, whatever pleasing to the eyes niya, laban-laban, Dok Leo, daw haton niya na kag-iduhol sa babaya.
1: Sa rason, Sir Josiel, nga ang mga chemical messengers dito, huwag na siyang balanse. Huwag ka na motivasyon, huwag ka na gana, pawala ka na lang. Kag ang ibang ganyan, Sir Josiel, ang hopelessness bala. Muning mga linangas langas na lang sa iban, pero daw hindi man maayo pamatian. Ang bala, noon lang ako na matabo, pag gusto na lang sa ito, patay kung patay, tutalaway.
0: Pasugti na lang na?
1: Pasugti na lang, Which is, kinahang lan naton sa ginatawag maidid nga ginatawag pag-usisa sa mga detalye Sir Josiel sa mga dapat at hindi dapat especially sa mga family members ha kung mayara ka mo sa isang miyembro sa pamilya nga nag-experience sa sining ginabatyag bala tama kadako ang inyong papel sini para nga sila ang maproteksyonan kag maulian
0: amoy ni nga kon mag-istaka ka mo sang kape ang kape na lang may sustansya kamong makuha istaka ka mo da kape kung nagapangapi ang isabi ka depressed one may anxiety kag masami sinigi na panic attack kung gusto nyo mag-stack sang kape para in kaso gid man maghambal sa mga piko at least may kuhaon ka mo premium D3 coffee mix Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix na lang stack nyo
1: manami gid Sir Josiel kung namo nang ilas niya makaugalian na no kag kung narimbawa hindi man ka pabor nga pa imnon sang ginatawag caffeinated coffee abi ang imo sa family member o kung ikaw man mismo kasi depende sa mga preferences ni Sir Josiel may tao yang hiyang sa caffeine may tao man yang gaandam gid sa hindi sa magpasulod sa lawas sina ma-recommend nato niya Sir Josiel either either sa duha pilian nyo lang ukon may mga texter kita Sir Josiel sa nga duha gid ang ila sa nga inom kay puro man kuno manami mo either Santon Plus Coffee Mix Wising Caffeine or Santon Gold Herbal Tea tungod nga may ara sang cinnamon kag turmeric ining aton sa ringa Santon Gold Herbal Tea makabulig man papagsik sa aton lawas Sir Josiel panayanaya sa aton mudo tungod nga nagabulig sa nabalanse sang blood sugar kag nagapakalma man sang chronic inflammation sa aton lawas
0: pero ang mga ginatake na gidya Dok Leo sang depression even though we are after for the prevention na pero sa mga ginatake na, or if not, sa mga nagabatsyag na, actually, ang pagpakalma sa ila from the very start, nabalaan mo na medyo balisa kung sa Tagalog na siya, is very, very important. Actually, ang isa sina makapakalma, bisan sa singhot-singhot lang, Dok Leo mo, inang mambal nga, daw kalain na pamatsyag ko, daw anxiety hon ako, daw matupa ni karong depresyon kung maglala, pag magsigi pa, pasinghutan nyo sang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amo na gani nga sa aton, sir nga subject sa naturopathic medicine, Sir Josiel, ano? Magkinatawag kita nga aromatherapy. May focus kita dira nga sa mga tao, depende kung nanong imo, sir nga kondisyon nun, lakip na sila medyo ginanerbios o tuman na kabalaka, may ipasimhot ka sa Sir Jocelyn nga nagabulig pa-relax sa ila.
0: Oh.
1: In fact, kaya nga ton, sa nga olfactory system, Sir Jocelyn, mas madasig ang yasin nga response kumpara mo sa tumaron mo pa mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga mag-agi-agi pa sa mga sistema na ton. Aria, makasimhot ka lang sa kabagay, Sir Jocelyn, nga ang humot sina ako ng sense sina, mahimo nga ibalik ka, Sir Jocelyn, dinikada sa nagliligad sa imong kabuhi nga madumduman ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagpa-relax man sa imo sa to, mahimo man magpa-relax o magpa-kalma, kaya magpanami man sa imo sa nipaminsaron, subong. Ang isa nga makabulig sa Sir Jocelyn, kung nagpasimhot ka o kung ginagamit mong scent sang aton sa rin ginatawag as Sunthone plus herbal oil, amo ang peppermint nga ra-dira.
0: No.
1: Nagabulig man restore sa aton sa rin focus and alertness, kaya nagpa-relax. Hindi lang sa aton pangunauna, lakip na sa aton sa rin lawas.
0: Actually, ini mga may anxiety, grabe ang ila sa ninyo recollection sa memory sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Dok Leomo.
1: Mm.
0: Parehas na yung, for example, ang scent ng sa Santon plus herbal oil, kung naan na gamit bala sini, pagpasinghot mo siya, makadumdum siya, ay, daw mo, naging pasinghot mo sa akon sa nagliga, doon, nami pamatsyagan ko.
1: Mm-hmm.
0: Madumduman nila na bisan dinikada na gani ang naglilipas, tinuig na naglilipas. Amo na sila man kamatinan daon sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. So initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Basi mamangkot ka mo kun din kamo pwede ka bakal sa suki nyo mabutika kag pharmacy number 1 gid na. Basta ang tatak Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo ka bakal man sini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa siyudad sang Bacolod, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto ang produkto na sang Yes to Health Incorporated. Napahamtang ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad naman sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon sa clinic. Available dira ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building, Yulo Street, atubang inasang Midtown Hotel. Bukas na from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. Kung wala sang clinic, wala sang store, si Yes to Health, wala man sang branch, sang ginpanglawag na ito sa mga drugstores, sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kagang isa pag-idari, Dok Leo, na-notice na ito sa may mga depression, even though aware after of prevention. Pero kung may nag-sit in gani sa inyo, primero stress, da, sunod sina is anxiety. Kung kay Sabala, Dok Leo, daw ay nasla paki sa ila sining kogalingon, bala sa pagpanglimpyo sa kogalingon. Amo na nga, kung may ara gani, katulad sina, attitude na or pangginawi na, abi ka mo na lang nabutang sa habon siguro, nga makapalimpyo sa lawas na lang iblakon mga habon. Kasi usual ginaman mga habon, pero hindi nakakugi sang wala pa sa gabatsyag sa anxiety. Kasi hadlok na sa sulod sa banyo, magtiner, kung may anxiety siya, laban-laban, manghilamos na, mamubo, manghabon, hulapulason gamay pagkatapos mamunlaw. So make it a habit nga mag-stack ka mo sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap para sa guya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kaging isa ka patimaan na ton, Sir Jocelyn, nga isa ka tao, hindi pa manggid malala ang yasari nga kondisyon. Like for example, nagasupre sa sang anxiety or depression na Sir Jocelyn, wasa makita mo nga nagapanghimos-himos pa sa siya ko galingon. Gatubang pa sa espiho, nagapanghusay, ginatanaw yasari nga tsura. Muto ba rin, Sir Jocelyn, presence of mind pa siya. Pero yung nagaling pawala na Sir Jocelyn, ultimo pagsunod sa banyo, pagtandog sa tubig, dotamaran na siya, kinanglan ka na Sir Jocelyn sa aton sa rin nga pag-alalay.
0: Oh.
1: O kung pag-intiende. Pero sa piyakman nga bayan ng hygiene, Sir Jocelyn, may ara ka man depression, or stress ka man, labi kag labaw sa tanan, i-maintain gid naton. So sa prevention, Sir Jocelyn, hindi lang sa ginatawag depression ng aton sa rin nga ginatalakay, kundi lakip na Sir Jocelyn sa makalalaton nga badatian, tugas ang kagaw, mahimo naton malikawan kung ang ginagamit naton nga habon nagabulig, Sir Jocelyn, neutralize ang nagamuad na bakterya sa aton sining lawas. Isa sinadira ang paggamit sang Sunthone plus herbal soap. Kag kun halimbawa sa guya naton na bi kati usual, Sir Jocelyn, magtanaw kita sa espiho, guya naton ginatanaw naton kung may ano ang diferensya dira mo.
0: Oh.
1: Kalabanan, Sir Jocelyn, ano, I suppose mag-appreciate kita kung anong ara sa makita naton sa espiho. Pero ang pinsar sa tao, Sir Josiel, nga kung anong diferensya mong makita. Mga pinalian dira, mga dark spots. Makabulig dira, Sir Josiel, ano? Para nga mapanas na amat-amat. Magsalalama ang kulor sa aton sa guya, sa aton nga liog sa ni, kung ginagamitan na aton sa Claire Skin Herbal Soap.
0: Oo. May isa dari, Dok Leo, kapamangkot. Sila niya ako bala. Nakulbaan ako, permi, sa sige nga palanakit sa akon sining lawas. Sa kakulba ako bala kung kaysa sila niya daw ang saitihon ako kay mambal ako nga tiindi naman ako kaubra sila na naman kanon sa akon pamilya. So giniimnan ko dayon sang sis the pain. Palanugiron lang sa Dok Leo. Actually, ti makalikaw ka sa anxiety pero hindi mo lang pagpanaron to ang kagalingon mo nga gamay lang ang sakit. Inom ka dayon sang pain reliever, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya actually, ang stress, ginman makapukaw, ginman sa mga ginabatsyag na ton sa ring lawas eh.
0: Oo.
1: Like ang pagpalanakit sang lawas. Ang kalabanan, Sir Josiel, ang maka-experience sang permi pagpalanakit sang lawas. Ang mga tao nga masami stressed.
0: Oo.
1: So dapat aton, instead nyo magsige kita sa lig sa pain reliever, huwag na tugalion na ton yung magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kagi-reserve na ton yung sasdapin kung hindi rin magwanta ang palanakit sang aton sa ring lawas.
0: Oo. Kagang isa pa, hambal nila, para hindi ka naman stress, maayo naman lang ang wakit at may makita sa palibot mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas, ano ina, mas malala ina, bakod you can no longer enjoy the life. Mm-hmm. Na sining naton, number one to enjoy life is to appreciate beauty.
1: Mm-hmm.
0: So kinanglan tada ya mata, itipigan tang mata, tagin makuha ta mga nutrients para sa aton mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, sa mga ginakaon naton, pero hindi naton ina makumplito laban-laban deficient kid, much better ang supplementation, ang pag-inom sang Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya isa makahatag sa ginatawag anxiety, kag-stress sa isa katao, kung na matamat na labo iya sinipandulukan. Ang worry nga, ano iha na matabo sa akon 1 year from now, couple of years from now, 5 years from now, basi mabulag ko, basi ano matabo sa akon, nagadugang, nag-escalate, Sir Josiel, ang ginatawag mga hindi maayo nga posible symptoms sa batsyagan nimo. Pero, malikawan gali na ton. Ang pagdugang lala sa aton sa negatibo ng mga panghunauna, advanced thinking, ano, overthinking na ton, kung sa subong palangadaan ginahatagan na ton sa defensa ang aton sa ipanulukan tagbata, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Amin mo, Dok, sa mga lalaki, number one sining nga makapadepressed, kung alaos na gid ang performance, Dok Leo mo, kapin pahambal nila kung sa lalaki, sinete, guwapa, sawa ko. Kung sa mga babae man, kag dudula na blanggana, hambal nila, doon na malahan na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag pagkatapos, guwapong bana, bawasin nga yung bana, kung guwapong nga danto, nano na malang nibay. So sa mga lalaki, may solusyon kita dara. Actually, kung permi lang kamuhay gana, pa-check up kamuha kay basi bala kung may iba niya komplikasyon. Pero kung wala lang gana, bangod na kapoy, stress kung kaisa, mag one capsule sang turbo dietary supplement for men.
1: Actually, Sir Josiel, ang paghina sang performance, makadulong, Sir Josiel, sang agitawag stress, kag anxiety and depression. Kag kung ikaw sini ang masami stress, hindi man na magtindog, Sir Josiel. I mean, hindi magtindog, hindi ka makatindog, may planakit sang lawas. Panghina sa imo sa nikaunuran, kag tilakip nang dapat dira
0: tani-a.
1: Oh, tani dapat magtiga. Affectado man, Sir Josiel. Pero may good news kita sa aton, mga tagpanamati, Sir Josiel. Especially sa mga nagapamangkot sa aton, pwede mabakal online na, Doc.
0: Pwede gid.
1: Oh, pwede gid. Aring sa bats ni, tungod sa klabo, waska, kagmaka nga sangkap sa ni, nagabulig, Sir Josiel, padugang sa aton sa nga pwersa, ang kombinasyon sa ni, nagabulig, batak, kagdugang, pasaka sa ni, sang libido, amat-amat pabalik sang gana, panami sang blood circulation, kag isa pagid, panayanaya, bulig sa aton sa nga panghuna-huna. Tisinobla, Sir Josiel, hindi ganahan. Kung imo sa nga pamatsyag, fully charged ka. Hindi lang the spirit is willing, ah, but the flesh is strong gid eh. Kinakargahan mo sang sustansya ukon na ginatawag bulig halin sini sa binipiso sang maka kaglavo waska nga duha ka mayor nga ingrediente sang aton sini nga turbo dietary food supplement.
0: So 30 minutes before loving ha, turbo dietary supplement for men. Garing kita lang alan tas tiempo do matindog da kami ni Dok Leo sini ha. Langalan na kami sa tiyempo, langalan tas tiyempo sa ato sining pagparagad. Ano pa bimimo na mo ni Dok Leo? Sini matindog kami sa amon, sini pulungkuan ni sa announcer's booth. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang bisan gamay lang ideya ha sa depresyon, sa mga dapat inyo himuon, dapat inyo kaunon, dapat inyo sinilikawan. Agud to nga hindi mag-set in ang depresyon sa inyo. Lastly, kuwanta lang sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Doc,
1: sa pagpabakod sa aton sining a panghuna-huna batok sa ning sa mga panghangka tagabudlay aton sitwasyon kondisyon aton sa pangabuhi, tuman kadako gari ang papel sa ni sang nutrisyon, sang pagtulog kag pag-ehersisyo. Sa patagya sang nutrisyon, mabuligan yung mapuna ang kakulangan kung nagariyon ato na pagtumara sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Even sa aton sa mga pagpangape, ang pagpili sang coffee, no? Sa produkto sa isang Yes to Health Incorporated, makabulig man para sa aton sa nga ikaayong lawas. Subaybayan na masunod na aton sa nga talakayan sa kinaandan ng inyo sa ni Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ang tasininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you, gida, sa kay Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?

0: years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sa akit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Good afternoon, mga ketropa. Uy, happy midweek, everyone. So, alaw kita magkaroon it Miyerkules. Uy, happy San Juan, June 24, 2026. Bagit, nagkamusta man rin yung kanya San Juan. Kamusta rin yung kanya pagbagasa.
1: Exciting!
0: Grabe, umpisa pa nga nit aton kanya programa, mga ketropa. Pero pagbagasa, ano't agagiro aton kanya? Entrada! Well, mga katropa, ibahan yung manag ko. So, isang oras, agto nga ito niya pagpangalagad. Yes, ako niya programang X-Rated. At syempre, ako niyo kanyang magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
1: Exciting!
0: So, I'll be going solo for today, mga katropa. Kasi not feeling well si katropang Mengay. So, tawantanin mo't oras nga makapupahuway, mga katropa. Well, anyway, nakalive kita makarnas at ako niya Facebook pages. Reaxafam 96.5 Kalibo. Agro Reaxafam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. So, pwede ka maka-comment, maka-shoutout. At sa dumayo mga katropa ang nakatutok sa nakanya Axapam Radio Mobile App. Especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Pwede kaya magpupamati ka mo mga katropa. So, happy midweek inyo. At sa ato naman yung mga radio listeners, abaw gidana, always nga bukas ro aton karnya hotline number, sir, 998-591-5186 sa pagbaton sa inyo karnya mga greetings through call or messages man, mga katropa. And sa aton man mga katropa out there nga masakugon sa anda karon niya pagpahaom, Ruiba is on the way, Ruiba is nag-enjoy got ana sa anda karon niya pamanawon gabi gon mga nag-out. Ting!
1: Exciting!
0: Ay, kanamiton, gidaan ang mga katropa. Hayo sa mga wamatanit budget or medyo wat oras para nga ni magkaagto sa mga swimming pool, sa lakar niya mga resorts, sa mga beaches, sa falls, ag kasubaan. Ayun, mga katropa, stay at home lang. Haya, ruugan, latana ro nag-adjust ka ton, haramana para mabasa ka.
1: Ayun!
0: So, isipon lang natin ni Rai isang ka-blessing mga katropa dahil pinang Domingo man kitang naka-experience it drought. No, grabe na. Bukod yung aton kanya puwak ro nag-maga, kundi pati man ro aton kanya mga kagugtaan. So, enjoy lang natin mga katropa ro kada shampoo nga may una kita. Ro, importante, hay may ginakaon ka.
2: Sana
0: all. Sige, rapang Angel. Good afternoon, Kimura, rapang Angel. Kamusta ka man? Stay at home kung nasanda ni Baby Liam. Get well soon kay katropang Mengaye. Yes. Kaya nga ni katropang Angel, haraman do aton karnya kontra eh. Basta mag-sugod rin karnya month of June, no? Rung mga masakit nga mga katropa, hindi gida maduga. Rin karun niya mga flu. Basta niya ibukon matigtag-ugan mga katropa, is uso gidana. Rin karnya mga trangkaso, rosipon, roobo. At syempre, rugag nat sa aton karun niya mga katropa. So, get well soon. Sa ipapagid naton yung mga listeners runa, ah, nga nakakabatsyag magkaroon ita magain nga pamatsyagan. And of course, aton man yung mga driver sweet lover, nga maskin maugan ro aton karnya panyampuhon ni padang gihapon sa anda karon niya pagbiyahe. Parang anime masakyan ro aton karnya mga obrero, kasi ra aton niya may estudyante is uwaan na iron it klase. Gabi gon niya sa aton karnya banwa it kalibo. Ay sa diman mga katropa, piyasta magkaroon sa Banwa It Kalibo. Haragit abir ante karon nga patron, no? Si Senior San Juan di Bautista. I know, kabuabo makaroon niya tawo na sa area it Puok Port, no? Kasi kabuabo nga mga activities kagin prepared aton karnya LGU. So, sulito ninyo mga katropa, intrahin nyo! Kung kaya man sa inyo karnya energy, hey, go! What, ana, hindi maghuya-huya. Hey, once a year man lang kita nag-celebrate rekord niya San Juan.
1: Exciting!
0: So, dapat tayo...

0: go lang ng go mga katropa para may puhos man inyo karon niya pag warang-warang runa eh basi ko makauli ka pa it pa premyo ago naman sa area naton karon it New Washington no sa may Tambak so may mga activities man runa ro aton karon niya LGU New Washington so go na ka mga katropa kung magapit ka mo sa mga area kung siin may kaganapan haya sulita gid ana ninyo ro mga activities nga ron again prepared inyo karon niya mga kabanwahanan. Sigara pang Dudoy Morales about shout out sa Montero Morales family una ron sa Sitio Tansa sa Banwait Ibahay watching from Dagat. Sana all anaga watched from the sea. Watching from the ocean, gid-ana si Karapang Dudoy Morales. So, thank you so much and good afternoon. Hi, kamusta mga katropa? Ano man inyo karon yung mga ganap, magkaroon nga hapon. Magawa sa pagpupaligo, sa pagkilinaon. Ay, harataan ni mga katropa, ro aton karon yung kontra kada mauganon, ro aton yung panimpuhon. Kung sa inya ni mana magasa, ro aton karon yung dagan, di ka rapagadusas, ro inyo karon yung mga tiyan. Diba, mas malisod kung imo ko niya dagan mga katropa para kang ikaw makabakag, ismagasa, ro, imong gutom at siya mahambal ka lang, tiison ko lang matundra, kaysa naman magtiis ako sa tamsak sa rekon niya, karsada. Kaso hay, maskin ko amat yan, ginagaslight mo lang rin mo ko niya sariling, sige, hindi na lang ako makaon, kaya ko mamandang tiison, itubi ko lang, di ba ga? Pero imo ko niya tiyan, nagahukal, gitana mga katropa. Kasi hindi gitana magpaperde, gusto gitana na ikaw nga kuliton to the point nga sige lang, motion gone. Maskin niya uwa ka pa, eta, kaibahan. Sa ato naman yung mga katropa runa ha nga nagapopreparago nit anda karon niya mga pamahaw maskin ano ito sanda karon niya mga panimagay abay sakpa man niyo ako mga katropa maskin saging lang una nga ginaga no gina ka niya mga balinghoy basta may ginamos lang kita ay maskin uwa nga niya mga katropa asukar gang uwa pagid ay sige uwa lang ron maalin pagid api kung uwa nga ni alam ang piliton diba hindi man ato mapilit mga bagay kapin pa kung bukon raya it para katon o iba na yun. Pero syempre, dahil maugan, ano pag iduman namin activity? Ay, riba ka rin, nagadahilan at ana mga katropang magain ko na rupang matyagan, hindi ko na magpanaw kay bahan o pamilya sa beach, gali may katratot ana karon nga bebe loves. Ay, iba't ana ro anda karon nga pag-aagtunan, gagunip man sanda pero sa kwarto gang. Ayun! Pwede tagali. Grabe ha, mga diskarte nyo mga katropa ha. Ayosan nyo. Ay masadya at ana ron sa una mga katropa. Pakapin pa ko nagatago-tago. Siyempre una lagi daro excitement.
1: Exciting!
0: Dahil nagapupanimbang, di ba? Daywa, pero pamatsyagan ka mga katropa kung kamo is nagatago-tago. Exciting imaw kasi kung amat gang, di ba?
2: Sana
0: aga, una man, rekaron niya kanami. Kapin pa kung nakakaibahan nyo inyo kanya mga jowa.
1: Exciting!
0: Kanan kita kanya moment is special. Hamba ko doon kayo nakarapang Dudoy mo Morales, not feeling well si katropang Menggay. Kaya tawuan ta nimo't oras karon para magpupahuway. So anyway mga katropa, para nga ni madugangan ninyo karon yung mga idea pag abot sa record niya love. Dahil sa ko dai gidaro nagapasadya kinyo no. Pero hindi naman pag adaw-adlaw ha, kapin pa sa itong mga pamatanon. Oy, magtarong anay, mag-eskwela anay, mag-focus anay sa itong karnya goal. Kailangan muna nating yumaman. Saka lang natin isipon ro mga bagay nga mga katropang makatauman ka natin kasadya. Pero iba't agihapon, basta ginahambag namon kinyo, mas iba't agihapon ro happiness mga katropa nga dagakaton kung ikaw hay puno ing busa.
2: Sana
0: diba? Amin ko, mahambag kang the world is healing. The world is very exciting. Kasi nga ni, you can do whatever you want basta may imo kanya money sa imo kanya pocket. Kasi malisod man magkapuhi mga katropa sa ibabat kalibutan nga uwa-uwa ka. So habang may pagkakataon ka, habang may chance ka makaiskwela, magtuon ka lang anay. Kasi iba kanya bagay mga katropa just like sa mga makamundong gawain. Kaya pwede mo tana ron niya mahimo later on. Diba? Kasi permin akong ginahambal kinyo o pag-asawa, madali at ang ubrahon mga katropa, pero may right time para ubrahon naton doon. Ano gid abi atong ginadalian? Kasi pagtungtong mo't daya karon niya edad, halimbawa mga 30s ka na.

0: na makaasawa. Hey, for the rest of your life, makaibahan mo ro tawo nga ron. Kapin pa kung gina-work out yung matarin nyo kanyang relationship, ginaalagaan nyo, gabuhay, agabuhay, gidmat-ana ka mo. Diba ga? Agtanan doon nyo, imbis magtilinago ka pa man na mag... tawag ka ron, mag pinuril ka pa sa imo kanya giginikanan, haman pa it magpinuril. Kung mag abot man do time nga ginatawaan ka unit freedom, may malaya ka unya, maging masad siya, hindi mo kinahangan niya magtago-tago pa, magpinakuba pa. Diba? Mas manami mga katropa, ubrahon ro mga bagay, nga wa ka nagapanimbang. Kasi tanan ron is... may pahanugot yun. Siyempre, kung nagawarang ka is pag-adult ka na, may trabaho ka na, responsable ka, maskin paalin, ay ginapasugkan kung sing ginikanan, ro andal naman kimo kung na ginapangayo is maghambal ka, ay nay, gapana, wanay ako, diba ga? Something like that. Unsa at kabuabor niya pag-usisa pa mga katropa. Haro manami nga panahon, doon inyong karo niya hugaton, madali malaman do pace ni sudyante kita. Kaya hindi ka mo magdali nga maging adult mga katropa, ha? Sige na pang Dudoy Morales sa Bogid Ana. Pag-work, ano yung unay kawa ka na pang Dudoy. So, thank you so much. Ito sa imo karon niya. Pag-comment, maskin na paali, maskin busy, ikaw ay nakatawa kagihapon sa imo karon nga. Oras. Yan talaga eh. Pag sinasabi ko talaga sa inyo mga katropa eh, pag ikaw importante kagit imo sa sangkatawo, maskin masako pa ron, kataugid na rot update para lang kimo. Sige na pang Jory. Bogid Ana, lakas ng tama, pampainit agage. By the way, good afternoon. Good afternoon ang kimo ka na pang Joe Ray. Say ko gidabi nga masadya ka, basta pampainit. Mas kinawa kita ginatongga, Ria, no? Ria, masadya ka. O, pareson kita karang solo flight duty. Kaboring sa quarry, wag gidit makita sa binit. It's suba, yan sa taba, walang fruit salad na white leghorn. Ay, ibang matanay mo kanya piniinaw. Kasi kung ano, matas sumugod si imo karon nga... utok ha, karapang jewelry ha, maghonos dili ka. Ay hara, basi kung makita karoon na karapang jewelry, it mga prutas nga ra, makabulig, tanaraki mo. Tara ha, mga katropa ha. Istoryahan taan na iropila ka mga prutas. Sabi ko, namitong tara, prutas nga ra. Matya, nakaka-healthy gidana, no? Para mga katropa, iropila ka mga fruits nga dapat ninyo kunong kaunon. Para maging healthy and syempre maging happier din niya karnya sex life. Ay, grabe! Exciting! Pwede tagalito. May mga prutas tagalito ng mga katropa. Pati ako, nag-curious man. Nag-syempre, nadudugangan ro aton karnya mga insights pag-abot sa mga bagay-bagay nga ra. Diba? So, manami matanar niya na nakaka-learn kita. Pero, daya is SPG ha. And of course... bukundara it para sa aton karnya mga kabataan. So please lang ha, magtarong anay ka mga katropa. May mga bagay gid anabi nga bukun it para sa tanan. Ha, kaya maghugat kamot inyo karnya tamang oras para kinyo. The first one mga katropa, aba paborito gid at aton yung mga kilaga, raro banana. Ay, sana all. Rubanana nga depende sa bahol. Oy, pero wag niyo maliitin mga katropa ha, senyorita, maisot man sa inyong pananawan, pero makabugusog man. Sana all. Na dapat ro atake dira karon yung mga saging, kaya hindi pag literal nga wag mong ismulin kasi mabubusog ka rin. Tsaka buko malitan mga katropa nga mabahuhay manami, no? Para sabi man na kung nasobrahan man it baho tapos magasay man. Buko man mana it manami ruana karon niya lasa. So alinun mo man di mauyang lang. Pero kung kamo ko ng mga katropa may plano nga mag loving loving. So syempre ga dinner dinner pag kaon kaon anay para may dugang energy, no? So dapat may inyo galing panghimagas ag dapat panghimagas hay nakasugod karon ro banana. Ay kanamitan gid anar saging kapin man ako mabaho-baho. Iba man anar saging nga to hindo na pa to. Saging man na bukong tama na color yellow ag color green kulay brown tama na to katropang yan
1: sana
0: grabe hindi man pwede hambawon ko abe patanaw diba ga karot malang and syempre mga katropa ro banana abe is may contain imo doon nga enzyme nga kilala sa tawag na bromelain. Kaya nga ni Rubanana ko ng mga katropa, hay suitable sa sexual hormone regulator. Serving to increase male libido. Aba, gidana, ginapataas, gidana, galiro libidot, mga kakinan. Ag, ginapabaskog pagedro sexual pleasure.
1: Sana all.
0: Ambaw! What can I say? Diba? Hindi man ako makahambal pa sa aton karnya mga kakinanay. Kanda, tagalira nag-work, mga katropa. Mm-hmm. So sige, mangutan na lang kita sa pipila karan nato ni mga kilaga. Kung ayhan pagkaon na dakaron banana, nag-increase ro anda karon na libido. Ro anda ba karon niya gana pag abot sa karon niya labing-labing. Tas masabat man ang kilaga nga tong ay maski hindi tama na kumaon saging, ako nga tama na gapakaon saging.
2: Ayoy!
0: Grabe ta sa amo ra. So next mga katropa, hayro walnuts. Sino na kinyo ro mamahilig una sa mani? Ara ha, walnuts, pagkabatid, nuts, mani, gagi mo yun ha. So, hara ni mga katropa. Raw walnuts ay manami man kuno para dugang excitement pagkamo ay naga-loving-loving. Rekar niya sweet, creamy nuts, ay may una ron niya omega-3 fatty acids. Nga naga-bulig para magtaas or mag-increase din yung kanya blood flow to the old meat and veg. Ano ba ito ay? Grabe ta na mga katropa. Ro ato nirang aging istoryahan. Bisa mga gamigya sa ako nirang ginapungkuan. Pati ta ako ay ginapanghugasan. Kalisod, tagali na. Mabutang kasaraya karon nga tawag ka sitwasyon. Nga pati ikaw mismo is kinahangan mo magpanimbang sa imo karon nga dapat hambagon. So po pasensyang ka mga katropa kung nagagamit ako't iba karon nga mga words sa hindi man na pwedeng maging vulgar kita, no? Lagi di man pwedeng i-word by word naton. Kaya kung nakagubot ka, kapin pa sa may mga experience out ana runa, aton niya mga patikan, aton niya mga mapagmahal na mga magpartner, ay gubot ko't ananda ro aton karon niya buot singhanon.
1: Sana all.
0: And of course mga katropa, ro walnuts ko no, ay aid with increasing sperm count and sexual function.
2: Okay, so
0: exciting! Manami mong benefit ito ako niya walnut ha. Uy, kung wak mo nag-account man eh. Ay, haral mga katropa, rin yung kanya sign para kumaon ka it. Walnut.
1: Sana
0: all. Sige na pang jewelry. Oo, kat arnibal nga saging kat senyorita matamis doon. Aga baskog, ginapukaw na duro imong sakit. Gani karon na pinapalakas na ang tulog mong katawan. Okay, sige na pang jewelry. Kinahanggan mo pagitat saging ay... And next mga katropa, ro citrus rich fruit and berries. So vitamin C kanu mga katropa, such an important antioxidant. Hay nakakabulig man para sa inyo karon nga mas manami nga pag love. Ibagida na biro sadya ko nung nadadagat ra ko nya pag love kapin pa kung imong kaibahan, hay palangga mo gid mo.
1: Sana all.
0: Ang siguraduha nga ha, ro imong kaibahan at ka-love-love magkaroon ay nubyag, nubyo mo gidman. Ay baka si kung sinuot na rin nga hadagit nga ro na, kaya umayos ka. And next mga katropa, ro pomegranates. This exotic fruit, ay kanamiton exotic pagali, medyo hard to find. Oh, are a true gem, tama ginmata. Kasi hard to find kanimo, di ba? Exotic na nga eh. So ro pomegranates mga katropa ay nag-contain man yung mouth enzyme nga nagasukol or that fight a chemical in the blood which destroys sperm. So, the sneaky chemical is called MTA which found in semen. Bukit ana, grabe, taraton karon niya. Istoryahan makaroon mga katropa, pati ana ako ay nagapupanimbang, no? Agam pa ko nga ni Kina, ginapanghugasan mo, ana ako. Maskin magamigro ako niya nga ginapungkuan.
2: Ayoy!
0: So aron na katropa, medyo malisod yung raya uso yun, bro. Pumegrenates nga ra, ay medyo wa pa nga niya ako nakita karaya sa aton yung mga tindahan or sa aton karon yung mga malls. Ay base kung una ka mo sa inyong mga lugar, base may inyo ro na, be try nyo, base kung makabulig matana sa inyo karon nga, pampabaskog it kagawas.
2: Exciting!
0: Para pagin mga katropa, sa mahilig mag-strawberry. And of course, mga katropa nato yung nagabubakasyon makaroon sa Baguio. Harat amana, baga whole year round tama nang magamig. Kaya kanamit tama na any time of the day pwedeng pwede gid man na makapainit.
1: Exciting!
0: So the strawberry mga katropa kanamiton man kunora. So, pwede gid anaton niya i-dip ron sa rakar niya chocolate. Tapos ipaghid mo sa anakar niya panit sabay. Ayoy! Charot lang. Ay, kumadasa inyong mata, nakita nyo to. Pero kung bukon, ay mag-Vision X Plus kagon. So, aron na araw, pila ka mga fruits mga katropa nga pwede nyo gid nga i-try para makabulig. Napabaskugon pagid ro inyo karon niya mga pag-ariba, pag-arangkada at pag-tunog it inyo karon niya mga tambuts.
1: Ayoy!
0: Sa wakat motor, pwede tagihapong umarangkada ring tambutso nga rong nag-aaso-aso.
1: Sana all.
0: So, ato nga ni mga katropa, oras na to, alas 2:24 na sa hapon. So, rekar niya oras, ginatagkalot Vision X Plus Softgel Capsule o kapsula nga para gid sa aton nga mga mata. So, para makita ni moro kabahol ka nami, ag syempre ro hukis, it-imo karon niya gustong kanon nga banana, walnuts, pomegranates, and strawberry. Hey, dapat kitang-kita mo gid-ana ron para makapili ka itmayad.
1: Exciting!
0: So, importante mga katropa, nga malinaw gid-ana rin inyo kanya mga pamantawon para makita mo ro ana kanya reaction.
1: Ay,
0: grabe ah, nasisingit agayapon. Kasi ratan kanya Vision X Plus mga katropa, ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ag zeaxanthin. So, very, very important na may clear eyesight ikaw para hindi ka malisdan. Kasi kung maduhum rin mo kanya kalibutan, paalin ka lang. Diba? At agar unang pangutana. Kapin pa sa aton kanya mga workers, sa aton kanya mga student, kamahilig magpugaw, sagad sa pagbabad sa record niya screen time. So dapat mga katropa, alagaan taro aton kanya mga mata, pinaagi sa pag-inom it, Vision X Plus Softgel Capsule, rug capsule lang para gid sa aton nga mga mata. Kasi remember, habang ni Dr. Melito Uy, their eyes is the window of our body. Pinaagi sa aton yung mata, nakikita naton kung ano, ro itsura, ro hugis, it mga bagay ag tawo sa aton karnya palibot. Yes, we can identify things sa pinaagi sa pagbuyot, sa paghugom, sa pagpamati, pero iba gihapon kung makita nimo, di ba ga? Kung kumpleto rin mo karnya mga five senses.
1: Exciting!
0: So mag-Vision X at anak ang mga katropa ray is available sa mga butika nationwide. Pwedeng-pwede yung ganyan ma-order through Shopee aga TikTok Shop.
1: Exciting!
0: So go na ka mo mag-add to cart na. Agod, hindi ka mo maulihi. At sige na pang jewelry sa love, wag dapat maging madamot. Nagmahal ka lang naman, hindi naman siya iniwan, dinagdagan lang. Ay, ka na pang jewelry, umayos ka. Bukod man doon, it unling tagipusoon sa bilog malangron. So, kung kapalangga ka, dapat para sa kanya lang. O, hindi na ako boring dahil may kaibahan na yun akong marites. Gaom ko, wala ka mo. Mayadyang una, at least, buhon ko ni mo it boring. Aww! Parang, na para bang ako yung kasama mo sa mga panahong wala kang kasama.
1: Ayoy!
0: Grabe na, mas pinag-isipan na, charot lang. So, oras na mga katropa, alas 2:27 na sa hapon. And makaroon, mamati ani kita, ita, sambilog ang ani ang kanta mga katropa bago kita mag-commercial break para masadya man ro aton karnya hapon. Ay, mag-awig pa man ro aton karnya oras hasta pwede at alas 3:30 ang mag-ililiba. So, dapat mapuro aton karnya mga aktibidad, makaroon niya hapon, dunganan ta ka mga katropa, mas kinuha man kita sa swimming pool. Importante, nagapaligos kita, it, pagpalangga.
1: Sana all.
0: Doon lang ganyan, niro ako niya kayang ibigay, tapos hindi niyo pagpagsalpon. So, dapat salpon niyo ron, dapat namnamon niyo. So anyway mga katropa, papamatian taro kantay the muses nga, Pigura.

our time, alas 2:33 na sa hapon. Mga kitropa, ma-commercial break, ano kita sa atong kanya pagbalika. Habalikan tayo niyo kanyang mga comment and of course, pamatian taro atong kanya ginprepara nga drama para karon kinyo. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM. Yes to Health!
2: The Secret of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Doc Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot teg sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secret of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga waysang instant solusyon.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
4: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
0: Sanfon Plus Gold.
4: Ang Sanfon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
2: The Secret of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Sanfon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
0: Sanfon Plus Gold.
4: Ang isa pa gid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Sanfon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ni isa sang problema once nga mag weak na karon, ti ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The Secret of Health.
5: Subukan mo ang Sanfon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C.
4: Para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
2: The Secret of Health.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
4: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Sanfon Plus Gold Premium D3 kag Sanfon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
4: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
3: Oo.
4: More ka sa ginatuag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sanfon Gold capsule.
4: Mm-hmm.
3: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh. Mm-hmm. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, gina-detox siya aton lawa sa ulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
2: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
2: The secret of health.

0: gabi, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa ating programang X-Rated. At sa gihapon, ako yung makaibahan. Ako si katropang Yanni. Uy, mga katropa, pati kita naka-live sa kanyang Facebook pages. Rax FM 96.5 Kalibo, Rax FM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, sa pwede at alas 13:30 mag-ilibo mga kanyang hapon. And mga katropa, don't forget to follow gidaan na ang kanyang Facebook page para mas magapad pag-hidratong kanya community iya sa online world.
1: Exciting!
0: Uy, good afternoon na kay katropang Rene Apolinario. Katropa watching live with anak ko na Sanda sa Paradahan, Itbala to, dauna ron sa Banwait, Banga. Uy, thank you so much, katropang Rene Apolinario. Shout out kita sa ato ni mga driver sweet lover nga maskin magag-umon, magain natin kanya panimpuhon, hay padang gihapon sa anda karon niya pagpasada.
1: Exciting!
0: And of course, shout out man ha, sa Rowell and Junior Barbershop, una ron sa Banwait, Banga. Kani katropang Al June, kay Cap Junior, and of course, kay katropang Robert Innocentia.
1: Exciting!
0: So, dahil tapos na kita mga katropa, saray karon nga pila ka mga prutas para mas mapabaskog, mabuligan niya, magtaas pag-edre inyo karnya libido, rin nyo karon nga sexual desire, ag-pleasure pag-abot sa loving-loving. Hayin doon na mga katropa, aton man niya o istoryahan. Pero pila nga mga bagay nga ginaubrat inyo kanya partner nga mahambag mo gid-ana nga sobrang in love Sanda Kimo.
2: Sana all.
0: Grabe gid-ana no. Mapatsyagan mo't ana gali ko ng mga katropa kung palangga ka. Ay paano man mana kami nga rabembang at pero wa ko tato habatsyagan ka na. Pretty, don't compare yourself mga katropa. Kasi iba-iba matana, pero expression pag-abot sa pagpalangga. Di ba gano? Hindi naton perming ilibel ro aton kanya love life or aton kanya relationship sa kung ano ro aton nabatian, sa kung ano ro may una ro iba. Kasi, raya nga mga katropa, is nakadepende ang ikaw ro maka-assess ka ron kasi kamo ro una sa relasyon. Maari nga masadyang nakikita sa iba, pero tagsandang daywa lang, you'll never know what is happening sa anda karon nga relationship. Matya, para sa mga content creator mga katropa, bukod ni tanan niya, nakikita niyo sa kamerang masadya is masadya sa real life. O di ba kahapon, abo-abong nakibot sa hiwalayan nanday Sir Gavin at ni Ma'am Elma, di ba? Agabo-abo ni nagagawa about sa record niya, 7-year each nga ra mga katropa. Kung raya ba ako no, is minatood. Grabe, agi na kubaan, tanar, makaroon, mga nasa 6 years gone. Medyo may isang dagon, patamana, para ma-test man na ro amon kanya relationship. Pero siguro mga katropa, no, depende man sa gihapon. Kung man siguro nakabase sa ruyon lang, no, ano, ay grabe, gid-ana, base ka na may plot twist, aga ikasal Sanda. Ay, kabay pa. Kasi kamata, full of surprises man, ro, aton kanya mga content creator.
1: Exciting!
0: May kumbaga, ginatawaan, gid-ana, excitement, ro, anda kanya mga fans, di ba ga? Aga ginagulo, ro, aton kanya isipan, para nga ni, makibot ka. Literal na gulatin mo sila.
2: Sana all.
0: And hamba nga nita, iba mga katropa, ro kabuhi naton is puno it bulagaan. Full of surprises. Makibot ag makibot ka lang. Diba? Everything changes nga ni Kuno eh. O, sige na pang Buboy Vlog. Sige na pang Jessie Joseph Castan. Good afternoon. Kita na Kimo. Sige na pang Jessie. Happy listening. Good anak. Thank you so much ito sa pag-highlight sa programang X-Rated. Ay, hararubulok nga. Plot twist do my third party. Harang kita ro pinakasad. Diba ga? Nga wa kita na ila nga matabo sa iba. And of course, mas lalong wa kita na ilang matabo sa aton karnya mga kaugalingon. Kasi wala nang sasakit pa pag ikaw isa niloko niya. Siyempre, minahal mo eh, di ba? Nag-invest ka, inalagaan mo, nagtiis ka, nag-effort ka para sa ano, ibaylo ka lang sa iba? Siyempre, hindi. Hindi na dapat kita magpasugot. Ayan! Diba gano'n? Mabit mapasugot kita. Siyempre, hindi. Kasi may mga plano ro na magloko, abaw, mag-isip-isipon ka mo. Bukon nga mga isigaraduha nga mas worth it, rin mo makita. Kundi dapat, kung tanong mo yung sarili, nga tama, baga, rin mo karon niya pag-aubrahon. Kung ang balik na bang jury, mayad ako karon expert. Sa alin? Sa alin niya parte, kaya pang jury, liwanagan mo. Diba? Ipaintindi mo sa amin, charota. Sige mga katropa, pamatian na nai naton, raton karon niya, gin-prepare magkaroon niya hapon para kinyo. Kaya next month, starting July mga katropa, ay mas ma-enjoy nyo pag-edro ato nyo rin niya programang X-Rated. Ay mag-produce kuman kita it panibagong set it aton karo niya mga istorya riya nga siguradong makapasad siya sa inyo karo niya mga hapon. Samtang kamo is nag-pupahuway dibaga, samtang kamo ay nag-pahilay-hilay, may ginahulat, may gina-imagine.
2: Sana
0: asas mas madugangan pag-edro nyo karo niya curiosity. But for now mga katropa, balik-balikan taan na iropipila sa aton karon yung mga naging istorya.
3: Why med? Yung normal lang. Why med?
0: Kalisod ta magpilit outfit. Pareho tabi nga manami. Agbet ko man tanan. Paano bagarahay?
4: Hello girl. Si Inkahay, kaya ta pag tinawagan o kitingga sabat.
0: Iya pa ako sa apartment, girl. Sorry ha, medyo na busy tabi ako't kakausoy sang outfit nga gusto for tonight. You know, anniversary na mo ni Chris makaroon, diba? By the way, haman galit ginausoy mo ako?
4: Wa man, may ginachika malakot ako kimo, girl. Kaso busy ka man hingan. Sige ah, next time lang. Enjoy your date.
0: Okay, thank you. Bye! Guys, si Jen gidangara ho. Abi ko kung ano man yung emergency ro anang hambawon ka kon galit chika malang.

0: babe. I'm now ready to go.
1: Maidman, haom ka guna. Kaya na pa ako iagahurat. Kinahanggan gid nga abuton ka ita daywang oras sa pag-ilisay.
0: Anniversary naton, di ba, makaron? Siyempre, gusto ko man maging presentable ang itsura sa dinner date naton.
1: Okay, fine. E di, happy anniversary.
0: Do you need a giding mahambal? Okay, never mind.
1: Motion yun ah. Kaina, patang, ginagutom.
0: Wait, mapanood kita? Don't tell me, do you need tayong suksok para sa date naton?
1: Haman, ano magain sa purma? Motion yun ah. Tama unya winakag pa dun.
0: Pag-ilis man abituhan, tanawa ba yung itsura ho? Matsabag o kapati nga bangon sa gugban.
1: Hoy, kakabugta ko malang kaina agad dumritso gun ako iya para sugangon ka. Nagdinali-dali pa ako hay abi ko mapanahon kita ag pag-abot ko gali wa ka pa kalin-alin.
0: So saga ko pa. Idi kunta gitawagan mo anay ako kun ready gun ako bago ka nagpanaw sa inyo.
1: Medyo okay lang man dahil nakaidlip man ako ita hinugat iya kimo.
0: Grabe. Napaka-imposible mo gidangara, Chris.
1: Hay ano, mapanaw pa kita or mabaisan lang kita?
0: Okay. Sige yun yan ni ah. Motion gun?

0: Oh, haman ita, uwa kapag uman samud agaman ita gahinipos kahan.
1: Uwa man ah. Sige, pag-drive ang abi unahan.
0: Don't tell me, ikaw paro akig. Diba dapat ako rin maugat dahil laging pinahugat mo ako it mabuhay?
1: Diba Chris, anniversary naton makaron? It's supposed to be special.
0: Sayod ko. Kaya nga ni ginagreta ka ina ag nagbook ako ita reservation sa imong paboritong restaurant para ito kita mag-celebrate.
1: Haron gali, nag-effort ka man. Hayaman it, wa ka man lang nagsuksok it maayos-ayos. Tanaw man na bing suksok sa akon ni Runhan ho. Kun amat malangani kita ga fine dining tapos wa ka man lang nag-prepare.
0: Ano mga insa ang gambong? Di ba, regalo mo rakakon ko Christmas? Ag hambang mo pangani na ila ka magtanaw aga bagay rakakon?
1: Hoo nga ni Han. Gustong gusto ko ron kimo pero bukod na bidon it suits sa ginaadtunan naton makaron. Kung sa plaza ang kunta kita gaagto or sa mga baybay, hey, okay lang ron. Kaso, gato abi kita sa magahago niya restaurant, Han?
0: Oh, come on, Han. Bukon man dun it a big deal. Wa man sanda it pakialam kung alin mata ing gambong. Pero importante ta karon ay may pambayad kita sa aton nga ginakaon.
1: Kung kimo, okay lang. Hey, kakon bukon ta. Said mo kung maunura ka, frustrating kakon. Nagtuo ko it oras, Han, para mag-prepare. Tapos, madyabaliwala at akimo. Tapos naugot ka pa, ay naghinugat ka. Wa mo man ako gin-recognize, compliment or something?
0: Wa, dahil hindi man kinahanggan umabot gidit inuras para magpaom ka. Kasi in 10 to 15 minutes, tapos yun dun.
1: Okay, fine. Sige, next time.

0: Kamusta yung anniversary, girl? Sana all. Nagapadeserve sa mga fine dining restaurant.
1: Okay lang.
0: That's it? Doon yung tagiting mahambag? Seems like medyo wakat yung nag-enjoy ah.
1: Ano pa ba ang dapat nga hambawan, girl? Sino mo nabi malipay ka to? Isang beses malangani sa sangdag unro anniversary, tapos hindi man lang ka-effort mag-ilis it sugod man sa ginaadtunan namon?
0: Haman? Ano rusuksuk ni Chris, hay?
1: O harao, tan-awa ba abi girl? Ako todo prepare tapos imaumat sa bagong halin yung sahugban?
0: Ay, huuno. Di ba nga, gintawagan ta kato para kunta makipag-chikahan. Kaso, medyo busy ka man hingan sa pagpili kato sing outfit. Hindi kunta ginamba mo si Chris para aware man imaw.
1: Ginhambagan ko man, kaso wa man gihapon, kaya no choice doon. Panaw lang man kami dahil kanugon man ro reservation. Pero uwa ko man na-enjoy ro pagkaon dahil naugot gitang that time, abi.
0: Sabagay. Naintindihan ko matayang point, girl. Pero sige yang tapos yung man to, kaya pabayigot.

0: Hello, Han. Paulik ka gon?
1: Yes, Han. Haman.
0: Hugata lang ako, Han. Hapiton talampaadun man ako una.
1: Ha? Abi ko kaibahan mo pasanday, Dave. Di ba hambang mo may naadtunan ka mong project?
0: Uwa kami na dayon, hay. Nagka-emergency ra mo niya kliyente.
1: Ah, okay, Han.

0: Nagutom ka gunhan?
1: Sakto lang.
0: Gusto mo kaon kita ito sa bagong bukas nga resto?
1: Pwede man han, para hindi una ko mag-aahin duna.
0: Okay, sige.
1: Wait, abi ko paagto kita sa bagong resto. Hamanit iya man da pauli nga ra sa amo niya dagan kon?
0: Siyempre, basi kung gusto mo paanay magbaylo it gambong or iuli ro imong ibang daga, timprano pa man abi o, naga 6 PM pasanda gabukas.
1: Okay, han. Huga talang dahin ako una sa sala, ha? I'll be back in 10 minutes.

0: Here's your order, sir. Enjoy your meal.
1: Wow! Wajab ka nami, tatuwa diyahan na. Nice place, nice food presentation, at kahumot gidaro bilog nga resto.
2: Psst! Han, bagin mo nung abi, hindi tinindog.
1: Okay, han. Let's eat. Tsaka nami, tada yung crispy pata. Dayang pasta. Kanami ton. Grabe, kaya ami kita ruso si tempura, han. Shit, kanami. Kanami ton taro mapagkao niya.
2: Dandahan yang, han. Basi, masalimukan ka. Ayos sa abi, magkaon bukon ka man ita makaroon ang.
1: What's wrong, han? Gina-enjoy ko nga ni rupagkaon.

0: Alin to kay inahan?
1: Ruanuhan. Anyways, thank you so much, honey. I'm so, so busog because of you.
0: You're welcome, han. Pero ano yung ginakto nga to kay ina? Haman ita medyo blahura ka tingin kon magaon?
1: I'm just enjoying our food, han. I don't see anything wrong with that. Haman medyo OA kita yung reaction kun.
0: Nanibago malang ako, han. And I'm sorry, side ko nagkasaga ako dati kasi feeling mo what an appreciate or ginahambagan nga gwapa kasing mga forma kada mag-date kita. Pero rumatoo dahil sobrang nalipay ako nga makitang nakapastura at todo effort ka.
1: Talaga ba, han?
0: Yes, han. Kaya nga ni nagsampit ako makaroon nga magkaon kita sa guwa para kunta makabawi kaso pumalpak pa.
1: Don't say that, honey. Kaya nagmakara ako it outfit ag-act sa pagkaon kay ina para ma-realize mo man na kung amat kinahangan mo ang mag-effort to dress up nice kapin sa mga special occasions.
0: Yes, han. Naintindihan ko gon. Sa uman, hay suri kita. Kung tatawan mo pa ako ta chance nga makabawi kay mo aga punan ro mga kakugangan ko. I love you, han.
1: I love you too, Chris.

0: Naks naman. Grabe, gidaro yung home sang amiga, ho. Gaabo, tas natdugunggan. Anong klaseng smile dun man? Nabunyagan ko man siguro ni Chris, no? Aze!
1: Gaga! Paghipo sa bidyen, makahuya-huya kung hibatian tayo't iba yung baba nga ron.
0: Pero haman kid man ita, super happy ka makaroon. Don't tell me, nabuang ka hun, ha? Kasi ko siyang Domingo, madya hindi madrawing itsura, higa ko rin not, bangod sa disappointment sa naging anniversary date ninyo ni Chris.
1: Okay, itang katodjay. Nagbawi in manabi si Chris. Actually, nag-dinner kami kahapon sa bagong bukas nga resto. Agdi ka to, hay nag-sorry ni mo kakon.
0: Kaya matagali sobrang hayag ida sing aura makaroon. Well, good to know nga okay yun ka mo. I'm happy for you too.
1: Thanks, Jen. Anyways, I have to go. Idun ko na si Chris sa entrance. Galan siya kami together eh.
0: Wow! Sana all!

0: my gosh! No way! Han? Is that you?
1: Yes, Han. It's me, your handsome boyfriend.
0: Wow! You look so great, honey. You amaze me.
1: Ay, musun yun? Gutom gutang abi.
0: Let's go, honey! Alright, mga katropa, oras na to. Alas 3:10 na sa hapon. So, pati ako nahuhuk ha sa regarding istorya. Abi nyo, kamugang. Hindi! Tantan kita na mga katropa, damay-damay na ito. But anyway, mga katropa, oras na to na alas 3:10 na sa hapon. May commercial break kita ito man. Baka may atan pa ka na 3 o'clock prayer. So, magapanong balik yung programang X-Rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat,

0: pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist.
1: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Aras, mga katropa Philippines, at our time, alas tras 11 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niya programang X-Rated. At sa gihapon, kanyang-kanyang magkaibahan ako si katropang Yanny. Uy, mga katropa, sa pakitat alas 13, medyo mag-ilibang makanya hapon. So, we still have a few minutes bago kita magtapos sa itong kanya programa. Magkaroon niya midweek.
1: Exciting!
0: And of course, mga katropa, patanggapan kitang naka-live sa itong kanya Facebook pages. So, don't forget to follow Ramon Karnia page or XFM Kalibo 96.5 para mas madugangan pag-edra itong kanya community iya sa online world. So go and multiply, mga katropa. Invite your friends nga i-follow gid anaro Amon Karnia Facebook page.
1: Exciting!
0: At sigara pang Jory Gior po. Nako, lalaki man ako. Pero hindi naman ako kumakampi sa lalaki. Pero mali talaga si boy. Kung mga akong ex na agyan na habal sang kering debate imbis magpanaw, wagon doon paagto sa away. Aga, kusi! Rabbit, ana. Deserve ni boy. Nagantihan siya para malaman niya kung anong sakit ang ginawa niya noong ginawa niya sa girl, pero okay naman pala sila. Happy ending naman.
2: Sana.
0: Doon yan ni Karapang Jory. Rin yung kinatawag nga, let them taste their own medicine. Kasi, saka nga ni ko nung matuto, rosang katawo mga katropa, pag once na-experience nandaro imo karong na-experiensyahan. Para baga ipabatsyag mo man kanda kung mauno, di ba? And kung masiguro it mabudlay mga katropa nga mag-effort kita maskin kung amat lang. Kung masiguro ita adlaw-adlaw kita nag-celebrate it aton karnya anniversary. Di ba nga? Once a year malang man doon. So why not niya mag-effort tuod? Di ba nga? Hindi man siguro kinahangan niya mag-bongga, gid-ana, mag-rent rito it-gown, mag-rent rito it-rakaw niya Amerikana para hambagon niya dapat makarayro suksukon. Kundi, kinahangan man natin kamat niya magpapogi, magpagwapa. Kasi kamon, mostly gid matabi sa mga girls, gusto gid-abi naman maging presentable kami. Di ba ga? Kapit pag inahambag na ito niya date. Ay, kanamiton. Madya, gusto ko yung pangutano ng sarili mga katropa. When was the last time nga naka-experience ka it date? Parang matagal na yon. Parang hindi ko na nga rin maalala. Parang magpo 4 years na. Ay, masyado tayong totoo ha. Pero, syempre mga katropa, iba gihapon. Syempre, as a girl, ako, personally, gusto ko matagid man niya maging presentable, of course. And, doon na bingar mga katropa, pero pag dress up abi naton, doon yung rusang kabagay, hindi yung dapat kimo kinahangang kiremind. Kundi, kimo aron, dapat tay common sense lang man. Nag-aagto ka mo sa rekaw niya lugar, so dapat rin mo kanya suksok, nag-aangay man. And I agree nga, matumaturong ginatanaw sa aton karnya suksok, importante ro aton karnya pagbayad, pag-abot sa bill. Pero, sa nga ganyan, nga nag-date kita, di ba? Nag-date ka mo. At may gina-celebrate ka mo nga special occasion. So why not mag-put kita it a little extra effort. Kasi nga ni hambal ko, once a year malang kamo nag-celebrate it inyo karnya special moment sa inyo karnya relasyon. So doon malang man mga katropa, para gustong ipaabot itaton karnya istorya. May diyan na solusyonan mataag, bili man kita sa lalaki ha. Although, nagkaroon ni Mau it, syempre, nagkaroon ni Mau, sangkiri karoon niya pag tampukan or sunggod rana kanya nubya. Pero, nagbawi matana imaw. Ag sa ulihi, nagkaintindihan. Harumat ang aning mga katropa, kung ikaw, kamo sa relasyon ha, ginapili nyo tana nga solusyonan rin inyo kanya problema, ginaistoryahan ninyo, ag ikaw gina nga sa tingin ni mo, is kaya mo pamatanang i-work out. Although, small thing imaw para sa iba, pero kung pauman-uman, abi mga katropa, small thing nga nagiging big deal. Kaya nga ni habang maisot paro inyo karon niya problema, habang gasgas pa lang bungagon. Hindi kinahangan niya magkaroon parot nana bago mo anohon bungon, di ba? At sya nina maroon mga katropa sa aton karon niya mga panit. For example, ro aton kanya punggod. Di ba grabe ut ana ro aton kanya worries makita ka pang itpatubo. Re karon nya gapamuga-muga pang sa imo kanya uyahon, nababother ka gon. Makaron man doon sa relasyon. Kung say nimo nga medyo may sungguran, agkaya malang man nya solusyonan, hay umaksyon ka gon. Di paghugata nga maubos ro pasensya itsang bilog kimo. Aghambalon mo, ah, grabe man mana ka, petty man nga bagay, hay ginapa big deal pa. Para kimo, maisot to. Pero sa tawo nga nag-effort, ato na bingin istoryahan ka ng mga katropa, rupag effort, rupag recognize, pilagid abi hambagan, maski na once a year gang. Rin yung kanya karelasyon niya, ay, sexy kat in love, ah, bagay, ta, nakimo rin mo kanya outfit. Dibaga? Kasi maskin magnubyahanan, mag-asawa o tana ka mga katropa, mabahugi hapon nga bagay. Rugi na compliment ka sa imo kanya partner. Diba? Ngayon di mo kinahangan it validation maghalin pa sa ibang tao. Kasi kung ka na palang abaw ka na miton, bitana, na feel mo tana nga ikaw ro pinakagwapa, pinakagwapo nga tao sa ibabawat kalibutan, wakot imo kan pakialam sa hambagon pa itiba. Kasi roana nga itong compliment, roana nga itong ginhambal kimong manaming pamisaga, hato taro nag-matter sa imo kanya dugunggan at sa imong isipan. And one more thing mga katropa, samtang nagbuhay dapat kita sa relasyon, no? Ay dapat mas nagiging matimsog, mas nagiging matamis, mas nagiging sweet, mas nagiging loving kita mga katropa. Kung ako nga ni pasugtan, ubrahon ko ron adlaw-adlaw. Diba? Kaso hindi. Hindi ko ron maubra. Suka mo lang. Nagdagahig ka pa man na ha. Pero hindi. Sa matuod yung mga katropa, kung ikaw nakikipagrelasyon. Kasi habang nadudugangan ro ato niya nga edad, no? Hindi mo napaghambaw niya, nagkakagugang kita. Siya, ano gidabi man. So, ano gang, kung habang nagkakaedad kita, so pag-abot sa pagpalangga mga katropa, gusto mo ta nga mag-settle. Buko man gitit, gusto kong magpakasal ha. Buko man ana to. Kundi gusto ko nga ron ita peaceful. Gusto ko't maayos kung pwede malang man niya maayos nga relasyon, 'di ba? Nga hindi man kinahanglan niya kailangan kong ipakita kita na kinyo every day. Kundi say mo ro relasyon mga katropa nga matawhay. Okay ka mo, 'di ba? Kasi say manaton nga what relasyon niya perfect. Pero, pwede mong obrahon ro inyo kanya best para maipakita ro best thing sa inyo karon niya mga pagkatawo, sa inyo kanya relationship, nga pwedeng maka-inspire sa iba. And syempre, pag nakasanayan nyo mga katropa, ro mga goodness sa inyo kanya relationship, pag naumpisahan nyo, I believe kaya nyo ron nga ipadayon. Kinahangan nyo ang ganyan umpisahan. Agar, pag umpisa nga ron, dapat ginastart ninyo makaron. So, always appreciate your partner. Even the smallest thing, mga katropa, di ka na nga ni kita eh, mas na-appreciate nga nato no, pinakamaisot ka. Diba? Aga, ako mas na-appreciate ko mga katropa, pero what occasion? Pero, gina-surprise ka, diba ga? Kasi may occasion na, may gina-celebrate kita, like birthday, Christmas, Valentine's, anniversary, matcha given eh, diba? Matcha given imaw, although buko ni imaw ita, mandatory, pero most of us is nag-effort gid ana. Pero kung random ikaw nga mga katropa nag-show it imo karnya love, imo karnya acts of service, imo karnya kindness, tanan-tanan ba sa inyo karnya relationship, mas nagatay mo extra flavor. Ibaro kilig nga na karong nadadaga sa imo karnya partner. Kasi iwang animo nag-expect eh, di ba? Expect the unexpected. Agree mga bagay nga ron, harong gidaro pinakamanami nga pamatsyagan sa tanan. Tagin sorpresa ka, ginrigaluhan ka, gingahaan ka. Kasi hindi man kinahanggan yung always kang gumastos. Ruki butag ang sorpresaha, bisitaha, di ba ga? Or gahaan mo it anak ko niya paborito. Maskin, waman kamot gina-celebrate. Daghay imaw sa Mauraya karon niya lugar, mag-date ka mo, di ba? Magtutambay-tambay ka mo, pras makaron San Juan. Pwedeng-pwedeng katambay sa mga beaches, sa mga boulevard. Wow! Nag-imagine Boulevard. Pero pwede na itong Kabigon, no? Aton karon nga, Bookport, di ba ya? Agraton kar niya tambak. So, isipon lang naton niya Raya Haya Boulevard. Pwede gid ka date. Lagi naman kinahangan niya, maghugat pa kamot San Juan para mag-date. Kaya kamo ka amat, nag-gasay rin yung kar niya relasyon eh. Kasi wangan ni kamo nag-gataot effort para magbutangit extra spice. Diba sa pagkaon mga katropa, para mas maging manami kapin pa kung ikaw is spicy lover. Diba ga? Kaya gusto ni mo nga manami yun imaw nga plain lang, pero ibagi hapon pag binutangan mo't katumbal. Diba ro kick nga ro tahagang mga katropa, although nagasilit ka kina ka hagang ta katuwing sipon, pero mas nagiging
1: exciting.
0: Diba ro pagkaon, kasi nga ni nagatao imaw extra karon nga lasa, extra karon nga challenge sa imo karon nga dila, sa imo karon nga baba, sa imo karon nga panit, kasi sigidas in paghugas. Sa relationship lang man naton ron mga katropa, hindi ka mag tiner sa plain lang. Dapat habang nagabuhay, ganami ag ganami. Matsawain ba mga katropa, habang tumatagal, lalong sumasarap. Dapat makaroon ro aton karon yung mga tirada. Bukonit habang nagabuhay, hay mas nagaropok. Hasta nga ni isa, hubusan yung dahil niya mabali, matsasanga. Pag hinanginan, maskin maano pa katibay, agrohangin masyadong mabaskog, pwede kang mapila. Wag nating hayaan ha, na masirang ating relasyon dahil lang sa kawalan natin ng effort. Kung kayang solusyonan, humugag ka, umaksyon ka. Aga, take note mga katropa, not everything ay kinahangan ninyo karon na kinahangan kinyong hambagon. Ko amar kinahangan niyang gid is mukgaton ro atong mga mata, pandaron ro aton karnya common sense. Kasi katagakan man abi nga tanat ang bagay hambagon kimo, di ba? Wakat kusa hay, di ka kantigo magtindog sa imo karnya sarili, di ka kantigo magayos alang mang imo pa karnya nubya, imo pa karnya asawa magprepare, di ba? Nga harar imo karnya suksokon. So syempre, always tandaan, kung ano ro atong ginagtunan, ibagay man ro aton karnya ginasuksok. Kung amat malang man kita nag-date-date mga katropa, magbutang ka mo it extra effort.
1: Exciting!
0: Lang. So kung mandun it mabudlay, once a year malang mandun. Ay mabugat man sa aton karnya, busag kahita kung adlaw-adlaw naton ro niya ubrahon. Diba? Kung adlaw-adlaw kitang ma-date sa guwa sa mga fine dining restaurant.
2: Sana.
0: Ika na may tangida ng mga katropa. Sosyalin tagagi pag hinambang fine dining restaurant. Medya napag-challenging. Ag ikaw manyara gusto mo gid-ana man yung ma-experience. Kapin pa ko medyo low budget pagang ruinyo kanya relationship. Ama kita mga katropa nag-uumpisa sa scratch. Agwas manami nga ni Ron nga kasama ka nung wala pa. At ngayon na meron na, kasama pa rin kita.
2: Sana
0: ah, kanamitan. Paano man ba kita nga ra, no? Mahambang man din ibaro na nga. Paano tama na to katropang yani? Kasama man ako katuwa. Tapos iba na ang kasama nung meron na siya. Sige lang mga katropa, kung amat abiro ato niya tanga role sa iba karon niya tawo is maging tagabuo, di ba ga? Although masakit imaw, pero isipon ta lang, at least di ba may nahimo kita once in our life nga manami. Although bukon it para katon, pero sambilog ka sa naging instrument para maging maayos ratong atong tawo. Ikato lang gihapon kita sa brighter side it, raya karnya sitwasyon. Although malisod imaw, mabudlay imaw, i-construct sa aton karnya piniino, kapin pa ko nasasaktan kita. Pero andyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. All we have to do is to accept and to move forward. Grabe ta. Grabe ta ka-random. Grabe ta ka-emotional. Tanan yung taan ang mga katropa naggamit yung taan natin makaroon nga hapon. So kabay pa ha nga nag-enjoy gid-ana ka mga katropa. Ay, pati man yan ako nag-enjoy sa kakachika kinyo. So magdahan na sa ato yung mga katropa nga una makaroon sa bye-bye, sa swimming pool, sa suba, sa raya karon nga falls, aba sa cold spring.
2: Sana
0: ah, kanamitan. Ginababadra na kanya mainit-init yung mga kawas.
1: Ayoy!
0: Pero mga unga ha, tanaw-tanawa ninyo. Okay, lahat ang mga katropa mag-enjoy. Pero kung may bitbit ka mo mga chikiting, rumbuhan nyo gid-ana. Hindi gid-an ninyo pagdugaon inyo kanya mga mata, paagto, kanda. Ipansin ko hadagat kamurunat Marites. Rin niya tagaling unga, igtut ah, saraya karon nga, tunga-tunga. So, hindi mo isalig porque abo-abong tawo ron ng gapaligos, gawarang-warang. Hay bukon tanat obligasyon, riimo kar niya obligasyon. So, kaibahan nyo ron, rumbuhan nyo, usuyan nyo. Aga, syempre, i-monitor gid ana ag bantayan. Para mas enjoy, ag masadya ro banding it bilog nga family. So, always keep safe mga katropa. Ag sa iba nga may plano nga magawa, magpanaw, makaroon nga hapon, magdagit ana kamukan payong sa mga nakamotor, magdakamot kapote, para ready anytime ma magbubo ro aton karon nga ugan. So, man, mga katropa, thank you so much, gid-ana, sa inyo kanya pag-iba, pag-tutok sa kanya programang X-Rated, makaroon niya midweek at Locked at Miyerkules sa Happy San Juan. So, enjoy the rest of the day, mga katropa. At sa aton man yung mga Facebook Live viewers, man nag-comment, nagpa-shoutout, nag-share, nag-follow sa aton kanya page. Thank you so much, mga katropa. At sa aton man yung mga katropa, nga nagtutok sa aton kanya X-Supom Radio mobile app. Agsan na kanyang mga radyo. Thank you once again. And of course, kay Lods. Nga, ito kita kanyang partner makanya hapon sa pihak nga linya. Thank you so much na Kimo Lods. Kay katropang Noel. At syempre mga katropa, until tomorrow, see you again. Yaman hapon sa ito niya programang X-Rated. Agsagi hapon, akin niyo karmakaibahan ang kasikatropang Yanny.

0: Marathon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nagsakit ang ako ni ko.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Sa mga butika.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:48 na sa hapon. XFM News Break.

Din hatod yun sa ulihing paghahuwayan karo student athlete nga si Rene Batermon ya sa Barangay Labnig Memorial Cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur. Makaroon niya Miyerkules, Hunyo 24. Kung sa siin yung tambungan naya at mga kilagang personalidad, kama naman bilog nga pamilya ag mapubliko. Kung sa siin bumuhos ro grabing emosyon sa pagsarado pa lang it kabaong it student athlete

antes nga Raya Higinubong, nakaangkon anay it misa sa Talacogon Municipal Gymnasium sa Agusan del Sur or funeral para sa anang funeral mass it nasambitan nga Ateneo basketball player. Sa iba pagid natin yung mga balita, personal man nga nagbisita si Vice President Sara Duterte sa haya ni Chris Lawrence Fabian sa Tacloban City bandang alas 6 itagahon kaina Hunyo 24 bilang sa pagsabat sa panawagan itina it biktima. So presong nag-abot rabi si Presidente agad nga makisimpatiya ag magtaot suporta sa naiwanan nga pamilya sa tunga itanang pagkasubo. Antes karagin, bisita man ni Duterte manang alas 5 aga-aga ro haya isang kamiyembro at pamilyang si Para agad nga personal nga ipaabot ro anang pakikipagsimpatiya. Sa iba pagid naton nga mga balitaan, mga katropa, nagadihon ng House Prosecution Panel itapat nga dugang pre-trial measures sa Senate Impeachment Court. Agud nga masiguro nga mas maayos patas at transparent o pagpamati sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagakip sa mga ginmungkahe nga patakaran o paggamit nga it pareho nga Filipino at English sa mga proceedings, agud mas madali nga maintindihan it publiko ng mga nagakatabo sa hearing or sa trial. Ginhinyo man it prosecutor nga obligahon aron magkasiparado karon nga parte nga magpatigayon it advance disclosure itanda nga mga testigo agud nga malikawan ng mga sorpresa ag mapadasigro proseso it trial. Sa milog sa mga ginmungkahir hayrupag tao it kahigayunan sa public sa parehong public ag private prosecutors nga magpatigayon it pag-examine ag pagpangutana sa mga testigo nga igatubang sa impeachment court. Magwas kara gusto man it prosecution panel nga buksan aron mga silyado nga mga kahon nga nagaunod or may mga sugod nga mga record maghalin sa Bureau of Internal Revenue sa idagom it pagpanguna it impeachment court bilang kaparte it pagtalakay sa mga ebidensya nga may kaangtanan sa kaso. Suno sa prosecutor makabulig ro mga duga nga mga tikang agud nga mas maging malinaw, organisado, transparent ro impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Para sa katapusan nga balita, igapaidagong makaroon nga adlaw sa yellow alert or uman. Nga ginapaidagong makaroon Ruby Sayas Grid sa yellow alert maghalin alas 5 hapon hasta alas 9 gabi. Makaroon nga Miyerkules, June 24, sunod sa National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP. Bangudraya sa mataas nga demand forecast ag unavailability at large coal plants. Itmasaka ro yellow alert bukon itbastante. Aro operating margin agud nga sabton aro contingency requirement it transmission grid. Oras na naton alas 3:53 sa hapon. Kaya karang balita ginahatod katon it Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, moringa ag soya powder. Kinasuportahan o resistensya ginapabaskog no natural nga enerhiya at yawas nga white caffeine. Kinasuportahan o panunaw. Enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters. Santon Plus Coffee Mix. Saraya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: The secret of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secret of health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Idugang pa diri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa circulatory system, gusto naton sa mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa nga omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang binipisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The secret of health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence with Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source

0: sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kay Nomsang Premium D3 Soft Gel Capsule. Pwede ka mo sa Santon Plus Gold Capsule. Pwede ka mo kay Nomsang Kape Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
1: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secret of health.
0: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Ko si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Panthol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhol Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhol Plus Herbal Oil.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Wow!

0: si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita, badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Yes to health.
5: The secret of health.
6: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
7: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late nang aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nang aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
6: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
7: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
5: The secret of health.
7: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay, ganang ila sining tulog.
4: Yes!
7: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josie hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghunahuna kag paminsaron.
5: The secret of health.
6: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
7: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The secret of health.
6: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The secret of health.
6: And then amo ning Santhon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
7: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
6: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
5: The secret of health.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Vitamin D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit sa sasangyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami Gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
7: Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang gina ito sa akong sang
9: Sister Pain.
8: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon.

tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X-F-M.

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-system pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-system pain.
3: Pangkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo! System pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napakasensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali lang.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Zanice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: Manila. Tumong aking kamay, tumibukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: racist opinions. Sa one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang sister pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister pain.
2: Symptoms persist.
1: Call your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Couple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: No, hindi massive ang basaan ay subong adlaw.
1: Oo, no.
0: No, kamingaw, no.
1: Ani.
0: Basi siguro ang iban nga nagabasyahan ay kang nagabasaan ay sa mga outside city na guro.
2: More or less sa mga ano naging guro yaan.
0: Kay na ano man sila natahapan sila sa mga nag-olopisina, sa mga nag-eskwela. Hmm. Pero ang good news diri kay ang tanan nga buluthuan. May mga ano na, may mga checkpoint na sa mga estudyante.
2: Very good.
0: Oo, may ara na ano na gani gina. Para sa gani sa ano sa mall gani Dolf. Ara ba lang daw magnet na color black nga daw amo na balaw, nando padol na gani kagamay ha. Metal detector.
2: Oo.
0: Ay, ang gipamangkot kung wala man may nalungong yan.
1: Why? Kumanya ko na ano niya yung namin mo ya.
0: Most especially sa mga public schools, siyempre, ang bulk bala sa mga estudyante, damo-damo gid. May pipila to ang mga bulutuan nga may nakuhaan nga mga estudyante sing mga screwdriver. No?
2: O tatatani eh.
0: Ano ang tatatatani?
1: Tugnaw.
0: Mayo na lang prevention na para sa ato ng mga estudyante. Kaya para ang tanan-tanan nga nagatuloon dira ma-secure gid nila ang ilang campus nga layo sa mga krimen kag makasakit sa ilaman nga mga opponisyudyante.
2: Oh, yes.
0: Sige, okay na na. Ti, leksyon na ato ang natabo sa Tacloban kay nagkinarangkaran ang tanan nga mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas nga kinanglanon gid nga may security measure man ang tagsa ka mga bulutuan para sa ilang mga estudyante kay para ang mga panghuna-huna sa mga ginikanan mangin masulhay naman bala kay ti ang eskwelahan nga daan na muna nang ikaduha naton nga
2: panimalay.
0: Correct. Da ka lang yun maayo sa mga tugda-tugda. Alam lang yun yun.
1: The fill in the blanks.
0: Alam mga mintay na natani. Ha. It's 9:25. Magapalayang na ang phone pala programa. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Yan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
2: Bigala na tamsi pa.
0: Loy-loy pa. Ano subong gani? Gabisang?
2: Gabisang June 24, 20 and 26. It's a Thursday. Ah, it's Wednesday.
0: Dali sa mole. Dali lang yung balang. Kaya na notice ko si Imo subong nga gabi. Nga daw nag-bakol ka subong si Imo nga ano ho. Imo adlib ho.
2: Tugnaw gani.
0: Tugnawan ka. Painti lang na gani ang coldness.
2: Mayo ka pa yung moya kay damo. Ngaya
0: pa. Ati karniro na yung panit kuya.
2: Ati ako niya kay paka lang.
0: Habi ko kanding.
2: Ang kanding lang gabato na sa tugnaw.
0: Ha? Huh? Di ikaw kay kanding ka man lang ang gabato sa tugnaw. Ha?
2: Ang muna gani. Ngaya paka kuya. Kamsala na balang ilang ano kundi labanta nga expression gambal nga paligo todo kanding ka.
0: Oh.
2: Ang kanding balaga paligo na iya.
0: Oh, wala bala.
2: Oh. Ang
0: sa makaligo na sa maulanan sila guro.
2: Hindi ah, paligo gyud to dang kanding.
0: Wala ah.
2: Ang bahala ka na.
0: Paano mo nambal ka paligo kanding be?
2: Ang init na yan sa... Ang init bala nga nakuha nila sa...
0: Adlaw?
2: Sa adlaw mismo. Amo nang gapabaho sila. Pero gapaligo na yan ang kanding.
0: Amo na gani pamangkot ko. Sa din ka kita ang kanding yung paligo, be?
2: Ha? Tisingin ba paligo eh ang kanding bala?
0: Tingigin paliguan mo gani. Lain man ang istorya yung ang kanding yung paligo.
2: Ari na lang gilbala ko ay iba. Ari na lang nga para... Pamati anay. To make the long story short,
0: yes.
2: Ang sapat gidya nga wala ga paligo amo ang kuring.
0: Ah, hindi ko yawang pati ga paligo ya kuring.
2: Dilawi ko na paligo ang kuring. Paligo. Ang kuring ya, ang ginapaligo nila ang ilalaway lang.
0: Hindi ah, ga paligo na yang kuring.
2: Ah, ang una nato nga imuo nilawag ta niya ato ni Mero.
0: Gahulit bagay si Buning sa ako.
2: Si Morning Goro.

0: Bato ka po yung saya.
1: Entrada pa lang na. Entrada pa lang na.
0: I-welcome na ng mga tech on duty Subong Kabaloka, mga technician Subong Kagato, ng mga co-employees sa XFM. Grabe ang ilang ngirit Subong labot sa dulonggan, gid.
1: Amo ka dyan eh.
0: Nga man.
1: Kabalo na ko na.
0: Nga man ako.
1: May 13 months pay.
0: 13 months.

0: 13 months?
1: Oh, so this is pa ako nung
0: 13, hindi na yan. 13 months, man. Ano na yan?
1: Ano sa'yo na lang sa
0: akin? Hindi. Nagpati-pati ka man doon sa GC.
1: Hanggit na lang, mid-year bonus. Mid-year bonus na lang, ah.
0: Sa Bacolod, umatihan kita sa XFM Bacolod, 103.9, upunta si Katropang...
1: Chris.
0: Uy, ha?
1: Chris, kung si John Ray.
0: Correct. Tropang Chris, why get to do?
1: Pika-pika pa, mga kumbin.
0: Sa Kabankalan, 106.1 XFM with Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Duwa kita do.
1: Ah, nakahulid na kami na iyang duwa.
0: Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon, 101.7 with Katropa.
1: Baby Ron.
0: Correct. Te, duwa kita da, Baby Ron.
1: Ga finance na sa iyo. Gadiin ganito ga.
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with Katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Manager, huwag ito do.
1: KKK na siya.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, 100.7 with Katropang...
1: Kuya Jay.
0: John Ray.
1: Kaya mo na gani, ah, John Ray.
0: John Ray Jay, layo na yan. Katropang John Ray. Why get to talk?
1: Ba, do ka laba, ginagawa.
0: Sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with Katropang...
1: Noel.
0: Correct. Katropang Noel.
1: Palilap na bin.
0: Sa Rojas, XFM Rojas, 106.5 with Katropang...
1: Neil.
0: Correct. Katropang Neil.
1: Eh, jog-jog tayo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang...
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Si Jay gani?
0: James Dean. Lain man na si Kuya Jay, ah. Lain man James okay. Dean. Katropang James Dean.
1: Sige na yan ko.
0: Damo pa kasadya na sa alas 12 kita mang ginop the night sa programa ng Phone Pal. Ginadol lang sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayo ng collagen sa magusto magwapa gwapo mga kape ka na healthy ka pa. Magpangape sang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix.
2: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga... Yes, all products si Boss Rems, Sarang Babakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Boss Rem, salamat gid sa mga grasya nga na ambit namon.
1: Yes, sir. Thank
0: boss,
1: you, sir.
0: Boss, salamat gid, boss. Why gid ta do?
1: Masayi, unta kaya, boss.
0: Ha? 9:32, mabalik pa ang Phone Pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sethan Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahig yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Di Japan makaya, no?
1: Uy, kaya.
0: Padayo na, kagbalik na sa phone pal nga programa, umbod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
2: Kagara man ang Vision X Plus, kung nagakurap-kurap ng inyong mata kapamatsyagan nyo do may mga panganod, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan ng Yeswell products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nakakita ka na panganod?
2: Of course!
0: Pero mayra star-star.
2: Kung gabi,
0: ha?
2: Pero ang panganod, diyan na tabunan niya man ang star.
0: Hamugani na, pamangkot ko. Nakakita ka lang sa panganod nga may star nga nagalibot-libot.
2: Siyempre, wala.
0: Gusto mo makita ang subong?
2: Hindi na.
0: Tampuyong lang ka
2: naman. Tampuyong gali. Kung hindi ka gusto maka-black eye, mag-Vision X ka na.
0: Guys, are ay, alin kay J. Vincereta? Gadugay, kuno nga nagadugay, Baladol, ang aton nga program. Kag nagadugay lantaw niya sa Facebook, sa aton nga, ano bala? Sa aton nga live.
2: Oo.
0: Gagwapa ka kuno.
2: Wow, thank you so much.
0: Ang pamangkot sa din, dapit ang gwapa.
2: Isa ka lang.
0: Nalipda na sa gaya isang suga. Hindi, natawa ba yung monitor? Oh, gakurap-kurap pa yung monitor na. Taon, ha?
2: Hindi, ula na yung gakurap-kurap ya.
0: Ah, wala gali.
2: Oh,
0: kurug-kurug, kurug-kurug.
2: Christmas lights na mo.
0: May gabi sa aton nga mga amigo, ang aton nga mga security guards sa Sagay National High School sa Gate 1 and Gate 2. Naka-tune in na sila sa XFM. Kag sa tanan pagid nga nakaambit na sa aton nga radio station.
2: Yes.
0: Nga one daya lang na siya, nakabutang na bala sa karton.
2: Ang gani.
0: Basi expectar ka muda nga two or more dials. One dial lang na sa
2: one band receiver lang na.
0: Oh, may aras kili, di ba nakabutang?
2: Amugid eh.
0: Note, this is one band receiver.
2: Kabag, ako palang gibla na balaan.
0: Nga, one band receiver lang.
2: Hindi, lain ni saya.
0: Ano?
2: Sige, tapusan eh.
0: Okay na, kuya.
2: Te, handa ka naman, mate.
0: Sige, be. Basi kung hindi ko makakadlaw, makakita ang bitoon. Nga galibot-libot.
2: Bago lang ko kabalo nga ang type galit ni Papa Licious.
0: Oh.
2: Mga security guard. Makapilayag ka ginagin lawag.
0: Amo na ang ano, amo nang imong tawag sini gani. Ang imo na dulot sa imo pag-aagi ang mga lalaki nag-aagi naman. Impluwensya gali.
2: No, wala man kami ga ano.
0: Wala gani kamo naga
2: gabusong.
0: Wala amo gani gabusong kag hindi mo man gusto nga malatnan sila.
2: Gani.
0: Pero nga ang gakalatnan sila. Abi mo kung ano?
2: Oo.
0: Gabaylo-baylo kung buda microphone.
2: Wala labot sila.
0: Oo. Ang baso mo, baso yaman.
2: Amo ni siyang natawag nga jugula viruses.
0: Dagagwa na kita kadugay, no?
2: Oo, oh, bala.
0: May lang sa kadugay yun natong of the night, wala pa higoy yan na dala mo
2: ba? Ay, hindi ka lang yan mag-agi. Hindi ka nga yan.
0: Kata mo lang wig, masok sa bong wig.
2: Nga man.
0: Ma-wig na yung aduwaya eh. Ang para sa program bala sa XFM sa Tagom bala.
2: Oo.
0: Nga ang title, Kung Ako Ikaw.
2: O pwede ah.
0: Oh, mga reporter na sila, pero gani? Mga lalaki na sila yan.
2: Oo ah.
0: Nakita mo na
2: yes.
0: Sa ilang live,
2: yes,
0: no?
2: Yes, oo.
0: Nakakaladlawan bala sa ilang pamatian.
2: Mga aduwa nga yan man sila mag-inagi.
0: Tapos nag-ano kadya ka duster kadya yung isa nga si, sino na gani man ang
2: West
0: isa?
2: West duster ka pa. Wasa?
0: Hindi ko ah, wala na ni Guro. May mapa-advertise yung madaster ko. Hindi lang kuya.
2: Titry mo lang eh.
0: Hindi kuya.
2: Sige na, duster ka ma, ano ko
0: mga. Oh, basta ibaylo mong imo nga.
2: Mabakles ko buwas.
0: Ah, hindi kuya. Ano? Ah, hindi, madaster ko. Basta ibaylo mo sa ako ng imo nga midyer.
2: Ah, hindi kuya. Amo na ginapabot ta. Porsintuhan na lang ka, ah.
0: Bailo gidya, prinda gidya, ah. Prinda gidya, ah.
2: Ay, hindi, kuya.
0: Manananggal de amor. Good evening sa inyo duwa, sir.
2: Perte nga ngalan.
0: Gakadalagi, kuya, sa gadlaw ni Dulti. Ay, dahil lang gida, inform ko ka mo, anay, nga wala sa akon nga mga kamot ang 0915, ang global na linya. Dili lang ka mo, anay, tawag sa amon nga call and text line sa Smart.
2: Sa 0912-0076-793.
0: O, liwaton ko, ha? Dili lang ka mo, anay, tawag isa lang, anay, kalinya, kaya wala ko madala nga kung nga globe kayo nalipat ko.
2: Ala ka naman.
0: Ano gani, kung malipatan gani, ginano gani?
2: Ha? Ginakupang?
0: Hindi, ha?
2: Ginaguripat, eh.
0: Wala, ginarimit naman, eh. Hanta sa buong Merkulis.
2: Ako, Rek, oo.
0: Merkulis sa buong?
2: Oo.
0: Oo, remit.
2: At inventory, ginagawa.
0: Inventory. O, dial ka mo, ha. Dire lang ka mo, na itawag lalaki at babae. 0912-007-6793. Mumani ginagamit naman permi ko na sa ulo nyo na pwede mga katawag. Mas mayo gani, hindi yung masa ulo. Kay para bago nga mo ma-receive ng mga callers. 0912-007-6793. Tawag na kay ginbuksan ko na ang ano, ang ganghaan sang kahitaasan.
2: Amo yung tawag na Stairway to Heaven.
0: Ay, sino nabasa? Sino nga San Juan? May nabasa? The feeling ko, nag-celebrate na lang sa San Juan ang natuunan sang fiesta man ni San Juan.
2: Yes, kaya ang lapit-lapit mismo sa baybay o kung suba.
0: Pwede lang na iya. Kahit ti... Siyempre, kita, daw hindi taman guro makita nga may nagapinamasyada sa kilid dalan. Kay, siyempre, kaluoy man sa mga nag-ulupisina nga mabasa. Okay lang kung ikaw mabasa, Dol.
2: Wala ka, sugid.
0: Kay gusto mo nga gabasa-basa, di ba?
2: Correct.
0: Ang
2: pam-pam.
0: Pam-pam. Dial 0912-007-6793. Basi meron ka nag-greeting sa imo FB Live. Kito may galantaw na, oh.
2: Isa pa mala na kabilog.
0: Sino nang galantaw?
2: Parinti ko pa. Si Eugene Alacapada sa may Antique.
0: Ay, taga-Antique?
2: Taga-Antique, ginman niya ang ano ni tatay.
0: Dama ko parinti sa Antique. Pamangkot kung gina-acknowledge ka man nila parinti kanila.
2: Oh, syempre.
0: Tis ano naman ito mabalik sa Antique man?
2: Gani, no?
0: Ako dugay na kula bala nakalagaw balik sa Antique. Namian ko na da magpaligo silang at dagat kay nagadapya-dapya gid ang balod.
2: Akong guro, pagpa-Antique ko more or less mga kwan pa lang to. 2006?
0: Ti mabalik ka pa to?
2: Namin ang daang lugar.
0: Mabalik ka pa to?
2: Of course.
0: Ano na gani? Where's the mountains meet?
2: Where the mountains meet the sea.
0: Troy, paikli lang liwat. Wala ko makape. Ano man?
2: Ano?
0: Regan Factor mo yung gabi. Sweet darling, hi to you. Ako, Troy, 3 years nang malamala. Wala na gid kaagi. Basta. Dahil ilang taon tabi ang profile picture.
2: Sisin, ano? Una siya.
0: Ay! Amo ni aton friend nga nurse nga ara sa guro sa doctor subong ko nari na di sa Kabankalan si Angel.
2: Wow.
0: Aton dugay na ni dugay ta ni sa nga followers. Ano pa ni siya, lapsag pa ni siya, gapamati na sa aton.
2: Grabe, no? Lapsag pa lang sa'yo, no?
0: Sang una, elementary pa lang sa'yo. Kapamati na sa aton subong nga nagdadalaga na.
2: Nurse na gani, guro, eh.
0: Pwede na matilawan, eh.
2: Kasi siya mismo gambal nga 3 years na siya nga gabasa-basa.
0: Pwede na matilawan.
2: Gani.
0: Pero tuod-tuod lang itbala Angel, hadlockin ko bala sa injection.
2: Wow, sugiri pa ko.
0: Pero si Angel, hadlock man ni sa akon nga injection.
2: Correct.
0: Injection with ejaculation.
2: Amo lang ito, wag nga barina.
0: Line number one, good evening.
1: Hello.
0: Good evening. Sino ni?
1: Sino?
0: Yes, sino ni?
1: Si Leo, sang kwartero, kapis.
0: Ay, Leo. Ay, hiday lang, gid. Ah, di ba na, ano ta naman, no, na congratulate na ang mga taga XFM Ruhas, no?
2: Yes.
0: Ara na sila sa ilang new station. So, mm-hmm. meaning, nag-broadcast na sila subong. So, si Leo, ang aton na caller from Capiz. Da, amigo, Leo.
3: Kwartero, Capiz.
0: Ah, Kwartero. Leo, lang ko na off sa imo radyo, sir. Oo, sa ano ito. Lang? Sa cellphone ng pamati, riktaan na kami talkback man.
2: Para mag-delay ang ima.
0: Oo. Ara. Guwapo ni Guru si Leo.
3: Perfect ka mas kong sa inyo. Signal.
0: XFM na iya.
2: Oh, man.
0: Wala na da iya may mabaskog. Bisan may baskog pa, pero wala na da may mabaskog sa XFM. Leo.
3: Okay.
0: Pila na edad mo?
3: 16.
0: Edad wow. Ang ginapamangkot namon, ha?
2: Hindi yung mo height.
0: Nga nga, mambal ka 1616 ang TF mo.
2: Ginsuli, eh, guro.
0: Edad mo, edad. Ang edad na pamangkot.
3: 1616
0: Consolion,
2: tila.
0: Ay, 61.
2: Na, 61.
0: Nagambal pa kung gwapo sa tigulang na manigali.
2: Di may tigula man nga gwapo.
3: Bisan tigulang, pero ay basta gatindog lang.
2: Amo na gani. Amo na gani tawag nga, baskog na gatindog pa.
0: De, na target tagid aton market sa mga music ta.
2: Na,
0: kay nakatawag yun si Sir Leo nga 61 oo. Years old. Hmm. Nga mga Marco season malang nga mga birada.
2: Yes,
0: blaw,
2: mga
0: no?
2: Make-believe.
0: Ah, kamala ko magkanta, Sir Leo, sang make-believe?
3: Hindi.
0: Ah. Pero ano gin ang paborito mo nga kanta? May way naman mo?
3: Ang paborito?
0: Oo.
3: Ragsoy.
2: Kung aga na mo, ginapatukari ya.
0: Oo, kagahon.
2: Oo.
0: Early in the morning, ginaplay na mo ng Turagsoy. Nga nakatawag si Sir Leo sa phone pal. Ano mangita pa ni?
3: Hindi lang ko mangita phone pal.
0: Ano man? Ano man galing? Asawahon mo si...
3: Istorya lang ko.
0: Asawahon mo si Dolphy. Paras ka mo edad.
3: Mga manok na sop-sop siya.
0: Ay, oo eh.
2: Ay, kung sop-sop lang.

0: Pitahan ni Rosas.
1: Pero may lang kuno ka bukas, Dol. Kamu Dol, kito paras kamong pangidaron.
0: taga, ay kami biklo.
1: Oh, klo, gay kami klo.
2: Para na nasa para sa sulod sa para sa sulod sa balay.
1: Ano to liwat gani? Pertahan? Ano to?
0: Pertahan ni Rosas, pemilang bukas.
2: Permilang gabukas.
1: Pertahan ni Rosas, permilang gabukas.
0: Ara sa balay.
1: Ara sa balay. Dahil lang kita?
2: Hindi na sa idalom, ha? Hindi na sa idalom.
1: Hindi sa idalom sa balay?
2: Hindi na sa idalom ni Rosas, ha?
1: Ay, uo, kabalo kami na. Bintana! Bintana!
2: Bintana!
1: Arong. Oh, klo pag idugang nga klo. Oh.
0: Ara sa balay.
2: Kay Fermi na kesa ni Rosas, pero lang nagabukas. Fermi na ginauyatan.
0: Fermi ginauyatan.
1: Fermi ginauyatan. Paglaw ay paglain ni gani karon sa bat mo karon manda ka sa ako na pakwaan ta ka discount ka 20%.
0: Fermi ginauyatan. Nangyabi?
2: Wrong
1: Japon. Oh, sige ah. Hands off na kami ah. Ikaw na. Anong sabat?
2: Ay on time na ninyo. Ano? Pisa isa-isa ka mo.
1: Wala na kami gani. Isabat. Ihambal ng answer.
0: Oh, answer.
2: Oh, sige ah. Sertahan ni Rosa, Permilan nagabukas. Ay ano pa kundi abridor.
1: Ah, okay.
0: Pimilang gulo ka pang bukas.
1: Kapang bukas, hindi kay bukas. Dapat may pang tutani. Tsakto pa mun sa batani, abridor. Ah, mabalos kami ah. Mabalos kami ah. Bimo, ikaw lang yahaw.
0: Ako naman bala, papapa. Nasiya bala.
1: Ikaw una.
0: Oo.
1: Oh, ikaw ani una, dayon ako.
0: Oh, Ario, sino ganing alam niya sini?
1: Si Leo.
0: Leo, ara ka pa? O, ara pa sa? O, Ario? Ano ang ara sa agi nga ara man sa bagis?
2: Ara sa agi, ara man ang bagis? Ano ang ara sa?
0: Anong ara sa agi nga ara man sa bagis?
2: Bagis?
0: O.
1: Ha? Lagi na siguro nag-inom sa Anton plus herbal capsule.
0: Ang mugid eh.
1: Edo ka, ano, sang edo, hindi sharp mind niya sa bungaw.
0: Te oh. Ano?
1: Ano, tulugan doon na lang ni?
0: Oh, mugid.
2: Tubig. Ara sa tubig. Tubig.
0: Ara na siya sa party, sang bagis.
1: Oh.
0: Anong ara sa agi, nga ara man sa bagis?
1: Oh, perdi na pa. Perdi na bala kay para mabalaan na ng sabat.
0: Ote, sige na.
2: Ote.
0: Ha?
2: Anong sabat?
0: Oh, ang sabat.
1: Oh.
0: Ang tinaga mismo nga agi. Gipatungan sang letter B kag letter S. Te?
1: Oh. Are, ako naman. Ako naman. Karun lang ako pa gani. Wala pa ko gani.
0: Wala pa gani si Troy.
1: Di mo ko pa yung trahon niya. Nah, nuni siya ko nuya. Oh, ako naman ah. Insekto niya, insekto. Sir Leo, insekto niya. Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kung magsoksok sang bayo, puro lang itom.
2: Wow, tanami ba?
1: Oh. Anong sabat?
2: Ito na.
1: Areo, suliton ko, gamay nga sapat. Sagad magkanta kon magsuksok sing bayo. Puro lang gid itom.
2: Black song.
1: Ha?
0: Ano?
2: Ay, black na bala. Song.
0: Black song.
1: Black song man.
0: Anong black song?
1: Ang imo guru ginasungsungan black.
0: Kapangit om na mo ni black.
1: May black song ba lang in

0: 또
1: 안무 기자에
2: 아 오케이 아나
0: 하
2: 안디만
0: 아구
2: 아나
1: 우리 아무 내가 간땅땅아
0: 안땅아 야 그 랑카 다 야 땅아 야 어 이사 파 가사밧 하
2: 인세크티사이드
0: Insecticide na do man iya kuno ya nga
1: amo na sayang ga
0: chemical man iya
1: amo amo na sayang ga patay sa insect
2: oh ano abi
0: oh sirit ka na
2: oh sige
0: oh
2: sirit
0: na cricket
1: siritan bala oo na muna kay ikaw kita kuna unat
0: eh. Oh ikaw naman ah.
1: O, ikaw naman.
0: Okay.
2: Ako naman.
0: Masabdan na mo. Okay, karumanda ka sa among kalbuhon ginamon. Yeah.
2: Tuk-tuk ka na siya dayo.
0: Okay ah. Taon-taon ni magkalakakas po si iso mo.
1: Amugin.
0: Yeah.
2: Sino nga nga lang siyang babae ang madamo siyang liplangati?
1: Si Dorote eh. Eh? Isahon lang. Oh, wala pa kita mas mapos pa da.
0: Eh, sabat na namo na. O, ikaw naman, Dol. Mangko to, Bandol.
1: O, oh, ari ay. Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan.
0: Sino na si tao na si Mando ya?
1: Oo eh.
0: Anong ara kay Mando?
1: Nga ara man sa kalibutan.
2: Eh.
1: Ano?
2: Tao.
1: Ha?
0: Tao ano sa bat niya?
2: Ara sa kalibutan. Ano man? Ara man sa kalibutan ang tao man.
1: Man? Kalibutan? Do ka layo aw.
0: Away na, away na. Luya na, luya na, luya na, luya na, luya na. Aw, sabat. Ha?
2: Bebe, liwatan.
0: Liwatan ko nung mamang.
1: Anong, anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
2: Liter N.
1: Ha?
0: Liter N ko no? Liter N.
1: Liter N?
0: Oo. Oh.
1: Kalibutan?
0: Oh.
1: Kulang?
0: Lapit na. Kulang, lapit na. La.
1: Te?
0: Maulian nun, ganyan yung tigulang color ta, tapos.
1: Anong ara sa kalibutan? Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan?
2: Man.
1: Kalika, Mando. Oh. Ang ento yung sakto na. Ano?
2: Ando. Ando.
1: Ah, di ba lang ako kaginam? Balko sa imo. Di ba nag-say mo letter N? Disin ko kulang gani. Oh. Kulang gani. Te?
0: Te? Ma- maminsar ka pa? O kung dulaon ta na pinsar mo?
1: Te?
2: Ano? Ano? Ako lang na.
1: A kag N A Mando mo. De San De
0: Ako naman ah. Perde ka perde. A and
2: K. Sige
0: ako naman oh. Ari sapat man ni Japon ah oh. Sa adlaw nagatago. Sa gabi nagatrabaho. Kung maglupad daw bituon nga nagasiga sa dulom. Sabat
2: ini to.
0: Hindi. Wrong. Sala. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom.
2: Tipalo.
0: Ha?
2: Tipalo.
0: Tipalo. Wrong. Oh. Sabat. Ang sabat.
2: Ipot-ipot.
0: Ipot-ipot? Lapit na? Litra, litra, litra na lang nagsala.
2: Ininipot.
0: Ininipot? Final, final answer.
2: Ininipot.
0: Final answer.
2: Yes.
0: Okay, ang sabat. alpot.
1: Damo na sa...
2: Nani,
0: di alpot ka sapat eh.

0: May isang halawa na mo na tigulan.
1: Mami, no, ay isa na lang ako pwede.
2: Sakto na. Makomersyal pa kami.
0: Ah, sige na, sir. Pwede ka nag-greet, sir. Away na, away na. Tapos na.
2: Tapos na, commercial na kami gani.
1: Paaman.
0: Ha?
1: Paaman na lang.
0: Ah, wala na pa. Wala na pa, ama. Na request sa kanta. Kanta na. Ma-play kami my way. Sige, play ko, sir. Salamat. Bye-bye. Ano to, sir?
2: Ano request mo?
0: Sige, sir. Go ahead, sir. Ano request mo?
1: Ano, love song o disco?
0: Ah, love song lang.
2: Love song lang. Love song.
1: Ano nga la? Isang linggong pag-ibig.
0: Aba, sige ah. Play na mo, sir. Salamat kid sa pag-join, sir. Nalingaw ako kami sa imo. Ah.
2: Sige, salamat kid. Lingaw lang ako kita sa kalpo.
0: Tingay sapat man ko nung ako, ginapapak ko. Ti alpot, ti sapat.
2: Hindi yan sa akin, sapat na lang. Alpot, ngipot, ipot.
0: Ay, uwis. Ito, babalik pa ang phone. Paano po niyo si Katropang Troy-Tisoy?
2: Kasi Katropang Troy-Tisoy lang
0: ka. Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Santon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil,
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phyto nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Pon pal si kaya po ninyo ginapamatian o pon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dofi lang ka.
0: Ginado lang na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasi mo punggod, mga lap-up, kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa Amon XFM call and text line. Smart lang available kag TNT ha.
1: 0912-0076-793.
0: And again, 0912-007-6793. 0912-007-6793. Pwede ka mo mangita sing uyab. Pwede ka mo kapamangkot kung ano dang inyo ngayon pamangkot. Willing kami magsabat sang seryoso o kung lango-lango. Sakyan namon ang biyahe niyo sa mga gabi.
1: Nagtawag nga, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo.
0: Santon and XFM, libo-libong ba premyo? Tumataginting na 3,000 pesos kada simana ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa aton nga pa-promo. Paano mag-intra? Baka lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na ang apat ka mga Yes 12 products mga katropa para mangin raffle entry ninyo, and every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo sa white envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag 10,000 pesos, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes. What are you waiting for? Join us!
1: Yes, dapat! Makal ka mo sang Yes to Health products.
0: Ah, nakamit lang na sa Yes to Health ba? Wala na nagsinalambi dila. Isa nga daan, gahungaw mo, gahungaw. Yes to Yes to Health products. Lipot dila. Alipar Digno mayong gabi, Helen Blauro Tapang mayong gabi, kag si Zay Cruz na pahibian nyo gid ang senior, pulihan nyo gid.
1: Walto yun namang ipahibi iya. Nakakadlaw pa sa gani.
0: Ipakadlaw lang siya namon niya. Ano. Ambal ni Helen, naisahan nyo gid ang tigulang. Good evening. Entra ka mo di bala para maisaan lang ka mo namon. Oh, dial nyo lang 0912. Di lang ka mo na itawag. Wala ito may masabat sa globe. Kinabilin yes. Ko gin. 0912-007-6793. Again, 0912-007-6793. Te, ano suryanta sa mga kape?
1: Ano naman suryanta?
0: Kay na, ano na, nagpaubos na si Lotlot sa kay Ian, amo man Japon.
1: Oh, well, kung si, ano, si Matet Palangguro.
0: Ah, okay.
1: Oo, nag-isurehan. Ay, nasa lang ang duwaya ni Ian.
0: Abi mo bala sa pinamilya nga si Galot, namudamo gini ang makarelate kung i-open up ko harun dugay-dugay. Siyempre. Unahon taan na yung caller, ha? Unahon taan caller. Mayroon gabi, line number one.
2: Hello, mayroon gabi, sir.
0: Hi, good evening. Hostess.
2: Daniel nila, sir.
0: Daniel?
1: Padilla?
2: Oh, sir.
0: Wow.
1: Umang ko, no?
0: May artista tanga caller. So,
1: gani.
0: Taya din si Daniel.
2: Taga-Aro, sir.
0: Ah, taga-Iloilo. Pila na edad mo, Migo?
2: 25, sir.
0: Oh, daw may tibihon ka ng opo daw. Umang ko ta sabi may baga pa siya.
2: Si Lolo, sir.
0: Ah, si Lolo mo. Di ka sa Haro, da-dapit man?
2: Barangay, sa ni Sidro, sir.
0: Ah, sa housing ka mo? Relocation?
2: Hindi, sir. May BJ, sir.
0: Sa?
2: GK.
0: Sa?
2: GK.
0: Ah, si JK.
2: Sa may GK, sir.
0: Ha?
2: DK.
0: Ah, okay. Oh, pila na edad mo, Migo Daniel?
2: 25 lang, sir.
0: Pila-pila?
2: 25.
0: Ah, bata pa. Nag-work na ikaw?
2: Oh, sir, may work man, ah. Anong? Side-side lang, ah. Construction, ah.
0: Aba, din subong ang inyo nga site sa inyo nga ginaobrahan, drap man lang sa Iloilo?
2: Dream lang sa may mga word, sir.
0: Ah, pila na kabiyalog yung mga nubya sa edad mo nga 25?
1: Mm-hmm.
2: Naka-apat lang, sir, ha?
0: Natilawan mo na, tanan?
2: Isa pa lang natilawan, sir.
0: Asa apat, isa lang?
2: Alam, sir.
0: Ba? Ikaw eh. Nagtalab yun dia sa isa. Gani. Yan, no? May, at least may ara isa.
1: O kung sa bagay.
0: Ang isa mo na nga, nubya mo ng imong pinakalawig na karelasyon bago ka mong bulagay.
2: Yeah, sir. Ato mga 1 year mo naman, sir.
0: Sa isa ka tuig na kapila ka mong magdo?
1: Hindi ba isip? Hindi pwede man. Numero lang gid na.
0: Oh, hindi na maisip?
1: Mm-hmm.
0: Gabi na mudamo ba?
1: Wow.
0: Ka mga agresibo sa ilan.
1: Eh. Kung hindi may isip ti, pwerte ginaguro ang papiswit siya eh, no?
0: Gani, oh. Live-in na ka mo, live-in?
2: Kaya, ano naman sir?
0: Eh, pero nag-live-in na ka mo, Migo Daniel?
2: Nag-live-in yun, sir?
0: Ha, mo gali, kaya sawahin na sila.
2: Ano naman ko siya po?
0: Nga, ang gimbiyaan niya ka, haw!
2: Siya, may tagal siya, sir, ang ano, nagkapo siya, sir, ang gimbiyaan niya ko.
0: Taga din ang uyab?
2: Kaya drano sa ni Bakulod.
0: At oh, sa Bakulod?
1: Sa na yun sa Bakulod?
0: Hindi, doa bilog Bakulod. Mama, may Bakulod City, diri sa Negros. May Bakulod man dira dapit sa may San Joaquin. Sa din
2: nga Bakulod?
0: Ah, sa Bakulod. Sa
1: Bakulod, Gijaya.
0: Paano ka mo nagkilala ha? Isang uyab nga taga Bakulod.
2: Paano siya nag-dire sa Iloilo? Doon siya nag-dunyar, sir?
0: Ah, dira man sa may Haroman?
2: Oo, oh, Dreman Zambon.
0: Din pag-uli niya sa Bakulod, wala na kamada yung communication.
2: Niya, harapan mo kami, sir. Kuhay na ako balo, siya ay gulpe. Yung mga mga binbayaan.
0: Oh.
2: Nalaya sa akin, nalaya sa akin. Pero, saan ako, ano?
0: Wala ka guro, gaano? Wala ka man guro, gatuad, baliskad. Siya lang tanan, ginapamanihar mo. Basi kay higda ka lang ya, wala kaya ga ano, wala ka ga ano tawag sa nika perform gani. Ha?
2: At helicopter ko ay gani sa phone.
0: Opo. Ah, sige be.
1: Sige be, pabati ako be.
0: Wala labot. Kung na-try mo gimang helicopter, ano na be ang posisyon sa helicopter be? Basi sugid-sugid lang na.
1: Gani man.
0: Ha?
1: Daw alisi gali ino, alisi
0: gatiyog diyog ga.
1: Gani.
0: Amo pa na ang posisyon wala nakuha ni Dolpe.
1: Aba.
0: Kay ko makuha yan na ate daw na bulkitan sa eh.
1: Yan ano gusto mo? Kita naman yung duwa mga helicopter.
0: Pero plano kamo yan.
1: Wow ah.
0: Di yung helicopter ya.
1: Ang aeroplano ya.
2: Joke lang
1: ah. Hindi ah,
0: na-tuod niya. Wey, joke-joke ya.
1: Ang aeroplano ya, straight mo lang na.
0: Ang helicopter may ilisigid yan o.
1: May ilisigid yan ya. Di kung si Tani, pambot na lang tanga daw ah.
0: Pero mayo, gitguro. Ang imo guro nga forever, tagilo-ilo, gitguro, hindi taga Negros ah.
1: Yes.
0: Kaya wala man ka mo. Wala man ka mo nagdayo na.
2: Ilo-ilo,
0: gitman guro, sir. Budlay na sa imo, magtabok-tabok. Dason kung taga-Bakulod, di mo na dayunan. Diba? Pero nakakanto ka din sa balay. Nakanto ka din sa balay nila sa Bakulod. Saan ka mo pa?
2: Okay, isa lang, sir.
0: Ah, sa bata. Ano pag yung landmark na dumduman mo pagkanto mo ang terminal sa Ceres?
2: Okay, muna na dumduman ko. Dahil hindi mo yung biya gabi magano, tabok-tabok na mo.
0: Mayo ah. At least na may natilawan ka man nga taga Bakulod.
1: Oo ah. Tidiin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Ano, sir?
1: Ha?
2: Ano?
1: Sa'yo ko diin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Drang lang sa sila, sir.
0: Ah, sa ila balay.
1: Sa ila lang balay.
0: Mayo kayo, wala man tao. May tao kung ginpalakat nyo lang ang tao.
2: Kindri, may tao, sir. Ang mga papa.
1: So, dito makamu... Bisan na aray si tatay, dito gin ka mo nagdo.
2: Amo kito ganeng ano tigdo kito ganeng ano may answer sa ngara na ako sila to.
0: You di po sila.
1: Di wala manakik si tatay nga dito ka muna ano?
2: hindi naman nabitin yung papalot. Like, hindi ba hindi na ako kapulo?
0: Hindi man na. Habi mo, mga taga-bakulo, nung muna ginaka mga pintas, hindi man na. Tikay gusto yas ang uyab mo miya mo, ti. Langan naman nga.
1: Amoy nga punggan.
0: Punggan kanila, balabagan kanila. Uy, ah. Eh, ang importante
2: diba, da. Nung kutiterasan yung tatay, ha, bato, no, doon yung ginikanan.
0: Pila na ka mo kabulan sa buong nagbulagay? Ba, hindi na pwede ma-fix natin. Pwede mo magamit amon nga way of communication. Basi ka pamati man taga bata, kay ka batian man kita sa bakulod.
1: Gani.
0: Palangga mo pa sa?
2: Palangga. O, sir, mamangkot mo, palangga. Ako ito.
0: Dali lang.
2: Okay, naman, sir, mga lima na may abulan, wala mo?
0: Okay, simple mo lang sila lima kabulan, gali.
1: Di pa nawagan mo sabi ko, basit wala mo lang magbalik sa same mo, yeah.
0: Oo, oh, wala.
2: Sir, okay,
0: wala ka mong formal breakup nga duwa?
2: Nagkamuna ganyan, nagtawag ko. Diyan, basit, dali naman ko mamakita. So, bago ko nga troll up.
0: Ah, mangita, naging saya gali yan, Dol. Lain gaman tuod kung makatilaw ka sa isa, tilaw ka naman sa iban. Kung i-imo dahil yun i-differentiate kung sino gina ang ano.
1: Ang nami.
0: Ang bunami.
1: Nami ako nami.
0: Gambal ka nami, ha? Daw, katilaw ka na, ha?
1: Sang?
0: Sang uyab?
1: Wala, eh.
0: Si Chay Lukaya.
1: Si Chay Bukay. Mga lukay-lukay man niya. Ay, may sugin ko gina kami sa iyo, parte sa lukay.
0: Oh, sige, karoon, o. Oh. Ano napangita mo si isa kababae, Migo, Daniel?
2: Ano napangita ko si isa kababae, sir? Ang wide do, sir, ang nagawa.
1: Ang muna iya.
0: May emoto pa da sa ano, no? Sa Iloilo.
2: May emoto. Sige, sir, ang wild do, sir.
0: Amigo Daniel, may hara pa da Japon MO2 sa ano? Sa ano na tagari sa may
1: small diversion? Smallville?
0: Smallville, oo.
2: Do, sa subong na sa rara, pag-urol mo?
0: Aba, kahiti mga wild ang yun na pangita eh. No? The best gina yan. The best gina yan mga wild yan.
2: Hmm.
0: Ara da si Apple Dale sa wild. Si Kumari Apple Dale 105.9. Pati ka na. Te, pilang edad sa napangita mo?
2: Ang manghod lang gawa sa akin. Pero mga 23.
0: Ba?
2: 24. No,
0: ang mga linghod, gidigili ang tirada mo, pre.
1: Oo.
0: Ah, mag-amon eh, tapos construction worker eh, monobyo. Ha? Ano, Daniel?
2: Hindi naman mga construction, Mr. Nizat. To, ato ng Brown, sir, ha?
0: Ano?
2: Hindi man sa tanahan niya, no, construction lang. Mangita mo na sa mayo, mag-brown, puyon naman sa eh.
0: Yeah, muna gani. Ang namin, Kuya Bla, tingkong nag-work ikaw sa construction. Hapuon gini yung uyab ya sa mga construction worker ya.
2: Mapalahan din siya.
0: Daw sa nubla nga, gamix kla kay mo, nagahakwat pa. Pila man na timbang sang wild girl man.
1: Amo gudya eh.
0: Ba?
2: Sige, so ko gini yung tagao ya, sir.
0: Ang pamangkot, pila ang loy-loy?
2: Ang loy-loy, sir. Yes, mm. Siguro, sir.
0: Pila?
2: Nubo sa gate.
0: Nobo sa Jess ang loyloy. Grabe daw, Martilio ba?
2: Loligo.
0: Ba? Loligo?
1: Ba?
0: Ligo kung wala ka ligo.
1: Mm. Sige, be. Picture, be. Kag-isensa ako.
0: Sige, ano number mo? 09?
1: Hindi ka kasagulo sa number mo?
2: Sige, sir.
0: Oh, sige. Subaya.
2: Number, sir.
0: Oo. Amo ni yung tawag mo sa akin?
2: Oo.
0: Ang 0907?
2: 09968.
0: Nulain na yaw.
2: Amo ni siya ng number. Kasi nang bago, sir, Tanya.
0: Oo. 09? 96. Okay.
2: Hello,
0: sir. Good luck po. 0968.
2: 507.
0: 507. 8233. 8233. Liwat. 09?
2: 68 507 8233.
0: Lamat kid mi go Daniela. I hope makita mo na si Catherine Daniel. Sana all. Bye.
1: Wala kita eh na yagur si Catherine na ya.
0: Awan labya niya na permit.
1: Gani ang utod ni Anita.
0: Oo, sila-sila na. Oo, ano tong hambal mo sa lukay gani?
1: Ha?
0: Sa lukay.
1: May ibos na kagina.
0: Ah, tapos?
1: Si, na, ano si Baba Ball. Niya, ang ibos, gila, putos, sang, ano, no? Si Silingto ni Mama Mia, niya, siyempre, lukay. Eh, niya, lukay man. Hindi na yung lukay, ah. Niya, ti, ano na siya? Niya, pako lang.
0: Titig ae, no?
1: Kaglaw kami din tanan, eh. Mag-open ang kuha ka pati nga ang ibos. Ginapotos ka baklang.
0: 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo?
1: Exciting! Woo!

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: X-F-M.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diintag gali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang.

0: Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
3: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senson Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senson Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senson Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kaglikod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diinta gali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Isa nito po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Sa call center agent.
8: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalig na ito sa akong sang
10: Sister Pain.
9: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister
12: Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health

0: Pasakon ay tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Diri yo.
0: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Itahal po yung pananakit ng aking katawan, ang aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
8: Gary, saka service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni Kud.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako maglali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: o si Manong June. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng

0: stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
2: XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: Oras, mga tropa, alas 4:16 sa Agahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting

0: Kalayan Karagagahon Banwa Ikalibot. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton kinagapaga ililiba pagpangalagad Exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw itraya karang Webes. Pizza 25 sa buwan karat Hunyo dagong 2021. And of course, sa gihapon ako rin nyo karoon nyo mangin kibahan mangin anchorman katropang RR Kulas. Ay, sa aton man karaga pagtamyao na sa aton karaga mga katropa. Daw ka nagatutok, makarabagong bugtaw. Daw makaroon karaga gahon. Nagatutok pinagi sa aton karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na aton yung nagatsune in man makaroon. Pinagi man sa inyo karaga tigsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Good morning! Kamusta mga katropa rin nyo karaga plastada? Sa adlaw magkaraga Webes, baka namin ito matarap na stada at iba o nagabalikutot pa tao. Nano! Hugnot yon sa saksakan! Pero pinahangan hugnot on mga migyamig pamando tiyempo. Balik trabaho, balik opisina na! Mga katropa! And of course, balik klase. Narato nun na ikaroon yung mga estudyante. Daw makaroon karaga adlaw dahil karaga Webes. Pwedeng-pwede man ninyo karoon i-share aton karaga programa karoon Exciting Pilipinas mga katropa. Or i-follow raton karaga official page. I-like raton karoon niya programa Exciting Pilipinas. Or magparaga kamot inyo karoon yung mga minsahe. Samtang kita nagatalakay sa aton karaga tupang doon karaga mabalita. Aton man magkaranga pag-iistorgiya. Oy, Kalibo Public Market, good morning ha. Good morning. Kalibo Shopping Center, good morning. Good morning. Aga kabugusan karaga public market. No, sa aton karaga probinsya Karataklan, good morning. Good morning. Kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning again. Watching from San Francisco, California. Good morning. Kay Noy Oy Rene Noy, good morning. Karon sa may barangay Agbago, Ibahay. Stay safe Aklanon ha. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Diba o nagkakapi-kapi man magkara o. Parang itong kita na matod mga katropa nagapangapi magkara o. Imo niyo malaman una karon niya kape ba kan miton kita na magigop-higop man matuod man karon exercise ana ya sa kakabugtaw bago magtindo kape magpungko ana ya basi magulpihan man ninyo karang kagawasan ulog noton lang gid man mana katropang arara. Ay, masaya ka usak ko, mandriba na to, nung nagkaroon yung maigbangon. Amat-amat yun man karanaga. Plastar, no? Mga katropa. Kanda karanga. Pamahaw. Bawang nagpapaam mo, mandriba, karat dahil karanga magkaon. Bagon si estudyante. Bagon ko ni mister. Ay, kay Jameboy Pasilan Zonyo, good morning. Paki-great ko norong Zonyo Basilan family o nakaroon sa may barangay Alfonso 12 Libakaw. Sa akon ka rin ang tatay kay Larry Zonyo, kay nanay Mary Ann Pasilan. Dahil sa akon ka rin ang magugang kay Geraldine J. Ann, kay Jason, kay Jessa. At sa akon ka rin ang manghon kay Junior, kay Jane, Mary Chris, Johnry, good morning. Thank you so much katropang Jimboy ha. Good morning langgit. Mga migyamig ka rin ang panyempo na karon sa Alfonso 12 Libakaw. Sa aton ka rin ang programa karon mga katropa, magatalakay kita at mga update. Mga update ka rin ang nagkagatabo sa aton ka rin ang palibot. Exciting Pilipinas! Para yun yan, no, sa pagpanahat inyo ka rin ang mga minsahe, no? Sindi ka na magbuhay, aton man karoon niya pagabasan. And of course, iyari kita sa aton karaga manatipon, karaga mabalita, magkara. Nga aton karaga pag-istulyan, tawat dagan, ligwa sa kabilugan, makarat aton karaga pagpangalagad. Exciting now, Pilipinas! Mga katropa, balikan tara niya karoon niya natabo nga shooting incident ora karoon sa Tacloban City. Gagin kagakip, raya karoon nga daywa ka mga minor de edad suspect sa pagpamaril sa kwapwa estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Formal na ngagin sampahan itatong karanga Police Regional Office 8 itpatong-patong nga kasong kriminal raya karon niya 15 anyos nga suspect sambilog no nga nagpa gupok itdaya karon niya bari.
1: Exciting Pilipinas
0: no so formal gagin pasakaan it kaso pinaagi sarong raya karanga inquest proceedings sa tagatapan ita city prosecutor Itaklobat. Grabe ko babor kaso karana na mga katropa. May 3 counts it murder para sa tatlo kamaisdanteng ginbawian itugam karanga kinabuhi. May 3 counts man it frustrated murder para sa mga biktima nga grabe karanga naninahan pero nakagwas or ginguwas itaton karanga mga doktor. Multiple counts it serious physical injuries para pagid sa pila ka mga estudyante nga nakangkon it mga nina no or damage bangod sa pag pamaril.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero mga katropa, hindi makasuhan. Raya karon niya 14 anyos nga anak karon niya ng inkiba. Wait, may kasong kriminal!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sonora sa Juvenile Justice and Welfare Act or RA 9344 nga ginatawag naton ka. Nga raw mga minor de edad nga 15 anyos panubo protektado ag what criminal liability. So bangod karon hindi pwede nga pagpasakaan itraya karon yung mga kaso parias sana karon niya ng inkibahan mga katropa. Agwelro Philippine National Police gusto nanda nga ipaubos rong edad nga ra sa juvenile nga ubrahon kara nga 12 anyos.
1: Exciting Pilipinas!
0: But may mga kaso nga tubangon kara raya karon nga police da nga tiya itaya karon yung 14 anyos bangod ana it kapulisan rugin gamit sambilog karanga baril no nga 9mm Glock pistol no mga katropa. Kay Carlos Ronnie Vlog, good morning Gabe, nga pinamati man makarakaton.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mayad lang karon nya pag tutok bay magbugtaw na ribano na tono na karon yung may bango do. May mga ginapanawan, ginakasakuan yun man magkaroon mga katropa. Well, sa dugang naton karaga balita, well, una sa gihapon ro kasubo or kadismaya, no? It maapiktado karang estudyante ginikanan raya karanga temporaryo nga pagsarado it Libacaw College of Science and Technology or LCST.
1: Exciting Pilipinas!
0: May second year, hasta daya karon yung fourth year students, kapin sa mga nagtaliwan nga ra, nga dag-on ka ra, nga bagong graduate. No? Kasi Roched, gindiklara, nga wait bisa. No? Ag hindi man sigon makatransfer sa ibang eskwelahan matapos gawa ginakilaga itched rong tinugon an it LCST.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Rayay matapos yung magpaguwa decision rong Commission on Higher Education nga uwa kara ginakilagar o pagtinugan on sa LCST. Gubot singhano nagakahugan kara nga mga katropa nga uwa it bisa rong diploma ag pila pagid nga credential it mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe rong masubo nga ra, pila ta ka mga estudyante kara rong biktima. Unang-una rong biktima kara estudyante. Pakaiwa raya kara nga ginikanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumuta man ako, imo kara nga kalisod di karoyon. Hindi ka malanggali mana ka graduate. Oh. Ay kung magpadayon pa man ha, abawon nga mga 2 years pa man ha, bago mo buong or imo karang mga diploma. Imo karang edad or ano ba kung back to zero kagid. 25 anyos kung man makaron. Tapos na yun, iskwila kapat na yan karang uman, 4 years uman, ba pila tayo mong edad kara bago maka lampuwas mga katrop. Okay, down Villanueva, good morning! Watching from Makati, kung ano nga to, sa Taiwan, makarakat imo sa Makati yun. Nagbakasyon yun, ana, si katropang Dang. Ano, nagpa-Taiwan yun, ana, katropang Dang, no? Good morning, kid, ha? Ah, katropang Dang.
2: Good morning!
0: Anyway, oras, mga katropa. Alas 4:29. Aton ka nga oras. Aton ka nga pag ililiba pag pangalagad magkaroon. No? Tawan tanay, daya karoon niya ligwa. No? Raya karoon niya natabo nga rang shooting incident. No particular, ura karon sa Tacloban City. So may payag kararaton karang Philippine National Police kung ano ro mga tikang, no? Aba katropa itraya karon yung mga suspect o mga minor di edad. Kasi kahapon, formal na nga ginpasakanit aton karang Police Regional Office patong-patong kaso karang kriminal. No? Raya nga atubangon it 15 anyos. Pinaagi kahapon sa raya karon nga inquest proceedings.
1: Exciting no. Pilipinas!
0: Bilatra na karang kaso. May 3 counts it murder. Pag murder, mga katropa, grabe it raya. Ginakabigot na ito na nga dahil mabubugat karagang kaso. Kapin sa tatlong estudyante nga ginbawian itugam karang kinabuhi. May 3 counts man it frustrated murder. Bangod para sa mga biktima nga grabe man karangan naninahan. Pero naguwas itrayay karon yung mga doktor. Multiple counts it serious physical injuries. Para pagid sa mga estudyante nga nakangkon it mga nina, bangod sa rungdaya karanga pagpamaril.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, kontraman sa rungdaya karanga 14 anyos nga na karanga nangin kaibahan. Kaibahan niya nagpagupok. Dayat ang mga katropa. Uwa it kasong kriminal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Masira sa ginpaguwa karang Juvenile Justice and Welfare Act RA 9344 nga rong mga minor de edad nga 15 anyos panubo protektado agwa it criminal liability. Agbangod karon hindi ra imaw pwedeng pasakaan it parehas nga nangin kaso kana karang nangin kibahan nga 15 anyos. No? Pangaywa, involuntary commitment. Gubot siya anon kara rehabilitation, no? Nga imbis kasong kriminal rong mga social worker ita City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Bulig at Public Attorney's Office or PAWA, magapahaom at petisyon sa korte. Agod maipasugod, daya karon niya 14 anyos sa Sangka Rehabilitation Center o ginatawag na ito, Bahay Pag-asa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Sa sugod, it hindi karagaman rubo sa sangdagon para sa striktong intervention program. Makagwa tagyapon dayay karang akwan eh. Naging kibahan. O rayay karoon niya 14 anyos. Pero makasuhan ana karang makatropa kasi rugin gamit na karaga baril. Raya karoon niya ginapanikiyahan it sangka polis nga na karangatiya. Raya nga ginamit na karangan 9mm Glock pistol. No? Bangod rong mga baril nga ginamit it daya karanga 14 anyos rehistradong service firearm. That's why nga magapangatubang rong police staff sergeant kara sa mga mabugat man karanga kaso. No, may criminal or RA-10591 or illegal possession of firearms. Partikular sa batas nga rong provinsyon sa ginapabayaan mo, no? Wa mo ginatagua it mayad. Mga katropa. And then, hagamit arat daya karang minor de edad, raya karun niya baril. Pakaiwarong criminal, RA-7610. Bangod, kasong ginapasaka man raya sa pulis kara, bangod sa bagbutang kara sa unga, sa perte kadelikado o pag-expose kara sarong daya karanga makagamatay karanga baril. May administratibo pag idra magkatropa. Kasi ginumpisa na aton karanga Philippine National Police Agnapol Comrong Investigasyon para sarong daya karon niya pagsibak sa serbisyo. Bangod sa grave misconduct. Grabe nga kapabayaan na no? Sa batas itaton karanga kapulisan. So sa idago man ray makara ita ginatawag na ton niya restrictive custody, no? Mga katropa. Ka Judith Apolinario Nadwa, good morning. Paki-great it belated happy birthday kuno no sana karanga brother, no, kay Johnny Nama Apolinario. June 19, no? Sana karang sister kahapon kay Maribel Nama Apolinario. Good morning, Gid!
2: Good morning!
0: Oh, happy, happy birthday, yo. Oh. Grabe, tanagaliw na si katropa nga Judith. Makara, paldong paldo. Ano, sa kwan, makara, sa suga. Alright, sa atong kira nga pag ililiba mga katropa, araw, pamatian tanay ro tikang or and, of course, no, ro disposition makaroon. Itaton ka rin ang Philippine National Police, mga katropa, sarong raya ka rin ang daywa ka mga suspect ka rin ang minor de edad. And of course, no, sa tag-iyang ratdaya ka rin ang baril na ginagamit sa shooting incident o nagkaroon sa suod at eskwelahan sa Tacloban City, Pamatianta.
3: Nagkaroon po ng shooting incident sa kalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po, na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na tatlo, at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At lima po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So, the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umaten pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20, napanood naman po siguro natin ito. Next. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po, nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin. In-insure po natin, of course, yung na-area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalawa pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa kanya ang isang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong 3 bala na hindi niya po naiputok na. Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination and at 11, they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City. Ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po rin ang police natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing. At ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng ano, and we have already the result. They are both positive for gunpowder nitrates. So, ibig sabihin po sila ay nagpaputok po pareho. Yun nga po, yung resulta ng ating firearms record verification ay lumabas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang police. At yun nga pong 38 ay sa isang security agency. Alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as well as ang ating pong SILG Secretary John Vic Remulla, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is there. Kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya. The other one ay siguro dahil maliit siya. Pero unconfirmed po ito. Sa kanila lang po nanggaling ito. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations. Okay.
2: Tanungan mula sa MPC? Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Sir, good afternoon. Ang pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa dalawang menor de edad ang mga firearms.
3: Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po.
4: And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa security agency?
3: Yes sir, we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL.
4: Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa?
3: Ito pong mga content na ito, we're still verifying. And we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa nga po natin fully verified. We can only say na dun po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
4: So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation? Pero inaaral lang natin or not yet?
3: Not yet, sir. Not yet. We cannot confirm yet that it's authentic.
4: Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KMFDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KMFDM. What do we know about this? Meron ho bang koneksyon itong mga batang ito sa isang bigger group perhaps outside of the country na nambuyo sa kanila? Or perhaps they were brainwashed or to do these things?
3: Yes sir, nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador at kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding.
4: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Marali at the Manila Times.
5: Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban, but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies?
3: Yes, ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinag-utos na po ng ating chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan, kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po.
5: Sir, follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba ang PNP on when you would conclude the probe?
3: Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, diba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating imbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Pangulo po.
5: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
6: Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter?
3: That's possible, sir, but I cannot comment. And of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito, na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this ano. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to, but suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content.
6: So online community, ganun po, sir?
3: Possibly po, possibly.
6: Okay, thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Colonel, kung magandang hapon po.
3: Yes,
7: Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makaka-uwi ba sila sa bahay nila?
3: No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So pag 15 years old and one day, I consider that's above 15 na po. So siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection ano po natin protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makokommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave.
7: Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record nyo na mga minors na na-involve sa crimes?
3: I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for.
7: And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahin na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment?
3: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po.
7: Age what, Colonel?
3: We are thinking 12 years old po.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, katropa. So, Raya ro naging pahayag na itaton ka ng PNP. No, sambilog sanda ka rin ang ginapananuhan na nga ipanaog sa Runaya karon nga 12 anyos na mga katropa rong juvenile no nga ra nga ginatawag no para kung siyempre kung 12 anyos pa ibabaw na sugod na no sa dahil karon nga ginatawag naton karon nga kasong kriminal rong pag-atubangon sangka minor di edad no kun madayon no pero ray karon nga 14 anyos siyempre wala kasong kriminal mga
1: exciting Pilipinas right
0: ay alas 4:52 no raton karang oras no sa aton karang pag ililiba. Good morning anay kay Jima Kiswani naga pinamati una karon sa Baco or Cavite.
8: Good morning
0: gid ka tropan Jima kay Rhodes Salvador. Good morning bao naga kapi-kapi man magkarao.
8: Good morning
0: panwat lima ka bo naga biyahe kung kuno imo man sige katropang Rhodes alright oh sa Roja City nagali mo man karon no okay bahan ko gid man nagkatropang RR rong SFM Kalibo 96.5. Well, thank you so much sa katropang Rhodes.
8: Good morning
0: sa imo karang pag monitor always no sa aton karang Facebook page SFM Kalibo. Oy, bantay ka mo mga katropa, sindi man ka magabuhay, no? Gusto nga na to niya makipag-angutan, no? Ro, sambilog sa estudyante nga ra, no? Ita, raya karon nga Libacau College of Science and Technology. Kasi may mga panawagan sa Gihapon kara raya karon nga mga estudyante nga biktima, no? Itemporaryo karanga pagpapundot operation itraya karanga nasambitan karanga eskwelahan nabugat ana matol dron sa pamatsyag ro pilang dagon ana ro inyo karanga balik-balik pag inantos antos tapos madya wagang rayot daya karanga matabo
1: exciting no? Pilipinas
0: standby totok panong balikan tara no after gamang itapila kam reminders kanlistan baya

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaokit ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon o registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagatan, magselebrar, magdaog.
1: Canton Gold, live testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Canton Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahog-bahog sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Canton Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Canton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Canton Plus Coffee Mix.
1: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Canton Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Canton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Canton Plus Herbal Soap.
1: Nanami Gin.
7: Canton Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal gina ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: FM. Nandala sa kumpuyan sa trabaho, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Oras, mga tropa, alas 5:03 sa gahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning kay Manuel Nemes, no, nagapamati watching Facebook live una karon sa may sitio Agbawa Hanlod Libacaw. Aga shout out man ro ana karang nya pamilya una karon sa may barangay Pinoy Libacaw Aklan, no, kay Manang Lourdes Nemes Naig, ag sa ana karang asawa kay Nong Ramon Naig, ag sa bilog karang nga pamilya, no. Good morning gid katropang Manuel Nemes. Thank you so much imong karang pag pinamati.
2: Good morning
0: yo Joseph De La Cruz sa De La Cruz family. Una karon sa Agbanawan Banga. Good morning gid.
2: Good morning.
0: Kay Sir Joven De La Cruz. Good morning.
2: Good morning.
0: Matamat na katropang ninyo. Bukaw na tayo karang baboy, ha. Okay, antes naton kita magtalakay sa pila naton karang minute-init karang mga balita, mga katropa. Si Kiaron Tanay, Noro Police Report ni katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa Police Report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning. Sa mga suki, matang pagmati. So, hi, kamusta man rong pagbasa imo kahapon ka na?
0: Ay, wabat, anak kita na basa. Maasaw-asaw lang gid ka hapon.
3: Oh, nabasa-basa nga na yung sungal. Isang sige to.
0: Ay, dito ka tawa na ron. Oh, grabe ka kita imo nga naman, no? Kahapon matinding abilidad pag agto mo dito sa may bangkarira to kahapon. No, abo, pagbalik mo ta na, isakop mo ta kita't pamahaw.
3: Ayun nga ni ay makon ay kumbaga ay masawa ta mahuma kami nga analiza masa makon may pinagabiya magtugda to
0: ang naugot ka kita imo sa mga makaroyo no nga una ka timot suwa ka kita imo gin acknowledge
3: ay nang ko man git aron ang tinaokor ako ay di o ikali sa mga kolinyo kami mag live kami at tapos suwa mo ninyo makuha acknowledge
0: may karpatan ka para ireklamo basta sa katwiran ipaglaban mo.
3: Ay makon ba ayo makon paghugat nga ako maakting kay ako gid makon makarira gid makon ako.
0: Oh.
3: Makarira gid na ako na kuya sa barangay Tambak, yango yang magamit.
0: Bawa. Grabe ta imong aron ya, kon na plano.
3: Sana man kita sa mga pagsisid-sisid gyud ang katro pagar.
0: Ayo, oy, dati ka pang manuga sisid, grabe kita ra imo karon ginawa ba.
3: Bukan 30 minutos pa rin pagsisid gyud ra di gyud ting maapuon karon.
0: Oy, ikaw gutagid ko so inuras pagid ba ni.
3: Nami,
0: Rolin, pagsisid?
3: Oh, basta ko kapit sa amit ba? Ito, galit ako, gubatas ko, may istorya dati.
0: Ah, manayin mo man rin yung gampangon, mataan na.
3: Yeah, manahal, kutrupat siya, na eh. Wala na, eh. Makanat naman na dapat imuumrahon mag... Kung nag-sisid ka tingmana o nag-yangoy si Dagom.
0: Gareklamo nga ni si Kuan Joy Ringan, eh, nga... Ikaw kunong ka na gatinuro ka to.
3: Tinuro yung diba ito na dyan eh. Pagkatuog na nga ni Mato doon na eh. Sa'yo ko nga hangover ka pa siguro Mato na eh haranganin nga sa nuwan kahapon ka.
0: Babo nga hangover matuod, no?
3: Ah, sige ito. Tiba sa clan level. Umot yung pat kahapon.
0: Iya, siguro ta'na ron.
3: Ang kayabanan kita kahapon. Abong hilong. Sigurado kita ron. Kita karon. Kito pangarar.
0: Ay,
3: bukot.
0: Hmm.
3: Mukot tabi at kumbaga ay pag gabi ro kilat ah, nakita na ito mga katropang ikara sa atong ganagin na pinduga sa kalibutin ko.
0: Pag kwan na nai, panago!
3: Gabi ta, ano, tanga nagkwan ro kilat ay kwan ta, jury! Lala nga, pangayon, guwa!
0: Ba, ginaganan
3: mo ta, kilat ah. Ginakilatan mo ay, tinuri kami mana, haraman lagi mo. Ay,

0: puntara do sa iya ka na sa mahi dito to lang maragi po o kabihi agya ko singa ni karon ay singa niya rin mga dakpan o napanuhan aga daya tanga ni iha isang bilo makabig na to niya itong notorious mga or suki so tayo tatong niya kalimu PNP imara ay tanga paragi po jot sa ato ang manuwa karatangalan agya doon niya na iwa atong ka nang ginapangutan ang maliti at imaw sa ato ang manuwa karahit at kalimu ay kahabi eh no hay wa patat kinaog gid ya kalo nga ning tawal likap dang kalan no itsuga nga uga
1: grabe di sikap dang kalan niya ra no kabot buot gid ang klasing cup member on
0: dili sila mo macha ngirit-irit ba sikap dang kalan cup dang kalan
1: imaw
0: oh imo nga likap
1: imo marami kita ron kibahan no naron katropang Christian kumbaga kung wakat may mga kutan-an hay imo gid ra sang bilog karon niya.
0: Sa bilog,
1: mga
0: sa
1: mamaritis, sabi. Sa bilog, sa mamaritis. Oh. Pero mabuot, matagay mo ron. Oh.
0: Yes, so, mabuot, sikap ng kalang yun. Eh. Kung wakit at mga bubalita, gila, eh, medyo kung ulti-ulti mo lang gila, eh, ato, no, ato lang gila, anong patusun yung katulungan. Oh. No, pero anyway, no, hay, sunok ka na, hay, kita ko, ana, kahit suga, nga uga, pwede na magkaon.
1: Hmm.
0: O, oh, kita magkaon doon ay akira nga katapangaraan.
1: Ibis! Nag-ibis nga ra!
0: O! Oh, ayos ha? Ibis, mamakon. O. Oh. Sosyal, mamakon yung tingin manakaw ra. Mamakon ay sa gusto na tamakon ay kwalit ka, mga first class kita ng mga suga. Mawa, yung pangutan ay maw. Kung oh. Kaling gusto ay sumalatitsyon, maw, grabe talang tango-tango kita.
1: Ay, tawa ni maw?
0: Tawa, binaktihan kita ay maw.
1: Ah!
0: Binaktihan kayo mga kristal. Mako na itson yung manok parar may habhab na kinaon so daya siguro mako sa bilog sa mga kadahilanan no ha maliit rea ka rin ng mga ilunga ka ra no ha ilaga pa na kao lang so dahil nga ning mamudlay siguro pang pangabuhi huwag ila tupukit ang ito na hinaginikada nanda huwag ila tawuan ito pagkaon sa tamang oras huwag ila pagkaon sa tamang oras. That's why, you know, ato ka ng mga inungan ay mga iba, naghihimo lang. No, it's like ng mga pagkapanakaw ng mga krimen.
1: Tama.
0: Ang para yung matakaon, no, it naman namin ikatropang nga RR. So, magkaroon, iyara sa itong kustodiya, no, ito ka ng kalimbo PNP, ang syempre, as usual, pag patawagun na lang ka ng ginikanan, ang pag-istoryahan niya sa itong ka ng WCPD, ang kaman naman, ikat on over na, no, sa tagatapan, itano nga ka MSWDO ka na katropa nga RR. Ay sa doon nga pagiging reports ang kami doon ni Dadman. Yan ka na sa mga kalimupil. Pinga suki man. Katropa nga RR nga sa bilog na hay. Nagapili na nung atang gabi. Baga hay
1: matawatan.
0: Scorpio hours man. Ang suki man na. No, Scorpio. Yan ka na sa atang kalimupil. Kaya makamuhin nga aray. Huwag kita makamuhin. Kaya ba na kita, biga umpisa kita, biga ito pangar, ano mo, daya ka nga pag, manami nga pag inuganit nga sa ginikanan kita na. Ito nga matat na ako ng ginikanan, na pamayaan ay, huwag ito nga ito pangar, at ang direksyon ng pang, pangabuhi, no, itabi lang nga, nga, kumamakarayan ng ginikanan. So, daya nga, temporary nga gusto, gusto niya lang sa ato ka nga kalabutin before safekeeping, ang, doon nga nga, pag-tawagun ng yapon na nakarang ginikanan, ang pag-istoryahan. No agi turn over sa natungkan kara nga opisina kara katropa nga RR ang iya pagida bumangga pagidre kara nga bao sa karusing man to 5 nga scooter ang sasangka kotse kara katropa nga RR sa kasagsagan kapistali ta ni San Juan de Bautista kara kahapon sa bahay ni Tapuok GT Port. Ya kara nga motor si yung naman yung si tayo kara sa kadalagita ang nagapangidamit ni Sisa Sanios yang kas nga 15 ang 14 anyos ba puro tagil lang ang mga milyon titan man na no ang saktang rin ka kotse ginamaliho man ito karasang kayaki sa legal ka nga edad si Rizal na itong kalabog ka informasyon ay panulong sa Marikano direksyon ito ka ng motorsiklo pagkabot sa lugar no bumanggat mo ka na sa nagapaliko ka nga sa yakyan nga paanto sa bahay ni Daton ka nga sitso Lambihan ang sukupan ng barangay Dagao. So nakangkol, nagkupi, ang natabaw, natupadangan, napawas, rumamter, no, ito yung karang sayakyan, samtang gas-gas man, o karang tapaludo sa nakarang tubang, at gupi man, nuklitamir, motorsiklo. So, nag-ariglo man,

0: ang both parties itikitan gihapon. Di ka nang nakita ka ng katrop pang AR dahil nga ni sa nag-drive nga kompleto sa Ricardo. So, na to. Nga kompleto sa mayulasyon.
1: Ilong pag-idra?
0: Dayaro. Why sa kabutang
1: ka? Ay, ni Joyri Jorpo Abi. Oh, good morning mga gwapo. Mga gwapo kita. No? Kapi ko no, ag. Hilong siguro rong nakamotor.
0: Ano mali paring Jore?
1: Good morning mga gwapo. Okay ba?
0: Kabuhay-buhay ang purilon nun. Paring Jore, dyan po.
1: Okay, kabuhay ko muna gaiba ka na. Ay, sino rong mapatihan ka rakin nyo? Sino rong gwapo ka rakin yung daywa?
0: Ha?
1: Sino mapatihan ginyong daywa ka na?
0: Ako mo ko malakot gwapo, Abi.
1: Oh, din yung ginagawa ko.
0: Oo, matagi. Ako kumatang mo malakot gwapo, eh. Oo, oh, may sa panggupong gwapo rin, depende sa pagdagan, kay Krupang Rar.
1: Oo, oh, di niya malman ay. Nakikita ako kanin ko, Amad, ginakagos-kagos, ginadumog-dumog, kagitin mo kumakita ka nanda eh.
0: Oo, oh, ginadumog-dumog, ginadumog-kagos, sa kaugot siguro rin, kay Krupang Rar. Oh. Ay, sa mga rin, sa Krupang Rar, oh. Sa impounding area, o oh, ita, dahil ka ng motorsiklo, ag, siyempre, buo nun niya, eh, dapat, mag-amuka nun niya, may lisensya.
1: Siya.
0: Ang daya kita ron, mahirang kita ni Nana. No, raya ka na nga violation, ada ka na nga what license, driving without license, o RCR, waman. Ang waman it, suksok nga helmet.
1: Kompleto.
0: Kompleto, surikados kita. Kapag ito pang RR. Anyway, sa ito pagindugan nga mga report, ha, hindi ka na nga tanan, no? Sa hindi ka nga report, sa kabalikianyos ka nga yaki si Bon, looking ka muli nga mugbugol. Ita maskat ni sa 12 katao tata sa Burok 3. Bo. Sa kukunit barangay Tingigaw. So sa nga biktima, umagis si Gali Moras sa mga grupo nga nag-ilom-ilom aging sampit nga mag-ilom. At tapos ni mo karahay magabato noon, no, anak na aging abot ka nga so magumpit, eh mo ka rin natakit ako. No? Ito yung karang mga nag-ilom-ilom nga nakatropakarar. Ay nahimo pa na nasigun ka lang maka daya palagyo, daya ganyan mga ugal, naging gagas ako ng mora, naging bako. So bilang depensa, nakamuko ng mora, ito yung karang tubo para maprotektahan na nakarang sarili. As time mo ka na makabot sa nakarang panimalay, ang nagtawag ito yung karang polis. Ay sa makaroon, ay sa ato ka na kalibupin, kaya daya ka nang kahabiin, daya ka nang daywa ka mga both parties, ay ugaling, ginabalibaran ta, no? Ito yung karang ginaturo na nakarang nagpangbako ka na. Kung hindi mo, kung ka nakarakatrupang RR, no? Medyo taliwas ta. No? Sa nakarang gintao karang impormasyon. So, suno, sa nakarang kay alias Bimbong, pito lamang siguro sa nakarang nanginuman. Tangga na nga titre, karang may tiyan yung suyaki, nga nasa ilalong tet, makilong ilimlon, raya ka nang nagaturo.
1: Ay, mo matagal na nagtuto.
0: Oh, yun, tama. Correct ang katong pangaraan. So, ging, kung ano, si Sumbilan Malanda ron, ito, dekara oh, ilimlon. Oy, kuya man ako, dahil, ang galing, una, temo ko nung nagpuan ka na, nagpambayo. So, ay, dahilan nga nagkagulota, raya ka nang sa lugar ka nang katong pangaraan. Sa lugang pa, no, hindi ka nang piyak nga parte, ay uwat at ka, kamatuuran, nga gingyagas ng daro na yaka yaki, para nga niya bakugol, alwasa na yaka nang hamba ng langa, ging kwanta, ging punggan ng daro na yaka nang itang nakarakibahan, na yaka nang kaibahan ng nakarangatanod sa lugar, ay sumakarang i-refer to sa Barangay Justice ra, kaya kay insidente para sa nakigyo ka na disposisyon samtang yung pauli man. Doon rin nakarangan sa nasirla na karamahin ni Anusayaki para may iwasan o posible nga basi kung mag-uunaw man yung may kaguluhan yung man yung matabo. So daya ay pusinugin mag-isugin na ito kira ay sa barangay lang na nakarang istoryahan. Doon katropang RR. Dahil pagida, arestado pagida itatong karang abaliti PNP top 4 most wanted person yung may kasong rape. Alas 5 kara 8:50 kara kahapon no itapon sa Barangay Feliciano Malete ay pagkatubang na sa 3 counts of rape may criminal case number 18624. 18625 18626 ang ipapanaog ra ko Lunes ng adlaw June 22 ay karawaran sa karasang kabayti anyos nga kasado nga sang kalibrer ang residente diya ka na nasambitan ka nga lugar magaling ra sa ato ka ng Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 3 diya ka ng aminduhan ra di aresto ng etnis servit ato ka ng baliti PNP ang wa itong rekomenda ng piyansa para sa nakarin temporaryong kahilwayan katupang RR. Sa piyakman gamahin, arestado man ito Washington PNP, mag-alasing kuman ka nakahapon itapon sa barangay mabili ni Washington, top one most wanted person. Ngayon kaso, statutory rape, ang statutory act of lasciviousness, magpabot ng mga manyak, mga tao, yung sa itong pagbin sa taklan.
1: Ay, hindi ito may wasa, no, katupang Christian.
0: Hindi ito mga kondo, mga tawag na ito niya. Hindi ito mapunggan, ron na ka nga ulang, yaharan ka, nag-iimot at daya ka nga mga krimel. So, nasa iyo na sa report, no, daya ka na sabitan ka nga lugar, may tiyatrianyos, no, daya ka na akusado, aging server na ito, kung ninyo, Washington PNP na nakarang warrant sa kasong statutory rape, criminal case number 18620, at statutory act of lasciviousness, criminal case number 18621, naging papanahog, din na kataliwan ka na, no, ang adlaw, itato ka ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 3, ang mayroon na karang i-recommenda ka ng piyansa ng 36,000 sa nakarang kaso ng statutory acts of lasciviousness, pero what piyansa? Sa i-recommenda ka ng korte sa nakaso ng statutory rape katropang RR. Yan pa rin, mga kumaabo ka sa batok na lang natin po kapag hindi ka mga report.
1: Ayawin natin karoon katropang Kristiyana.
0: Bagan nga natin po lang. Kaya aresto man ito sa PNP, no, nga mag-alaw ni media karaki hapon ito hapon sa may party tato ka sa Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo. Dika na sa ka wanted man sa kaso ang naya ka ang tanan. No, sa daya ka na nga rin pagin. Grabe ta. No, ay rayap. Or bukod mo mag-rape, gali, kung gili mo na, act of lasciviousness, kano pa nga ka na. No, report na sa relato niya taga barangay Bugasungan Lezor ya karang akusado 43 anyos agre karang warrant may criminal case number 18627 magaling sa to karang Regional Trial Court 6 Branch 36 Judicial Region Kalibo Aklan sa nagtaliwan pagkikarang Lunes ginda ko na akusado kara sa kaso ng statutory act of lasciviousness so ginda sa to karang Lezor PNP ang ating pagkikarang kusodira ag mayroon na karang kaya saging rekomenda para sa temporary kailuwayan na nagamalor ay 36,000. So, siguro ang katong pangara-ara, ino-operate rin ang Paralizo PNP, Kalibo PNP, Aklan Provincial Attendances Unit, itatap na Aklan PPO Trackers Team Pag-Ind, ang giratong ka ng PIP Aklan, ang Pag-Ind, sa milong lang yung katong pangara-ara.
1: Ginawal ba kita? Ayo, salamat, salamat, Jed.
0: Ay, dali lagi tayo
1: ako ubusan lang.
0: Mga priska-priska ang lakuan na eh, mga balita eh. Abot na nag-iletabo, may kahapon, no? Lato ka nang kapista ni San Juan de Bautista. Yes. Kung ginamulit na ka nang kalayo, na ka nang budiga, at salit na ka nang sang kapalimagay sa may party, ito ka barangay Puo, na kung sinin ka kahapon ni Tagahon, sunod sa ka nang report, wasigon it nag-star, sa ka nang nabitan ka nang bagay, matapos galing ay maligya. Galing ay aktibo pa siguro rin ka nga din kuryente. So dahil sa sunog, ano, almost araw na rin ka nga nakatambak ka nga gamit sa lugar. At sige na nga naging kabuligan mga mga residente, para nga nga top na on rin ka nga ngayon, pinagiron sa pag-bucket brigade. Kasi man sa nga nga BFP procedures manual, nag-abot sa balagang gamalor, 18,000 rin ka nga initial nga damage. Maswerte man nga, wala may ka nga nanilahan, ag nadamay nga mga sa ka nga mo ka nga pag-sunog, ang pan-investigasyon nito itong BFP Kalibo kang tanan sa nga natabo nga incidente. So far, dito itong nga natipong ka mga report sa itong nga pansikari, pila na itong mga police station, yung nasa itong nga probinsyo Taklan, ang pila na ton. Nung itong mga report, kahapon ka na sa pag-celebral ng kapistahan ni San Juan de Bautista. Report mga nga ka na sa Kalibo PNP. Ako si Katropa, Christian Villagrama, Tex FM, 96.5 Kalibo, ang Katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Good morning. Thank you so much no sa police report no ni Katropang Christian Villanueva. no? Magali, no? Sa nagkaroon niya area of responsibility. So, maabo-abo ta na magkatropa o nagkagatabo magkaroon. Kay Joyri Jorpo, sugo ta it ilimnon siguro ron. Takot sa sariling anino. Bawag it, anis katropan. Joyri, nga naman, no? Ay, kung may nakainom, abit matod mga katropa, mabudlay na, no? Okay lang kung kung limitado, no, kung magtagay-tagay, no, may nakit pa big pauwak, ginaoy rayon, tapos may hindi pa mambagan. Bakit anat pag sensor kalibutan doon? Kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante taton karaga tigayon. Cap, good morning, gid.
3: Good morning.
1: Aga tutok no sa aton man karaga paga ililiba makar. Medyo mabunyag gid makarat pananom ni mo kap. Kay Joyri Patricio, good morning. Yan, nagapinamati man makaragato
3: good
1: na.
3: Good morning.
1: Kay Ben Melvin Clavel Bartolo, yes, good morning man.
3: Good morning.
1: Kay Michael Villanueva Solina, no, good morning. Kapinraan na karoon niya kasi Mario na karoon sa may barangay. Lagin Banwa Wisnu man siya. Good morning.
3: Good morning.
1: Kay Joms Villones Batilo, no, good morning. Watching live from Manila.
3: Good morning.
1: Sa tropa natin yung nagatutok sa Facebook, no? Samtang kamo yung nagatutok, nagpamati yung mga tropa, no? Yari kita sa productive aton karang yes to halta incorporated. Kapin makara, no? Sa pampabugtaw, no? Sa agahon, no? Paali na aton karang umpisandro aton karang agahon, syempre, unang-una, hindi kita basta-basta karang magkapigang, no? Kundi piliyo na ton nga ka pero makabuligid na sa ton ka nagkagwasan. So mag Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kay man may sustansya rin mong himo sa mga gustin, malunggay, ag soya beans, kumbaga tauan kita karit natural karagang basko ng mga buhay at bilog ka nga adlaw. Bukon niyang it manami, kargado pa no sa vitamina. And of course, para man ra sa mga working professionals, no? Gaoy bagaihan no sa trabaho or madali kita karon nya duygon, bao i-charge rung gawas sa mga katropa pinaagi pagid no Santon Plus Coffee Mix. May soya man ra imaw, soya beans, no? Ay kusi nagatao raya, it protida para sa muscles, samtang rumang gustin kara ay may antioxidants, no, para hindi ka madali no nga magaw. So tamang-tama gidra para sa perme kara nga on the go. Santon Plus Coffee Mix. Produkto itaton kara nga yes to halt incorporated. Mabakara sa aton kara nga pharmacies, drugstores nationwide mga katropa. Oy, padayon sa gihapon kita ha, sa pag-baton no mga katropa ita mga sobre pinagi karon sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Halimbawa kung imo karang sa kabarig is Santon Gold Capsule or sa kabarig it Premium D3 Soft Gel Capsule or sa kabarig it Turbo Food Supplement for Men, kung wa karon pero may imo karang lima kas- mga sachet it Santon Gold Coffee no mga katropa. So raya ay magatoki mo it chance nga magdaog it 3,000 pesos every week. So pag imoon ibutang sa white envelope no with your complete name, address, contact number and signature. Ag ihugog no sa aton karang official drop boxes. May aton nuna karon sa Banwat Banga sa Ruel Junior Barbershop mga katropa. Pwede nyo ihugog rin nyo karon nya mga sobre nga nakabutang una karon sa drop box sa shopping center. May aton nuna karon sa Farmacia Gomez. Ihugog ang gid no rin nyo karon nya drop box una mga katropa. Sa aton karang grand draw prizes, first prize 50,000 cash, second prize 30,000 cash, third prize 20,000, agrong 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each mga katropa.
3: Good morning.
1: Magdaog kat imo abi matod kada sigurado git ada matod nya paldong-paldo tari.
2: Pamanaw. Exciting Pilipinas.
1: May alas 5:28 no raton karang oras.

0: mga araga, balikotot pa. Pero may mga ginaparawan, abe-abe, bugtaw. Bangon yun, bangon yun, mga katropa. Good morning! Balik trabaho o opisina. Balik klase, tato nun na karoon yung may sudyante. Hayong sa may mga ginapanawan, yun ay kasakuan. May karoon karangaan law. Siyempre, masunod kapagid niya mga inadlaw na. Abo-abo gid mga katropa sa inyo karaga. Pagtutok, thank you so much gid, ha? Sa mga katropa na to nyo nag-monitor Facebook Live. Hindi nga rin nyo tagsa-tagsa ka mga radya. Mga ililiba, mga kinulita, uman kita karon. At daw karon, hinaga karon niya Viernes. At sa topiko nga wala ton karang na talakay. Nagatalakayon ta, no, sa pila ka mga news and public affairs. Iyan karon sa XFM Calimix. Naging iba na ton partner, technical side. Tropang Cipril Kit Palmona sakay itaton karang patrol para sa aton karang police report katropang Christian Villanueva aga sangagan man itaton karang station manager katropang Jan Alinas Canyo aton nga CEO President Dr. Remilito oy and of course sa gihapon ako rin yung karang naging kibahan katropang RR Colas nga ragaywan itmayadayad karang agahon ita XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Yes, to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sering pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
8: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
6: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
0: Santon Plus Gold.
5: Yes to Health.
7: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede kamo da kabaka sang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kon damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sining discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
6: The Secret of Health.
7: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nali kon na hindi nimo ini matatapan, posible can cause further infections kag dako sining nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon na morning na batyagan, lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban na ba nagapamahid paluha mo?
8: Kagang iban sini, na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagit sa alatrasan.
6: The Secret of Health.
7: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pag ilungguhon na Doc Leo, no?
8: Tindihan naman nila.
7: Kaya basi kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
8: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
7: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaunt ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amo nang ginapagwata kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso amo nang ginapagwata ini na mapuslan problema sining kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo
8: daw gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto. The secret of health. Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pagistoryan subong ang chronic constipation hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha hindi sang amuna kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna pero magambal kita ng chronic constipation nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai
7: pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo how if we speak about constipation nabudlayan ikaw pagwa sang higko dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete no nga may amo sini Doc Leo anong kalabanan na ginahalinan sini
8: sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle kag diet naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waay sing fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sini nga mas na gustuhan magluwas pa may arakid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sini nga bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS kung diabetic ka man constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan kag may mga problema ka sa nerves neurological disorders amo man ni kag sa mga ginatumar nga bulong kag iban pa gid mga factors Sir Josil
7: so with that kung nagabatsyag ka na kag nagasuffer ikaw sa constipation ano ang dapat naton sining himuon if we speak about lifestyle driven sining constipation bangod kay ti mahilig kaya magkaon sang karne sang baboy baka karabaw kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pa matiaga mo daw kapanamkon balang gadigwa digwa so ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo
8: kun lifestyle related Sir Josil i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kay hindi ka pa nakaon utan hindi ka pa nakaon prutas amo nang imo sini correct dugangan mo siya i-manage mo siya tapos posible constipated kay hindi ka pa inom tubi instead mga soft drinks imo mga fruit juices hindi mayo kay kun kainom kita sa mga makalamay Sir Josil nagahuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kun liquid sa aton lawas pero ang kamaturan sina ginadehydrate na ton ng aton tugalingon
7: balis ka dang epekto ha?
8: Basta sugary
7: pwede naghambal ang iban niya bakal ganito isa ka litro selingya kay do nami gidi padulundon ini nagadi panghatag isa ka litro so isa ka litro na to ni inom ko one setting lang 1 ml lang pagkatapos ma-dehydrate pa ko ma-constipate pa ko
8: pagsulod sa lawas ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi mayo that's why why sa sing benepisyo kung naman ang purpose nimo instead tubig gid dapat the secret of health. Kun nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Nga once magmatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emotion nga atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang hasta nga madula siya saya sa nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sa CR kundi sa ilabalay.
6: The secret of health.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko. Pag hambal ba lang constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
8: Amo lang kung paano nila taksona.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong is as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso pa ya sang una sa uma nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensas niya magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod doon ni magwa.
8: Iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sining atiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
7: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
8: Semi-katin-katin.
7: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
8: Yes.
7: Kung mag hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
8: Yes.
7: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
8: Manami ang flow niya pag pagwa.
7: Okay.
8: Pero isa pag itdalan sa nika problema na ito, si Sir Josiel, sa subong bala, kada mo isang complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay. Isa pag itna. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
7: Kung nag-edad ka?
8: Yes.
7: Why?
8: Kung nagahina, ay mahulag.
7: I see. So, number one, you should exercise.
8: Yes.
7: Dapat mobile ikaw. Kung namang kalabanan sa mga bedridden niya ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
8: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
7: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
8: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilusin niya colon.
7: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan na Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
8: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon siya, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
7: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa
10: Sandol Plus, Herbal Capsule, Garantisado, at Efektibo.
6: The Secret of Health.
8: Ang manami sini sa Sandol Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course, may upod gin sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable, nga Moringa, may aras sa high fiber content, kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gani kita sang Sandol Gold Capsule pinagi sa Moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kon constipation man. Amo ning ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Ando naman nami pagyad kumera sa sang spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
6: The Secret of Health.
7: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Sandol Plus Gold kay nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
11: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Secret of Health.
7: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
8: Makabulig, Sir Josiel.
7: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based inisya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid,
8: yes,
7: and the vitamin D3.
8: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
7: Oh.
8: May aras sa sang moringa oil, kag may aras sa sang VCO o virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sandol Gold Capsule.
7: Oh.
8: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas. sa pagpagwa sini.
7: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Doc Leo.
8: Yes.
7: So makabulig ini di last night.
8: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkarinlain yung mga infection.
7: Sa aton sini nga pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
8: Maging factor gud sa Sir Josil.
7: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Wag sa galabutan tiga sobra isa ka semana.
8: Correct.
7: Asa sang ulihi nga gin pa doctor, and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
8: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
7: Manimaho gid.
8: Much more kung istak mo dira sang sinimana. Di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sini nga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
7: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
4: Yes, to help.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: The Secret of Health.
7: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
8: Yes.
7: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
8: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
6: The Secret of Health.
8: Pero halalungan man, like for example, taas imo BP.
7: Okay.
8: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke, gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
7: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampa sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
8: Imaginable, Sir Josel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
7: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
8: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josil kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
6: The Secret of Health.
13: Sunthone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pa gigko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
13: Sunthone Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sa ngalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa ngalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain na sang manami, firm na ito sa nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata ako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining hormonal imbalance sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, hindi mo na yun maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagamit medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahi mo mabalanse o kung malikawan, Sir Jose, na kondisyon sa kalalakihan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga mo, no? Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Timplado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, balancer Josiel, is maluya eh. Although di matanan ha. Balano may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize, nagapapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pi kaya na insomnia ko. Pero nami tani mga pi. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The secret of health.
5: Sister Pain.
6: Michelle Nagali.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints. Palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Sis the Pain naton, Sir Josiel.
2: Sis the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton, tumar gyapon, Sir Josiel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now.
1: Parang mga body odor, bla.
2: Mm.
1: Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo.
2: Mm.
1: Pabuligan nga, maneutralize ang mga nagasulungaw sa ton sa ningalawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta gamit bala ka mo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap. Sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daw ay nagana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking,
1: mm-hmm.
2: Why na sa imo kulohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation.
2: Mm-hmm.
1: Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapin ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sining diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sining information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sining constipation.
5: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: The Secret of Health.
1: Sa nagpamangkot, Sir Josiel, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation. So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight gid nimo. Sa isa kasimana, kung nami response ang lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na ito, pwede mo gid siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks kag iban pa nga kontra sa aton sining nga ginabatsyag especially sa constipation.
0: Santhon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
6: Yes, to help.
0: XFM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, Mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa Philippines, sa third time, alas 6 just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maayadanya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagandlao, Filipino, sa Libre World. Ako si Katropang Marie Antoline. Yan ang mga headlines, makanyadla ito Webas, June 25, 2026.
1: Headlines.
0: At para mga sa kanyang headlines, sa kapanong balita, local second, the staff fourth year student, aga graduation diploma sa Libacau College and Science Technology, ginadeklara itsyan niya white visa, may sadyante, hindi makatransfer sa mga eskwelahan, matapos nga wa ginakilaga itsyado andang pagtinulanan. Samtang paggamit mata at nutshell helmet hugot nga ginabawagan it-LTO. Natumahan yung headlines balita, National BIR Box, posibleng makabulig sa aligasyon it unexplained wealth versus BP Sara sunuman kay Representative Luis. Pagpahilway sa 24 ka mga Pinoy sa Russia wait kabaylo sunuman sa palasyo. Tumahan yung headlines balita, international masobra 5,300 na katawo nagkapabili niya nakakulong sa scam center sa Myanmar. Kalaman na ako na evacuation plan sa mga stranded nga seafair sa Strait of Hormuz ginapahaumon. Kalaman yung balita, entertainment Carly Rae Jepsen ginpakita rin pilang kanta sa nang bagong album. Sa tumahan yung balita, sports sa Lionel Messi naglistat kasaysayan sa FIFA World Cup. Sa Alemania, health news, Ebola cases sa DR Congo mampasgon sa 1,000, kapin sa 254 gon ron namatay.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa mga detalye man, balita lokal, retman katon, it's Santon Vitamin C. Gin kasubo, gin kadismaya, it parehong it mga apektadong isadyante aginikan ng regolpiadang pagsarado, it Libacau College of Science and Technology o kon LCST. Kaya matapos magpagawa it decision o Commission on Higher Education o kon CHED, nga wa karagin na kilaro pag tinun at igto. Nagpagan raya nga uwa it visa, mga diploma, iba pang credential it mga isadyante. Kay Desiree Olog, sang kay HM student, kamatsa na uyang rupilang dagon nanda nga kabudlay, matapos ro nasambit nga anunsyo. Kasi doon nanda ragi nagauman, bangod nagsaligsanda, nga may manaming pagtunan ro andang mga sakripisyo. Kolunas, Hunyo 22, saya may ginimot tigon nga pugong kay ibang lokal ng gobyerno apang white formal nga anunsyo sa kung ano man ro status at eskwelahan. Sabay na ginabisuhan nga mang sanda maghugat at kapin sa daywang dagon. Agro iba nga gusto mag-transport eskwelahan ay pagatinguhaan ni matauan at allowances. Kama naman nga ng mga fourth year student ay kinahangan pa nga maghugat at daywang dagon antes maka on the job training o kung OJT. Ilang pa ni Daisy nga nilistan sanda nga mag-transfer bangod bukon it credited. Ruantang mga subject a grade rason niya kinahangan nandang magbalik sa first year. Magkara plano, ani na mag-usoy itrabaho samtang ginahugat. Rumason niya tikang itiskwalahan para sanda ay makapadayon.
2: Or iba ginahamba ka man nga mag-standby anay or mag-wait it after 2 years pa. Kung may mag-transfer man ko no, hay, parang ginatawaan at allowance nga makaroon. Masin pilagang kahapon na binag-meeting, wait sakto ba nga or transparency nga statement kung alin gid man. Pero daan nga bagay after 2 years ako no, maka-OJT do mga fourth year at do mga third year hay maghuwat lang. Kasi syempre di iba, di ka huwat. Bido ka budlay namon. Tapos hay pahuwaton kami pilang years. Say syempre nanunugunan man kami sa dinagon nga masayang namon. Agkalisod yun man kami mag back to zero. Di man kami pwede mag-transfer. It's cool nga ipadayon do amon nga. Kasi bukod credited amon nga subject at among grades. Do iba, gaano sa test dalat ah. Pero sa di iba, gastap siguro or di iba, galipat kita school back to zero.

0: gausan da. Ako ay gaano na siguro gausay at work. Samtang ginawit nga maano tapos taposon ko dahil ang degree nasa LCSD.
1: Si Daisy Riolo, grosang ka HM student sa LCST sa anuman nga pagpayag sa pihag nga parte ginpatagmat ani Raymark Ilig, sang ka automotive student nga wasanda nakapangaman pangod ulihigon ro pag-anunsyo. Mabusugon kandaro naka-enroll gon kung sinabutang pasang alang randang pagtuona. Pinaligar nga nag-ugat raya sa wa na si kasong permit it eskwelahana. Pinabisuhan gamang si Gonsandang maghugat samtang ginalakad para mga rekisito. Gao man rayang makumplay ro tanan niya kinangano nag-uma niya mapasugtan ro pagbalik ito presyon it andang eskwalahan.
2: Siyempre ma-kwan man masubo-subo man. Siyempre kanugod na itong 1 year ngayon na ito. Tapos sa mga aroman ng gali. Dapat gali, walang na... Siyempre early gali, nag-announce man ito sa niya sa dapat kung sa nagabaton. Agad di ba kami mag-inano nga mag-sinaligiya. Nga naka-apply ito kami dapat ito sa ibang school. Ay, kuha na daging announce. Kaya ito yung nanero din yung mga andang nga magkapon din na kung ano man na nalakad nanda pero pawato nanda kami 1 year. At common sa tambay nga na naman mga programa din niya nga kung gusto kita agit magaling at estudyante kaso yun nanda't pundong kung makahaling di ba na sanda.
1: Si Raymark Ilig, grosang ka automotive student sa LSCT sa LCST sa naman niya pagpayag samtang wa manalikawan sang kaginang nga magain rubuot matapos masayuran ang sitwasyon iti eskwalahan. Bilang ginikanan masakit siguro na tabo bangod gubos nga naapekto har pagtuon it ndang maunga pangod sa problema nga wa gagi natauan it atensyon. Nagsalig si Gonsanda nga may manami nga resulta pag enroll it andang maunga sa LCST. Gunander kaginaan bangod mga pitraya ag makabaton sanda ako na makatapos sanda apang magkaroon ni nabutang sa ang rotanan nga andang naumpisahan. Dugang pait ginang ako na sayuran niya ginanda it mas temprano na sitwasyon niya. Haywaon kunta sanda nag-uyang itsyempo kakay propag-usit pamaagi nga papatoon sa ibang eskwelahan ro andang mga inunga.
3: Magaan kita ribuot namon sir, siyempre may tiwala kami sa rayang school imo nga ang hindi na may amung nga iya. Para maka-eskwila, huwag kasayod nga makarat agali, gagain mata ribuot namon sir, siyempre amon nga budlay, efforts ka mga unga namon. Siyempre, iya kami sa baryo, di gani kami mag-agto sa kalibo, di huwag kami kwarta, hindi naman masarangan ito. Tapos, hay, makarat agali iya, nga huwag kami na-inform dahil kung na-inform kami mas timprano, hay, nakabuot akong ta kami exam sa mga universidad, makapahaong ta kami, ho sir, doon malang ako mahambal. Karaya gatabi na muna kuanan sir nga sa may problema pero ginbato nang dabi ako nga e third year ag enroll tay nga kumakaron sir tapos nagka-start yung klase makaron ang bagong ana nga totally nga close say simpre ano man abi expect nga bat mabatyagan it ginikanan abi karon.
1: Runa na isang ka-HM student sa LCST sa anuman nga pagpayag-angot karanag panawagan si Jerwin Francisco Team Jammers Organization sa lokal gobyerno at pamunuan ito eskwalahan in sigidang aksyonan o problema. Kaya ka dapat gamang sigawin matutukan o pag-ayos it marikisita tawaan it mabahong importansya o puturo it mga estudyante. Sa kamaturan sa nukanay gubosan dang naapektuhan sa anunsyo gabi pa at tapos ko nita si kaso, it ma requirement ag pagpasa o kung pagpamedical para sa OJT roan ng graduating unkunta nga manghoda. Agos haomgon si Guntanana ro kinahangan para sa anang plano karang pag-training sa East Lake Boracay. Rumahimo ang masigunan damag karon hayro maghugat sa masunya plano at eskwalahan para sa mga apektadong estudyante.
4: Panawagan ko sa tanan mo na tumindahan at pamunaan at LCST at Gio Libacaw rin nga kabay kong pang matawan at aksyon ba yung magkatabo nga na kasi kabung-abong hando nga madura sa magbiga at hando mukon niya at estudyante kundi doon lang din yung maginikanan nga pinis especially sa kabutiran nga pinamugon silingit ito nga wala pinakoy para yung mapalitin na doon lang nga even doon isang situation rin na basagasot yung mga inunga nga rin alawan sanda Domingo-Domingo adlaw-adlaw mga projects nanda dubo boarding house nanda doon lang pag kinabudlay yung balik-balik una sa silahan. Kabay pa nga natawaan ni Justicia do mga estudyante nga nga gahibi pa na natutruma nabot sa depresyon do iba labi na na makatapos yung tanda labi na na makapadayon sa nat-school up. Kaya ginaisip na na medyo disappointment sa na makarasa anong pamilya at sa mga tao nga nag-suporta kanda.
1: Si Jerwin Francisco ay Team Jammers Organization sa naman nga pagpahaya.
5: Express, balita sa agahon.
1: Ang sinapusan man niya balita lokal, ginsastarit Land Transportation Office sa kon LTO Kalibong, gahugot yung gidawawalan na propagamit it not shell substandard ag unauthorized helmet sa mga motorista kada nagamaneho sa karsada. Ipag ni Engineer Marlon Velas, hepet LTO Kalibong, nga wak pa imawit na sayuran, nga naman niya banwa sa probinsya Itaclan na ginapasugtan o paggamit it mga not shell helmet. Inpunto man ka nga pwede gamang makahimot municipal ordinance makabanwahanan pag-abot sa paggamit it helmet apang dapat masigurado nga ang gidrayas masundanan it national law. Ilegal man karara mga motorista nga dapat pagawigon o pasansya pag-abot sa daganon ang likawan o intimidasyon ni masami nga nagresulta it road rage. Sino man sigon yung malakpan o kung mapamatodaan yung may pagabag sa batas trapiko ay posibleng magpangatubang sa penalidad, suspension o kung revocation it lisensya.
6: No, that is a national law. No, not only in national highway, but on any public road. San barangay road, municipal road, provincial road, or national highway, kung nag-drive it motorcycle, dapat ay nag-suksok it standard nga helmet. Actually, wala pa man ako nakasayod, no, nga may munisipyo nga nag-allow sa nutshell, no, kung may nasayran ka mo. Let us review their traffic ordinances, no. But the national law will always prevail. May aton nga helmet law no nga ginapatupad. So ang aton nga mga munisipyo pwede sanda makaobra it mga municipal ordinance with regard sa mga wearing of helmets no, but it will not contradict with the national law. Otherwise, ma-revoke ang handa nga mga traffic ordinance.
1: Si Engineer Marlon Velas rohepet LTO Kalibos sa anaman nga pagpahayag.
5: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines sa third time on the size 21 saga. Ang sumalitali man balita national nga tumangkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Impact ni House Impeachment Lead Prosecutor Attorney Jerbel Luistro nga posibleng mag-angkon importanteng ebidensya ng kaselyong kahon. Halin sa Bureau of Internal Revenue kon BIR kaangot delegasyon ni Unexplained Wealth kontra kay Vice President Sara Duterte. So kay Luistro, posibleng makabulig ng mga dokumento sa sulit kahon. Agod mapamatudan o kon mausisa ng mga ligasyon nga wa na idiklarang manggad kakugangan sa pagbulgar sa Statement of Assets, Liabilities and Debt Worth o kon SALN agwa pagtalikod sa pilang interes sa negosyo. So they are back sa ginagakip kung ginagakip sa record it impeachment proceedings kung Abril apang nagpabili niya kaselyo matapos magdesisyon ro House Committee on Justice bangod sa mga posibleng isyong legal kaangod pagiging confidential tax records. Pamsigano prosecution panel nga i-file ro andang posisyon sa impeachment court kung kinahanganan niya talakayan agbuksan ro bayo are back sa mga masunod nga pagpamati.
5: Express, balita sa agahon.
1: At sa tapusan man ni balita national, ginklaro it Malacanang nga awa ita ginapangayo nga kabaylo ro Russia para sa pagpahiluway sa 24 Pinoy nga gindetain. Kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ginsambit gamang ni President Bongbong Marcos Jr. rukaim tangan it mga Pinoy sa anang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Nakibusigan si Putin kat masayuran o angot sa mga Pinoy nga nakakulong agin sige nang ginpromesa nga pag-usisaon o andang sitwasyon. Pinpahig pa karang pag-ausuyan na narayit solusyon sa digsalayi ag pulisiya it Russia. Gitawan ni punto ni Castro nga ginrespeto it Pilipinas sa mga layi it Russia ag naging positibo mano sabat ni Putin nga nagresulta sa insigidang pagpauli sa mga Pinoy. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagbalot 61.35 pesos.
5: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
1: Ag sumalitali man palita international nga tumangkaton ni Santom Plus Government. Umabot sa masobra 5,300 nga katawro ro kaibahan mga Pinoy ro nagapabili niya nakakulong sa mga online scam center mapit sa border at Myanmar at Thailand sa piyakit mapnago niya kampanya kontra sa human trafficking ag online fraud sa region. Sugat yung ginpadala sa pulisya at Thailand ginpahayag it Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance nga maabu sa mga biktima ay mga dumuo nga nagapabili niya nakakulong sa pilang pasilidad sa sugod at mga lugar nga kontrolado isang karmadong grupo sa Myanmar. Masigon sa mga nakakulong ay halin sa China, Thailand, Malaysia, Brazil, Russia, Kenya at Pilipinas. Sumusunod sa United Nations Roma Scam Center sa pilang parte sa Southeast Asia yakot sa mapnago niya online fraud nga nagakita it bilyon-bilyon na dolyares kada day. Tapos man nagtrabaho karahi ginaligar na biktima it human trafficking.
5: Express Balita sa Gahoy.
1: At sa tapos sa mga balita international, nagumpisagong plano para may bakwit o ginatos ng mga barko ag masobra 11,000 niya seafarers nga presenting stranded sa Gulf region kaso nag-ceasefire sa tungkol Iran ag Amerika. Sa International Maritime Organization na kan IMO, United Nations, nangipag-angot ng sandas mga barkong una sa lugar

0: infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa iba D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
2: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing.

0: reaksyon ng sales. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: X FM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Giuseppe, at laging panuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intra man sa Xanthan tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:43 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye! Bullseye!

0: Hi, good morning! Maayad-ayad nga nga gahon Banwa. Maayad-ayad nga pagpropamati sa mga katropa ta bilog nga probinsya Itaklan, Banwa, Itkalibo. Good morning! Sa mga kaiping tanga mga kaprobinsyahanan, o sa probinsya Itkapi, sa Antique, sa northern part it Iloilo. Iya sa may Romblon, sa Masbate, southern part it Mindoro. Ugan-ugan nga gahon Banwa. Magamig-gamig. Mao asaw-asaw. Iba nagabunok kada ganir ugan sa ibang mga lugar iya sa Western Visayas. Aga sa ibang mga lugar nga mga katropa iya sa aton sa probinsya Itaklan. Magugang umon ro aton karang agahon na Banwa. Ipikto sa Gyapon itaya karang habagat. Oy, good morning sa aton nga mga tricycle drivers nga nagarangkada na iya sa may Banwa Itkalibo. Mga negosyante ta kaina pa naga Gobaldio, sanda ka nga mga negosyo. Nasa may Kalibo Public Market, good morning. Naka-bulls ay gunrong tanan. Good morning ha, sa aton ka nga mga sukiman nga nag-monitor, nag-propamati sa aton ka nga Facebook Live. Live nga live kita mga katropa, makaroon ka nga gahon. Sa aton nga YouTube channel ha, good morning. At syempre sa aton ka mga nakatutok sa aton ka nga Facebook Live. Sa XFM Kalibo 96.5. At pakishare at pakifollow na mga katropa, libre doon ha. Kamot bayaran karon. Good morning. Ugan-ugan nga gahon Banwa. Aman baga may kinabantayan kita nga ranga bagyo. Kaya nga ranga ginamonitor mga kaunita pag-asa mga katropa ray nga si Bear Tropical Storm nga si Francisco. Kamu ginaghinahina ang gidman ro bagyo nga ra. Pero nagapagawa na itaton karang Philippine Area of Responsibility. Kaya mo makaroon sa 400 kilometers ita northeast ita Itbayat, Batanes. Nagaroon maximum sustained winds na nagaabot mga katropa sa 100 kilometers per hour. Pero anak karon nga kabaskugon, nagabugsong, it has ta 125 kilometers per hour. Nagahugagrapa na aminhan na sidlangan, nakadasigon nga 15 kilometers per hour. Kapon 10 kilometro kada orag ang rana karang atagagyan eh. May isang bilog pa nga tropical storm. May nakitaan sa kayoon nga 1,750 kilometers sa nasidlangan it Central Luzon. Nagamata ka rarong kabaskugon nga hangin nga nagabot sa 75 kilometers at nagabugso imao hasta sa 90 kilometers per hour. Nagahugag paminhan nakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Deng sa bilog nga nga low pressure mga katropa o rin nga tropical storm medyo hindi man na makaapikto sa Pilipinas. Well, Quran na nga takarang nga daga ay daya karang nga matinding nga mga pag-ugan dahil pag suod naman kara hatako na umanro habagat. Ang pila ka mga area sa may parte karait Luzon, aga Visayas, kapin pa iya sa Western Visayas, magadaga ita mga matinding mga pag-ugan, mga katrupa, no, sa mga apektado nga nga mga lugar. Yun doon, iya sa Western Visayas nga na, ay nag-aumpisa nga nila mga pag-ugan-ugan sa ibang mga lugar, ibang mga kabanuanan, kapin pa iya sa may Western side, daton ka nga probinsya. Chance nga magpakita si Haring Adlaw. Pero sa ibang mga porsyon, nagpakita man. Sige, dito nagagalit aton karang panyempo ha. Waligmat yan kita sa mga lugar, iya sa may probinsya Itantique, iya sa may western side, dito aton karang probinsya, expect gyapon o mauganon karang panahon. Daga itdaya karang habagat mga katulad. Hoy, good morning anay sa aton karang mga suki nga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Good morning. Carlos Ronnie Vlog, good morning. Sa Carlos family una sa Libacaw, mayad nga pagpropamati kinyo. Good morning. Kaya matitorniya ni good morning una sa Ibahay, but thank you gid sa pag-highlight. Ita aton karang programa sa Tornia family, good morning. Tutobal Escalada, good morning. Good morning. Kaya Rambik Riporin, good morning man. Morning man na kay Julina Guzman nga nagakapikapi makaroon habang gapropamati. Kay John Vic, kay Daisy, Vicente Guzman, Maika, at sa Guzman family sa Manggan, Banga, at sa Riporin family sa Tabaa at Tabayon, Banga. Good morning. Yon, Michael Villanueva Solina, good morning. Sana mga kasi Mario sa Lagimbarwa West sa Romansya. Good morning. Eh, ang tindin na kay Uncle Charlie, ha, nga nag-kapi-kapi man. Sa Libtong. Good morning, kapag wasugas para bisan magamit. Gima Tolentino, good morning. TJ Noy Noy, Tanlok, Solidad Noy, good morning man na sa San Francisco, California. Good morning. Naka-highlights ka daron. Good morning, ha, sa Tanlok, Solidad family nga nag-monitor makaroon nga gahon. Ayad nga pag propamatic, ha. Sa aton ka nga mga katropa. Marlene De Los Santos, aga pa upang amusta sa anayin kampo diya sa Tigbawan, Madalaga. Watching makaroon ni Mau sa Tabok, Libertad, Antique. Sa mga taga-Antique, ha. Mag-uuligmat ka mo, eh. Medyo mabubas ko, grupag uwan-uwan. Nakaras probinsya at Antique. Dahil sa ipikto, itdayang habagat, ha. Mga katrupa. So, bagyawat at ipikto ka ito, ha. Habagat, aron nakapikto makaroon, ha. So, diridiritso, taro mga pag-uwan-uwan nga na. Sa aton nga mga katrupa. Sa aton nga mga kadagatan, iya sa probinsya at Daklan. Kasarangan niyang. Matutawhay. Kamusta ro mga nagpupaligo sa mga kasubaan at sa mga baybayon kahapon? So par wakit at mga reported nga mga kung ano nagkaganapo sa kapistahan nga ni San Juan de Bautista. Iya sa probinsya Itaakla. Sa ibang mga lugar. Well, masambilog ang mga nakabulig man mga katrupa ro pag-ugan-ugan nga. Ay, iba ginagamit. Hindi malikawan o iba nga nag-ininom takahapon. Sa kapistahan ni San Juan. Anyway, sa aton makaroon nga pag pangalagad Banua. Sa aton ka nga programang Bullseye. Good morning kay Mama Marie Chris Tantinko Polmonis, ang nag-monitor. Kay Vin Melvin Clavel Bartolo, good morning. Ay, parangwarin na. Mangilog, pare, good morning. Una sa Laging Banua Ibahay. Good morning, Gidan. Monitor makaroon ka rin nga gahong. Now, sa aton nga rin nga pag ililiba makaroon nga adlaw itwebes, June 25 na kita, no? Last Thursday gunda, kasi next Thursday is July. Aga, sarayang bugan it June, kabuabo ng mga nagkanabo ng mga senaryo, eh. Iya sa Pilipinas mga katropa. Now, kaabo nga mga isyu nga aton kada nga pag-aug istoryahan. By the way, kahapon nagubong na si Rene Clert Baterbunya. No? Aga sana nga rang nagubong hasta makaron wa pa ita klaro nga investigasyon kung sa aton pa ay medyo ro dayaw ang gitabaga. Pero gina-expect na nga may mga tao, posible mga pugo, onsi, or dosi, nga mga posibleng kasuhan mga katrupa. Dahil sa kapabayaan. Negligence. Pero gina-tanaw di kara mga katrupa. Umat amatod foul play nga natabo, pero rong kapabayaan abid, ay rusang bilog nga gina-tanaw eh. Saraya ka nga natabo mga katrupa sa daywang ka mga student athletes ita Ateneo de Manila University. No? So hagubong ng kahapon pero grabe ta dagsa gid aron mga kwan. Supporters ro mga fans ag mga nagapalangga bukod yang itpamilya kundi hagos tanan sa Agusan del Sur ag iba pa nga mga naghagalin sa mga probinsya. Hasta sa anak karang katapusan nga paghatod kana mga katrupa hasta paggubong dagsa gihapon. Halin sa umpisa hasta sa paggubong una ro simpatiya aga ro singgitan itanan nga hustisya kay Rene Baterbunya mga katrupa. No, may mga update kita karon ha. Aton nga igibasya dahin doon na iya sa aton karang nga pag pangalan. Nga pagatawaan ta itdagan dudayang natabo nga shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban. No? Nga dayang arang pag-abot abi nga ita June 22 eh. Hindi ra malipat-lipatan mga katropa sa kasaysayan niya sa Pilipinas dayang matindi nga nga natabo sa eskwelahan sa Tacloban. Now, nasairan yun ni tanan, pati ro timeline ko pag-atake daywang rang mga minor de edad. No? Agma dyan nagagawa, nga ginplano it daywang rang mga unga. Nga ginakonsider nga mga CICL kasi mga minor or minor de edad. Ro daywa mga katrupa. Now, ro 15 anyos. Ag 14 anyos, ano ro status makaroon nga ra it daywang ka mga unga? Nga ginakonsider nga mga minor de edad. Well, sugod sanda sa juvenile justice law nga ginatawag mga katrupa dayang daywa, especially ro 14 years old. Nga suspeka or CICL mga katrupa. Now, sa daywa nga mga unga nga ra nga mga suspeka, klaro nga may pagkaiba sa pag buyot ko mga kaso it daywa nga ra nga mga minor de edad. Dayang 14 aga 15. Sa natabo nga nga pagpamaril ito sa San Jose National High School sa Tacloban City ko June 22, 2026. Now, amat mahamba na ito nga magkaiba despite nga puro sandatanan mga minor de edad. Now, ro 15 anyos nga suspek ro PNP nagpile it reklamong kriminal. No? May criminal case imo nga ginaatubang ra mga katrupa. Although 15 years old, pero grabit ang kaso. Ilam os nat kaso. 3 counts of murder. Ha? Multiple prostrated murder. Ano pa nga mga kaso? Serious physical injury. Sarayang 15 anyos mga katrupa. No? Now, dahil 15 years old imaw, pwede imaw nga manabat sa aton karanga layi iya sa Pilipinas. Kung mapamatud-an nga may bastante nga pag-intindi sa kabugat, no? Agrong kahinatnan itana karanga ginubra nga pagpamaril mga katrupa. Ha? Ag base sa initial nga investigation ni PNP, ginplanuhan it daywa. No? Ruraya karang natabo. Bukon yang it mahambag naton nga abi, daga it kaakig may nagtrigger nga maakig ro daywa nga ra kundi ginplanuhan eh. Kasi may nagagapta nga screenshot it andang nga conversation it daywa nga ra nga mga suspect. Ha? So ginplanuhan. Ruraya karanga pagpamaril nanda mga katrupa sa iskwela. That's why nga ginpailan at kaso ro 15 years old mga katrupa. Okay na, para at least mabatian it iba nga mga nagaobra it krimen nga 15 anyos sa hindi man nakita karamakuan eh. Hindi kita madisgrasya, hindi kita makulong kasi 15 years old may ara, may 15 years old nga ginpailan it. Patong-patong nga kaso mga katrupa. Puro heinous crime tanan. No bail recommended. Now, ano ro natabo man sa 14 anyos? Ro 14 years old mga katrupa, una sa kustodiya it DSWD o Social Welfare Authorities. Agbukon it automatic nga igapaidagom sa regular nga criminal prosecutions because sa anang edad nga 14 years. Ha? So under custody imo DSWD. Sugod imo di kara sa juvenile justice law. Kasi rulayi nga raya sa aton sa Pilipinas, ro mga unga nga nag-edad nga una sa edad nga kagabanan nag-aagi sa intervention and rehabilitation programs at DSWD. Aron 14 pa na ba mga katrupa? magawas kon may mga legal nga kondisyon nga nagapakita nga dinabi nga naintindihan nanda ruanda karon nga ginobra or ginatawag ron nga discernment mga katrupa. Now, si Insanda makaron. Rodaywa nga ra nga mga suspect na mga katrupa. Rodaywa pareho nga hindi tara basta-basta nga abi pahilwayon nga maging normal sa guwa ruplastada. Bisan minor de edad sanda. Rocaso is under sa pagproseso. It investigasyon ag koordinasyon it mga otoridad ag social welfare agency o DSWD mga katropa. Pareho nga una sa custody bukod at sa bagay ag hugot nga ginamonitor ag ginabantayan it mga otoridad samtang nga nagapadayon pa rong mga legal process di kara mga katropa. No? Now, abo parong dapat nga imbestigahan di kare. Ginaimbestigahan kung paano nabuo rong mga baril. Di ba? Sambilog sa mga gina nga mga armas, ginakunik sa anang nga tiya nga pulis. Pero sambilog konektado sa Sangka Security Agency ito sa Cebu. Ha? May investigasyon man ro aton nga PNP kung may connection bagara sa bullying ag online in influences nga ginatawag sa motibo it daya nga ra nga mga unga. Dino ginatan-aw. No? Now sa part it PNP ro 15 anyos mga katropa nga unga. Makaroon medyo murdero kaso. No? May kontra, mabay na ito, multiple murder. Mga katrupa. Multiple frustrated or attempted homicide or murder. O gaban, murder. Kasi may mga naninahan kaabo, mga katrupa. Ha? Agro iba pa nga mga paggapas depende sa ginapatigayon makaroon nga investigasyon. So di kara pagang sa mga heinous crime, matsamalis dan yun sa dira makagawa mga katrupa sa kulungan. No? Now, Rosambilog, nagapatiro aton nga mga otoridad nga may discernment yun taray. Rukin si Anyos. Kasi kinahangan doon sa kapartiron sa proseso it juvenile justice process iya sa Pilipinas. Ag mag-aatubang sa mga penalidad nga nakadepende sa laye para sa mga child in conflict with the law or CICL nga ginatawag mga katrupa. No? Dahil matabo sa Sambilog sa 15 anyos. Sa 14 anyos, mas komplikado ro ana karang sitwasyon. Kasi unay mo sa idagom eh. It minimum age of criminal responsibility. Mga katrupa. Now, under sa aton karang laye, hindi imaw pwede nga ipaidagom sa regular or criminal prosecution. Hindi pwedeng ma-inquest. Kapariho it mga adult nga mga criminal offenders naton ya sa Pilipinas. Sa baylo, under custody imaw, it social welfare authorities mga katropa or DSWD. Iya, ipaigaagi mo sa assessment, intervention, rehabilitation, nano pa nga mga programa at DSWD. No? Ang tanawon it mga eksperto kung ano raan ang magiging sitwasyon. Saan ang isip? Ha? Ag pagpaintindi sa natabo nga krimen mga katropa. No? So doon ro, plastada. Now, ro gina-establish makaon is motibo. Although klaro nga may pagplano ro ginobra it daywa nga ra. Di ba? Pero hambang it daywa nga ra nga mga unga, ginabuli man na kami sa eskwelahan eh.
1: Oh.
0: Since grade 7 pa, may mga bullying na nga nagakaganapo. Pero bukon paraya it pinal, nga konklusyon, kasi abo pa nga mga angulo nga ginasundan ro aton nga pito. Ha? Agsambilog sa mga ginasundan, it PNP mga katrupa, ro posible nga impluensya it social media ag online content. Doon doon. Nga mat nag-antigor mga maurang edad ng dangara sa pagbuyot it baril, sa pag-check o na kung paano. Kasi may mga nakikita sanda online. Dahil ka nga mga unga. Diba? Agarong paro question, paano naka buo it daya ka nga mga baril? Oh. Kasi sa pamilya nanda, may anda ka nga mga armas nga ginatago una sa suod ito. Oh. 'Di ba? So may mga separadong investigasyon man karon, may kang tanan sa kaso nga ra kung paano naadto sa alimay dahil karang mga unga ro mga armas. Ha? So padayon para nga ginaimbestigahan. Mga katrupa itaton karang nga mga kapulisan do daya karang insidente nga natabo. Now, may mga logic kita nga ginatan-aw sa sitwasyon nga ra mga katrupa. Sa Plastada. No? At may aton nga opinion nga gusto ipaintindi ag ipaabot sa publiko sa sistema nga ra nga nagakanabo makaron. Sa party kara ita sa Tacloban City nga ra nga natap. Morning ani kay Joms Atiro ha, naka bullseye sa radyo. Ba, good morning. Unod sa Mabilonyo, Washington, nag-monitor makaron nga agad. Good morning. Kay Ampod Ansel Andrade, good morning. Haron man, gabanan kung halin ka sa probinsya, may diskriminasyon. Good morning! Bialin Abayon, good morning. Nasa Kamansi Bata, nasa Abayon family. Good morning, Gidana. Good morning! Stephanie Pilayo Iba, ma'am, good morning. Mayad nga agahon. Sa tanan, ba maugan-ugan nga agahon. Una ron sa Ibaya, good morning. Good morning! Iba, good morning, Gida. Kay G. Ascanio, good morning. Naka-monitor. Si Aljon Dirilo Navarro, ha. Una sa Ruel and Junior Barbershop. Alpatik Cellphone Repair Shop. With Robert Agkay Cap Jr. Agkay nung Mike Paulino. Good morning! Good morning. Nag-monitor makaroon ka ton. Kay Jory Jorpo, ha, una sa REC. Grabe linsan sa Tabao Banga. Good morning. Nag-monitor sa aton ka nga programang. Good morning! Okay. Mga katropa. Now, hara, tawang tagat ligwara. Bago ko i-basyada ro PNP, saan na ka nga investigation ag sa DILG? Now, daya bukon man itmambang nato nga abing nga ginaatake nato ng mga kabataan sa makaroon nga panahon. Good morning! Nga, agwa man nato ginahambangan nga abing nga daya is correct or daya is tama. No? Now, gusto tayo paintindi kung si Ingid Abaga dapat maglugar ro mga ginikanan. Pati ro mga teachers agro mga professional nga mga tawo sa makaroon ka nga panahon. Diba? So, may mga logic nga dapat maintindihan it publiko. Kunrong sangka child orayang CICL nga ginatawag. Oro nga, or minor de edad. Nakaobra it krimen nga may paggapas sa aton nga layi mga katrupa kagabanan ginabalik sa kustodiya it mga ginikanan. Diba? Agrobasong una sa ginikanan. Mga ginikanan o ginabasong naton. Ham at ginpabayan mo yung unga nga magpinanakaw dis oras it gabi. Sino mga ginikanan? Yung termino reaksyon karon it publiko. Pero kung ginadisiplina it ginikanan ro ana karang unga. No? Ag na interpret raya bilang abuse or maltreatment. Pwedeng kasuhan rong ginikanan. Diba? Sa panahon makaroon. Kasi pati ro nga pwede ta magreklamo eh ginbakot ta man ako ni nanay, ginbakot ta ko ni tatay. So ano din ang matabo? Maltreatment, child abuse, pagagpagagon nga kasuhan nung ginikanan. Di ba sa makaroon nga panahon, mga katropa? Di ba? So wa natong nambay nga claim kita kasi mga batang 90s na kami. Kasi sa katong panahon, maurat aro sistema mga katropa. Di ba? Sa makaroon abi, kung doon nga makaobra it krimen, minor de edad, ginikanan ng ro baso. Sa unang panahon, grabing disiplina sa mga unga mga katropa. Wamat nang gareklamo. Makaron, sang kiri mong sakit sa unga, maghanuton mo kung ano na, child abuse yun dahil. Di ba? Pwedeng kasuhan ng ginikanan. So the question is, paano madisiplina rung mga unga sa makaroon nga panahon? Anong klase nga disiplina rung pwede nga i-provide sa mga unga nga mga katropa? Now, iya kita sa pangaywa, kung nagadisiplina rung eskwilahan, may posibilidad nga may magreklamo man sa ano hambagon? May violation to teacher o. Sa kinamatarong itdaya ka ng mga estudyante, di ba? Pero sa among time ka to, bisan ginagapog ka na nagadugo o ning ilong itigo, itiriser, ginabuna ka on it stick nga ron. Sige, tagyapon. Makaron! Sa eskwilahan, sangkiri ang hanot ni teacher. Grabe kong dayon rong reklamo it mga ginikanan. Kasi, ginigapas daw ro kinamatarong it mga estudyante. Kung hindi man madisiplina it eskwilahan dahil sa kahadlok nga makasuhan, pwede sanda nga pasibangdan nga may mga negligence or failure to maintain discipline ro mga di ba? So siin malugar ro school administrator rung mga teachers, agro mga propesor, itdaya ka nga mga unga, mga katropa. Di ba? Now, sa ikatlong logic na pinatanaw naton, paano naton mahambag nga rung sangka normal nga 10 years old? 10 years old ah, hay uwa it awareness sa mga bagay nga accessible sa internet. Di ba? 10 years old. Bisan yan, 5 years old, may connection na sa, maka-access nimo sa internet eh. Kasi, one click yang, pwede sanda nga makatanaw una it mga pornographic content, violent content, gambling content, at kung ano-ano pa nga mga content nga ma-access nanda una sa internet. Diba? So, naano ka-epektibo ro intervensyon mga katropa ag rehabilitation nga mga programa it gobyerno para sa mga youth offenders naton ya sa Pilipinas. Oh. Kun ro mga vulnerabilities nga ra it mga inunga sa makaron hay mas mataas pero ro access nanda sa information ag impluensya mas magapad pagid kisa katon nga mga ginikanan. No? Bukon yung bagara itchimpo nga dapat istoryahan taro accountability, kadungan it protection it daya ka nga mga dino gusto nga matabo naton. Oh. Now, sa bilog pa, nataupangda naton. Nga kaabo nga mga kabataan sa makaron, very aware saan da ka nga kinamatarong mga katropa. Kita mo kung basahon mo conversation it daywang ka mga suspek mga katropa, sayod nanda kung ano rumatabo kanda. Makulong baga kita, bro, kung ipatay na ton ra, ay hindi man, eh, kasi minor kita. Butang bagon, aware sanda sa rights nanda ng mga minor di edad. That's why ginagamit ko niyan itibara nga proteksyon, rulaye, nga nagadepensa kanda, nagaprotektar kanda mga tao. So sayod sanda sa sistema, it juvenile justice law ya sa which is good para katon nga mga ginikanan nga nakaintindi ro mga unga. Aware sanda sa anda karang nga mga kinamatarong. Di ba? Okay tarun. Kasi unga pa lang, may idea na kung ano ro anda karang rights para kanda. Pero kung amat mga katropa, ginagamit yang rait mga unga, ruraya karang nga mga layi. Ha? Ginagamit yung ruraya karang laye bukon it para sa protection kundi para i-weaponize gamiton nga armas sa mga ginikanan ng gamiton nga armas again sa mga teachers. Ha? Nga raya karang mga teachers gina ang mga ginikanan ginadisiplina malangani kunta rasanda or ginagabayan sa anda karanga direksyon nga padto na. So kung mao raro sitwasyon, paano naton madepensahan, maprotektahan rung mga kinamatarong bilang ginikan, bilang teachers or mga propesor it aton karanga sosyedad mga katulad. Oh. Sambilog pa. Bukod man it mahambag naton nga fundamentally different rong kabataan makaron katoag sa makaron nga panahon mga katro. Ha? Sa dati ag sa makaron na. Dati hey, tabo man gihapon, asta makaron tabo man gihapon sandra wa mat naging sapat di ka. Pero pinagkaibagang di kara mga katropa, agara naobserbahan ra itanan, kung i-compare mo mga batang 90s, ag makaron sa millennials, ag sa makaron nga panahon mga katropa, sa dinyo kung ano ang pinagkaiba, sa panahon namon kato, ag sa makaron, rong access nanda sa impormasyon. Ha? Pero mga balita ka to, mabuo mo kata sa radyo eh. Mga tatlong adlaw patani mo bago masairan nga may maurang nga natabo nga mga senaryo. Makaroon kadali-dali na mga katropa rupag access na ton sa impormasyon. Ha? Madali nga ma-access na ton rong social media kasi may internet. May mga influencer ag iba pa nga mga ideolohiya nga nakikita una tanan sa internet mga katropa. Ay sa among panahon wat at makaron ka to, wat at mga cellphone, wat at ha? Ay kay sa kamaturan niya ngani mas madali naton mas malisod makontrol makaron eh. Ro mga external influencer influences mga katropa nga nagakanabo yas Pilipinas. Oh, kung i-compare mo sa mga kabataan sa unang panahon at sa makaroon nga panahon. Now, kita nagapati nga dapat protektahan rung kinamatarong it mga unga, it mga kabataan. Pero hindi bukod niyang it mambag naton nga rung kinamatarong nanda ro aton karang nga pag-aistoryahan mga katulad. Dapat kung nagaprotekta kita, may kaakibat doon nga responsibilidad. Di ba? Responsibility or accountability. No? Now, kung may kinamatarong rung mga kabataan, dapat may kinamatarong man rung mga ginikanan. May kinamatarong man rung aton garang mga teachers nga magdisiplina sa mga unga. Makaroon rung mga teachers na hadlok magdisiplina it masyado sa mga unga. Kasi mareklamo rung mga unga, matumata, ginabuso, ginbako ni sir, ni ma'am. Isan sa mga ginikanan, disiplinahon mo rin unga, child abuse ka, tapos ka, bugto yung pagtubo, reklamo ka, pusa ka to sa social media ka. Huh? So, both side, Why dapat kahadlukan? Hindi dapat kita mahadlok nga sanda ay magiging kontrabida sa nagakaganabo sa makaroon nga chimpo mga katropa. Kasi tanan kita may kinamatarong. May kinamatarong ro mga unga, may kinamatarong ro mga ginikanan, may kinamatarong ro mga teachers, mga katropa, pinaagi sa pagdisiplina itay karang mga... Ha? So, ano ro dapat? Dapat mga naton nga ipanaba ro 18 years old makaron sa mga criminal liability? Diba? So, pag 18 years old, bukon yun at minor doon. Bukon yun at minor di edad. And you know what? Daya nga ra, 14, 15, 16, 17 minors. Numbers malang doon. Pero randang mga utok, itdaya ka nga mga unga, mga katropa, matured nga matured because sa internet access makaroon. Doon no, ginatanaw na itong di karoon. Pag inamba mong 15, kita mo rosang bilog, ang tiguhan yun ta. Gabuyot imot ng M16 nga ito, naga sana mga My Day sa Facebook. No? So may idea ko ta. Ro, kwan nga ron, ro, bisan mag-ibutang tabi nga mag 12, 13, 14. Numbers yang dun. Pero ro utok itdaya ka nga mga unga, mga katropa is matured. Diba? Ikaywa is dapat tawaan it condition ro 15 years old. Ha? Nga kung pwede man imaw mahilway. Kasi ginagamit naman raya para maka pagagyo sa anak ka nga mga saga nga ginugra sa nagkakunta. No? Ang sa eskwilahan, dapat allow kamo nga mga teachers. Allow kamo magdisiplina, no? Ro mga teachers, ro mga professor una sa eskwelahan. Kasi sa makaroon nga panahon, bukod nga effective nga abi gabay ka tara inyong maobre. Bukod nga effective nga giyahan yang ninyo sanda, dapat may sangkirigid ang disiplina mga katropa. Na anong klaseng gabay ro inyo karon nga ginaobra? Ha? Kasi wala ni nagapropamati ro mga unga sa mga ginikanan, sa mga teacher. Puro lang giyahan taro, isip it mga unga, pero bukot maurun. Ngayon ang pang mga taro. Kasi pag tinawan mo rot pinalidad, magatino or unga nga ron mga katro. Diba? Kita mo, mga batang 90s, gabagariak makaroon. Kasi grabing disiplina ka to. Bukon niya't gabay. Rugin tao, itandang mga ginikanan. May matinding disiplina or penalidad. Mga katropa. Kundi hasta makaroon, iba nagtino. Oh. Kita, nagbaho kita sa grabing disiplina. Mga katropa. Itaton nga mga, iba naton nga mga ginikanan. Iba nga mga inunga. Oh. Bisa niya nila iba, nag-edad yung 30 anyos, 40 anyos, nahadlok gihapon sa mga ginikanan. Kasi, grabit akatong nga panahon, ro disiplina at mga ginikanan sa mga unga. Diba? So, ginatalakay tara para maintindihan kung angay agbagay nga ipanaba rong criminal liability at daya karang nga mga unga. Or, daya kung baga ro chimpo nga para amyendahan ta ro juvenile justice law iya sa Pilipinas. Ha? So, kinangan naton rong maabo pagid nga linyada mga katropa nga para maistudyuhan naton ro isyu nga ra pag-abot sa kinamatarong. Kinamatarong it mga unga. Nga ginabuso ro anda kara nga kinamatarong a ginagamit yamang ro rayang laye. Ha? So, kato sa unang panahon, wak pataro, kiko, pangilinan lo nga rin ang lupa, wak tat problema eh. Makaroon, nakaintindi rin mga minors eh. Ginagamit nanda, available malang kamunda. Which is tama taron kasi rung mga unga may gasunod sa andang rights, sa andang pagpati. Diba? So ano rung nagkakarap? Mas nagka-problema pa makaroon. No? Sa aton karang may bangod. So, dapat maistudyuhan, maistoryahan, ro isyo, pag-abot sa kinamatarong. Ro, allowance i-teacher aga ginikanan sa mga unga, ro distansya. Oo. Kasi, ginatanaw ta, abo-abot aming exemption eh. Exemption of the rule para sa mga kabataan, para sa mga ginikanan. Doon permiro nakakabit di karon mga katropa. Ha? Dapat Doralex, Sidlex nga sistema ro aton karon nga igapatong. O kita nyo, kabuabo nga mga balita. Nga ginapang buno it mga estudyante, ginapang bully it mga estudyante. May stabbing, may shooting sa mga eskwelahan. Ha? Nagumustro daywa ka mga student athletes ita Ateneo. Kasi nero ginabaso ko namat doon mga teachers. That's why doon mga teachers ang naton makaroon makaguo ito kasi sanda taro ego ko namat. Ha? Agro mga estudyante doon. Oh. Kasi iba tabi ro sistema sa katuag sa makaroon nga panahon mga katrupa. Sa sitwasyon sa nagakaganabo sa makaroon iya sa aton sa Pilipinas. Nga hamat nagmaurarong hinampang, hamat nagkagulo, hamat maurawot aro sitwasyon sa eskwela. Ha? So, mambay ka mo, ro 15 years old nga ra, ginkasuhan ta. Uay mao na exempt sa gabton, ro 15 anyos, grabe ta patong-patong nga kaso. Multiple murder mga katropa. Nga dapat, ro 15 years old is kagabanan exempted imura sa criminal liability. No? Pero, may ginatawag kita nga discernment iya sa Pilipinas. Sa ordinaryo nga pagkaintindi, pag inamba mo nga discernment mga katropa, nagakahugan nga nakaintindi rong unga. No? Kung raya baga is tama or saga, roana karangagin obra. No? Ag posible kasayod imaw kung ano rong kahihinatnan it ana karanga mga ginobra nga sanga. That's why nga bisan minor or bisan 15 years old pwede imaw nga kasuhan once nga may mga ebidensya nga nagapakita nga sayod na naro ana karanga ginobra or ginhungod na mga katropa. No? So doyon ro inampang makaron ginpailan it kaso ro nasambit karanga 15 anyo. No, 14 anyos is under custody it DSWD. Pero bukod sa mahaba na ito nga hilway or nakalaya. No? Kasi doon nabiro ko nit iba eh, kasi may protection sanda sa juvenile justice law. But still, ginatanaw makaroon. Agabo pakararong mga tao nga madagasa pagid mga katropa. Paras ko pulis nga ra. Ginikanan it sambilog nga ra. Nga hamat nakabuyot it maura nga mga armas ro mga unga mga katro. So, ro PNP may ginplastar makaron. Pati ro DILG. Ro magkasunod nga pagpahayag itaton karanga DILG agraton karanga PNP chief si Nartatis. No, ag sambilog undi kararo update man naton sa kaso ita daywang ka mga player ita Ateneo no nga nagkamatay ginubungot ta si kun si Rene Baterbonya kahapon man naka gindagagon sa Nigeria ro gawas ni Divine Adili. Makaron ro ginapopahauman lang itaton nga mga awtoridad ro posibleng pagfile it kaso sarayang mga ginasugid nga mga tawo nga nagpabaya. Agrason kun hamat nga namatay rung daywa mga
2: kasasabi.
0: Ito ginatanaw na ton sa makarong. Good morning, ane, kay Marlene Cortez, ha? Ano ra? Kailangan ba nga? Ano? Pilitan magsukot para sa estudyante, para sa abuloy? Na nabuloy. What aron dito? Dito pwede ron nga magpigil ko makatimot kwarta to, mangutang. Hindi. Depende matakim ron kung matao kang hindi. Pero bukod at pigilitan doon, ha? Morning na kay Marlene.
3: Good morning!
0: Joms Atiro, good morning. Discipline in good way. Yun, tama ron. Disiplina. Kami ka to, mga batang 90s ka to, grabe ro disiplina. Di ba? Kasi wapatakatot mga internet, wapatat na video-video, kung nano, ay kung mga sa makaroon nga panahon na bimana, abot ang mga video nga nag-react.
3: Good morning!
0: Floyd Beltran, good morning, ha? Si Joms Batilo, hindi saklaw ng teacher yung pagbibigay disiplina sa mga estudyante. Obligasyon ng mga magulang yan na, ano yan, nasa at saka na ang pagbabago ng values ng mga bata. Hindi, gina-example ko ang abika to sa makaron, no? Kita niyo, rodisiplina ka to mga teachers. Mga batang 90s, matindi, rodisiplina it mga teachers.
3: Good morning!
0: Wakat na gawa nga ito, wakat na gareklamo. Ha? Basta dudoy nga na, nagyan na siguro ka ng ginagapog mo at iriser. Oh. Pero makaron, hindi kagun masyado ka kadisiplina. Doon yan ay gina-example mali natong kaina sa sistema. Katuag sa makaroon nga panim. Kay Ian Panagiton yan, good morning.
3: Good morning!
0: Kay Janine Sorosa, good morning. Ha?
3: Good morning!
0: Nag-propamati man makaroon nga gahon niya sa aton karang nga pag-pangalagad. Now, sa aton makaroon nga pag-propaday nararo, pahayag it DILG, pamatian tanay, sa kaso makaroon sa mga gina-imbestigahan, daywara, rukaso, itdaywang ka mga student athlete sa Ateneo na namatay, nagubong na sa bilog, agrong natabo nga shooting incident sa eskwelahan involving CICL mga katropa. Pamatianan na ton, rulitis nga investigation makaroon aton ka na nga mga otoridad.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay sige, advance mo lang. Ano?
4: Alas tapos na investigation namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to. This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. We have may siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nando doon at halos kompleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG at makikita nyo. Pagdating naman sa Tacloban, ngayon ko pa lang makakuha ang full report. Pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyanteng yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang tinitignan namin dito yung

0: we seek the truth.
1: Yeah.
0: No?
1: Pero,
0: in seeking the truth, we gathered facts.
1: You know, Chief, ang dami ng pinatawag may reenactment na. So what yeah. do we have so far for now after all this?
0: Okay, so after that, we have our reenactment, reconstruction.
1: Mm-hmm.
0: And then this, of course, backed up by technical and testimonies of witnesses at kung sino yung mga nandun and kung sino yung mga nakakalang po anong tunong nangyari. And then, that would be wrap up at malapit na tayong magkaroon ng ating conclusion and recommendations.
1: But sir, kay konti lang, what do you have so far po after all those things?
0: Well, kung titignan nyo, of course, there is death, no? Oh. Pagka merong death, is there a criminal liability, whether negligence and or leading to a violation of the anti-hazing law if it kung magpupunta ro.
1: So malino na sir yung mga sasampahan niyo po kung
0: basta we have a case and it's up to the prosecution to file case. Basta kami we will forward or refer these records of investigation to the prosecution at sila ang uusig.
1: What case
0: with the recommendations.
1: Chief, what case po?
0: I-wrap up pa ng criminal investigation group.
1: And when okay. are we expecting to for that to be filed?
0: Papagdadasal ko the soonest. Maybe this before this after this week that we can already have our concrete recommendations and records of investigations being referred to the Department of Justice.
1: Against how many people to ito, Chief?
0: Hmm?
1: Against how many personalities?
0: We are counting about more or less about 11 or 10.
1: Mostly staff of the basketball
0: yes,
1: team?
0: Yes, yes.
2: Chief, dun sa reconstruction, balikan ko lang po, tama po ba ang naging conclusion natin ay hindi siya dapat ginagawa sa open kundi sa controlled environment? Kasama po ba yun?
0: Pag sinabi mong control, then nasa training yan eh, nasa art and or science. When we say training, should be science, ano? Walang hula-hula dito or walang ritual or whatsoever.
3: Chief,
0: so, yun lang masabi ko dun.
3: Kumusta so far? Anong latest sa Tacloban? Sinampa na daw po yung ng kaso, yung isang suspect na 15-year-old?
0: Yeah, the case was referred already, no? Actually, hindi pagsampang tawag doon. We refer the case para mag-imbestiga yung prosecution. And then, it is not only for one, but to both of the minor that were taken into custody.
3: Ano po so far, Chief, yung tinatakbo ng investigasyon? Kasi unang lumabas, bullying eh. Pero based doon sa conversation ng dalawa, parang wala namang na-mention about bullying.
0: Okay. The investigation is continuing, okay, such that this result will be forwarded as part of the initial referral of the case. Alam mo, mahirap magbasa ng utak or sarili ng isa to. But somehow, we can deduce or read through the actions before and actually during the incident. So, saan mo makikita yon? Meron mga friends, meron yung mga witnesses natin na nakakita before, days before or months before or weeks before, marami nakakita sa kanila, marami nakausap at including the items like for example the social media account, the cellular phones that can be subjected to forensic examination. So, yun ang hinihintay natin.
2: Sir, yung mga may-ari ng baril?
0: Per record, of course, those two firearms are not registered dito sa ating minor kasi minor nga sila, hindi na sila. But those firearms are nalaman natin na ang may-ari ay isang government official, particularly police officer, and he is now being subjected to a summary hearing proceedings. Okay? At alam niya ang consequences. And we have police operational procedures, we have policy, we have circulars, we have procedures in handling firearms, especially in safekeeping.
2: Sir, yung magulang
0: the other one is a revolver. So revolver, it was traced through the serial number. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report, and when they were asked the actual presence and or actual kung nasaan yung barrel, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. Okay. In Bohol. And so it is now being investigated at malaman natin bakit dalawang barrel. Okay, and so it is the handiwork now of our investigators, backed up by the repository of firearms, particularly the Fed, the SOSIA, and the Civil Security Group.
4: Sir, tama po ba pati yung 14 years old maharap sa kaso or parusa?
0: A case had been repaired already.
4: Ano pong exactly case yung na-refer against dun sa 14 year old?
0: A case of the death of three and multiple frustrated death of several others.
4: Yung mga magulang, sir, nung dalawa, paano yung liability po nun, dalawang minors?
0: Okay, it is one of the thing that will be resolved by the prosecutor.
5: Chief, yun po ba ang tatlong victims already the targets or random victims?
0: Kasi, we have to understand that the records of investigation had been referred already. So, huwag natin pangunahan yung isasagot or action or resolution ng ating piskalya, ang ating taga-usig.
2: Chief, for the soundbite purposes, sinusuportahan po ng PNP ang juvenile, ang pagre-reforma po sa juvenile justice.
0: Okay, ang trabaho ng pulis is malinaw naman. We enforce the law, prevent and control crimes. Pag sinabi mong enforce the law, ano ba yung batas? Ang yung batas ay nanggagaling mismo sa taong bayan. Okay? And ito ay niraratifika, ginagawa ng mga mambabatas na ating representante. So, ano yung gusto ng ating mga tao at representante? We believe in the wisdom of these lawmakers kung anong i-implement natin.
1: Pero Chief, as law enforcers, are you available to that?
0: Naniniwala tayo sa mga mambabatas.
1: Well, ito na lang, Chief. Maraming minors, di ba, ang mga sangkot sa crime.
0: Yes.
1: As far as your records is concerned.
0: Oh.
1: Marami,
0: yes.
1: Chief, no?
0: Oh, meron.
1: So, let's say 10 out of how many po ang mga nagsasangkot?
0: I have the records, but of course, meron tayong records. What's so important is we are implementing the law and kung anong applicable na batas na to be accorded to them, it will be implemented. And of course, kung merong ganyang mga minor or child in conflict of the law, meron tayong batas dyan. And so, paiigtingin natin ang galing ng ating kapulisan through training, pag-aaral, and of course, the necessary equipment that we need. So that, katulad nito, di ba? May naparel, merong bumarel. So, ano ang kailangan natin doon? Of course, we need to suppress those things not to happen. Okay? Anong gagawin? Paigtingin natin yung trabaho ng pulis. For example, police visibility, engage the community and the stakeholders para hindi mangyari yung mga bagay niyan. And if we're talking about the kababaan.
1: Yes, sir. Yung
2: kababaan.
0: Trabaho ng
1: pero yun na.
0: Mapapadali lang yung trabaho natin, which of course, hindi yan ang pinaka gusto ko as hepe ng Philippine National Police. Ang gusto ko is yung police natin ay dynamic at kung ano yung batas ay implement. At of course, will improve our deployment, our security operations, kailangan improve. Kaya nga, sabi nga ng mantra natin, di ba? Bagong PNP sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at... Yan.
6: Chief, going back sa atin ninyo. Mag-iikot ng mga pulis natin, even sa loob ng mga eskwelahan ngayon para to prevent?
0: Yeah, we are doing that.
6: Sa loob, sir, ng
1: sa loob, campus mismo.
0: Actually, when I was the regional director of 4A and NCRPO and even provincial director and even chief of police, pagka especially Mondays, pumupunta ako sa school and we lead the flag raising para may police presence doon. And meron dong ano eh, 'di ba, panunumpa sa Panatang Makabayan, yung police natin nagli-lead doon, name it sa mga kwan. And that is one of police visibility and engaging. And sometimes we act as instructors, nagtuturo kami doon sa police upon request and or coordination with the school authorities. But
7: Bullseye! Okay, doon ro porsyon sa dayakarang press briefing kahapon. Ag, well, may mga pagbag-o na nga nagkaganabo. Ag naobserbahan man doon, agos bilog na nga Pilipinas. Ro raya karang nga mga directives nga ginapaguwa itaton karang nga Philippine National Police. Mga katrupa, no? Ag pati ro dip. Maabo ro mga gin posibleng nga pagbag-o makaroon sa sistema. Itaton karang mga eskwelahan sa bilog nga Pilipinas dahil sa natabo nga rang insidente mga katrupa sa Taklo. Good morning ni kay Jory Jorpo sa panahon pagid dati wata it TV. Wa kami TV kami kato wat cellphone. Makatanaw kami TV kato isang barangay pa bago makaabot tapos kun amat ginasaran ka pa itbintana uli doon hindi ka katanaw TV aga iba makaron dahil hagos tanan, puro lang, puro na vlogger. Hangkering pagkakamali, post dayon. O, diba? Ito yun doon. Mga katropa. Good morning na, ha? Kay Jory Jorpo, nga nag-monitor, nag-propamati makaroon. Kay Dang Bilanoy Badang, good morning. Si Rigi Ribocan, si Tristan Gulay, good morning man. Si Jan Jetro Miralnoy, good morning kita, ha? Iba na kita nga mga batang 90s, matibay. May hadlock sa magugang, ag sa Diyos.
8: Tama, good morning!
7: Good morning kita, na, sa Ibahay. Diba, Dibina UFS, good morning man ha. Kay Janine Sarol Sorosa, good morning kid. Nag-monitor makaroon ka.
8: Good morning!
7: Sa aton ka nga pag pangalagad Banwa. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, datong porsyon na to Dukaton, it's Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ani kita. Magamig-amigro agahon. Rukapi nga kabuabo nga binipisyo nga mabuuro aton nga gawas sa Santon Gold Coffee Mix. Una, nagapabasko kita taton ka nga resistensya. Huwag darat side effects ha. Kung nagainom ka rawag itat hadlok, wat kuba. Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. White side effects kasi may santon, malunggay, spirulina, a garlic. Dahil mga natural nga sangkapa nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian. Rosanton Gold Coffee Mix, imamalang raro nag pugong nga hindi kita magmasakit ha. Doon ro punto naton di kara mga katrupa kasi nagapabasko gid imo itaton nga resistensya. So kung mabasko gring resistensya, makalikaw kita sa mga bagatian. Kasi ro Santon Gold Coffee, kape nga tay mo ra ha, pero may santon, may malunggay. Spirulina a garlic nga makabuli gid para makalikaw sa mga katrupa. So nagkape ka na, nagnami pa ring yawas, protektado ka sa mga masakit mga katrupa. No, so what at problema, kung may ginabatsyag ka sa gawas, pwede ka gining makainom. It's Santon Gold Coffee.
8: Bullseye!
7: Mabakay sa mga butika, sa Mercury Drug, Abilacol. Ag, sa tanan ng mga butika, yas aton sa may Banwa Karaita, Kalibo. Produkto ra it yes to health.
8: Bullseye!
7: Sa aton makaroon nga pagpropadayon, uy, alas 7:54 na, ro aton karang oras. Mga katropa, iyanay kita sa aton nga mga lokal nga mga tagupang doon sa makaron. Ara, balikan naton rong dayang natabong arang pagdimulis sa panimangay ni Herman Baltasar. Presidente it na po kasyada. Now, baton yung ginmananda ro pagdimulis nga to sa anda karapagay. Makaron, dapat una sanda sa programa ita housing makasugod na pero gin check nanda ro raya karang nga pabahay nga para sa relokasyon it daya kara nga mga pamilya nga ginpangdemolis sa expansion it Calibo International Airport. Abay gin kadismayat ananda ro sito. Aman. Kasi ro area wa it linya itubi. Wa it linya it kuryente. No? Sa unit nga anda kara nga paghalinan, di kara sa may barangay Tigayo. Ha? Ro second floor it nasambit kara nga pabahay, ginareklamo masyadong manaba rong kisa. Ito po hindi gali iskondi kara katrupang lari ay mga six-footer. Oh. Ay dapat yan ikuntay kung muna dimulis na ready na tanan eh. Yan kay Wata. Oh, anyway, pamatian ta, may pagpahayag kay mo, may pagklaro sa gihapon sa plastada nga nagakanabo makaron sa pagdimulis nga mga katropa. Although proyekto ra itaton nga DOTR agkaap para sa expansion itaton nga Calibo International. Sa makaron si Herman Baltasar, presidente na Bukasya, sa ana ka nga pagkadismaya mga katropa.
9: Nakita rin ni nanay kung ano na nag-reaction. Observation ko, mas marami taro housing sa Biryunis at Maloro.
10: Kumpara kay mo, Daya Sir?
9: Oo. Oh, dahil may space mo sa likod eh. May space pa mo sa printer.
10: Pwede, pwede pa maka-extend na libawa eh.
11: Kaya hindi ka makabalkon ka?
9: Hindi. Hindi. Sa printer siguro nga na eh, bugaran yung tanat tao ito ko nun.
10: Sa likod sir, wago na ito space.
9: Kaya isot malang space ito, ano ito rin mo nga ibutang? Kung halimbawa man ligabahan, alanganin. Halimbawa man ibutang mo yung cylinder, iya sa suod. Hindi ba pwede nga iya sa suod mo parto ibutang mo sulit dahil wakat butangan it dirty kitchen. Lugasan. Ito ka sa nalok, may una kang dirty kitchen, pwede sa likod maluwag. Tapos sa printing man, yun lang ang observation niya.
11: Ito may action program o plan na kin istoryanin ko last time, mabuhay din ako, wakasunod sa resultat.
9: Sa akong observation niwa, nakasunod ko. Kasi ito sa akong naging istorya.
12: Concern mo kayo na kaibahang Herman niya, kamuro pang ano, una kara sa rayarang mga unit. Ay, sa printing man, yung mga rang unit, nagto ka din man sa printing?
9: Ah, sa minatodo, sa minatodo project it gobyerno. Yung mga pangunta na kami hauna. Kung saka ako nabay, bukod na it panuuna. Bukod na to na dahil mabalik kita nga sa RAP or Resettlement Action Plan. Dahil bukod na it panuuna. Pantay-pantay dahil yung project, may target kung saan na matapos, sino tanan mga bitado. Di ka rin yung action plan.
12: Kung
9: kapag it-designated kung si Incampero yung mga unit, nagsuod ako ito, may ako nga unit, kaya di pasuod ako. Black to, ito sa pinakadulo.
12: Then ano nag-assign
11: yung unit?
9: Kuno ha, doon yan eh, kuno pa. At least, maski nga ako pa pinabuitan, di ba nga hamba ko ikin nyo nga, makita na ito sa suho dahil nga kami sa guwa. At least may reference kita nga, may madiskasan nga kung ano mga pagkulang, ay doon yun natin nga ayos.
11: After ka itong nga nabuba, ito mga kayo, what it like fit in o nagtap nga public official sa mga city or other KSA, ikasasasalman nga bihay, officially nga yan rin itong pagayag, tinitang pwede ko tinaghali nga.
9: Ramon katong punto no nga dapat masaligan gid ah pero PCUP dahil dapat ro PCUP gi-interpret kita sa barangay sa demolition pero PCUP dapat magsugod diya kung komportable ba yung tao ano ro pa nga pagkuhang imo dapat ro magproteksyon agud ma-discuss mo ara niyo ano ro kung sino ahinsat gobyerno may kugang galingara komportable ba isenda o makaron ibalik ko sa PCUP o sino mga ahinsat gobyerno. Yung tanaw ba nga nandara? Habang yung pa-inter nga nandara si Eric. Kung bukong pala, kung uwagal ito, kurinti ang tubi, ano na masabat ko ay sa si PCUP ay doon na nang nabilid. Tama ba nga ron, naging guba mo yung bagay, yung pauganan, ito, o kuan makaroon ay naghirap. Tapos iagal ito bagay, wat tubi, wat kurinti.
11: 2024, parang order nga 2040, makagitigay ginipurga nga bihay, hindi ka na ka makaplastar.
9: Doon nga na akong ginahinambay kasi social media lang, sa vlog ko, kasi binablog ko eh. Hindi na itong mahambay, sa Facebook lang natin nakikita, may una, iya sa karsada, kundi dapat pagkumpungkuan dahil may RAP or Resettlement Action Plan. Balik na itong dito rin. Raaga nga, pangutan.
12: Yung mga concerns mo nga rin nung itapos mga kay Mayor o CNA agency para ma-address nanda?
9: kita mo, sa 15 years, hindi na siguro na ibalik. Sa makarang arahay, ipit yun, yung kanyang nang, harawin niya niya, nabimulis na ako. Dapat may aksyon yung kasanang ubrahon ka. Rabi kong ito ako. Ano nga't akami? Ay apiktado nga't akami. Kami pa, rumaba, maagto ito, nga kami pa nga naging haras ito, haras pag ubra ka mo ni. Gawat na ta kami dahil may rap nga ni, o resettlement action plot, nga dapat natin.
11: Pero makarangat yung tuharang na, ano nga, tuharang pagay, tukali yung tanan, may pag-asa ka pa ba nga ma-implementa, ma-realize at mga itong resettlement action program na rin. Ito na itong tanong, kabaabog ito kung katapat, yung matabo.
9: Pag harabi ka ron, no, pag hindi mo i-implementa ron, din yan yung blueprint eh. Pag blueprint, pag isa yung building, may blueprint imaw. Pag hindi mo i-implementa ro, blueprint nga ron, babagsak yung bahay na building. Mora man yan. Pag hindi mo i-implementa ron, pakilala na walang airport. Kasi yung RAP, ginabadgetan yan ng national at dinidiscussan yan sa Senate.
11: Sa makarang sitwasyon nga rin, ano yung pagtanaw ka rin?
9: Ako pagtanaw, dahil una-un may ebidensya yung kita, balik kita sa RAP. Doon yung taraton niya. Doon yung taraton niya.
11: Kaparte yung natrap?
9: Kaparte yung natrap. Una nakalagay sa tarpaulin na resettlement airport. Ayun RAP, ito resettlement to, resettlement action
2: plan. So, ginahugat mo ka na kaibahan, hay, pirmahan nga imo gadaro yung unit ma-turn over at formal kay mo dahil habisitahan mo gun eh. Habisitahan mo gun, na inspection mo gun, ugaling umat formal na pag-turn over. So, rin yun siguro masunod kung baalak nyo din man maghaling karaya.
9: Ay, doon yan eh ako nga pagkuhan. Nga, manami kung ma-turn over at magkakasundo. Pero ra-reaction doon, manaba imaw. Agraamon, ang gabay na itong linggo ba, komportable ta kami, madagara mo mga gamit, kinyo ba nga, may budget man nun sa nasyonal, kung tinaro budget sa mga affected, ang dapat komportable sa daig ito pagulitatan. Ibalik na lang natin sa RAP nga, di karoon lang natin discussan. Uwal yun, dahil una tanan na nakadiscuss, tanan yung pangutana, di karoon tanan sa RAP.
2: So ano na masunod din mo karang action?
9: Duhugat kami. Gaplano ang anay kami nga, ubarata kami temporary nga ginaistaran mo. Dahil una-una, daon kaya, wat kabuhiyan. No? Tukal, una-un ron, hugatong na naman, kung hatasun mo. Dahil igto man kami sa ground.
13: Sir Herman, may anda ba kayo mo ka na nga, nakasugid ba nga, kung ha-turn over and but what of text, malaya ka ng pabahay sa LGU?
9: Base kay ina, sa kirtikin landa, magaong sa kontraktor. Paghamba mo sa kontraktor, umapasa ito na over. No? Sanda mismo eh. Sanda mismo rin nagambay, bukong ito ako. Ginilin lang kinyo, ba't yun namin nyo, nga sa kontraktor o sanda ko.
13: So tapag guba, taglisi mo ko ng bagay, ginapacheck kung taki mo rin ka ng unit, huwag mga ligihapong liposto kung magpukamuya ka na sa atong ka ng area, pabahay?
9: Bukong nabi, paghamba na dahil ginacheck, pero ano tayo paghambay paggubahay, reading o taro pabagay, may tubi, may kuryente.
14: Kumbaga masaylo lang.
9: Masaylo, on record man to eh. Naka-live. Paano natin ma-determine? Ay yan lang sa karsada. Ma-determine natin, magtunan natin personal kung hindi natin ang inambay. Dahil anda ito ang ginapanindigan na rin tayo. Ay ito, inusuyan natin yung resolution, mas nagpakita, at least nakita natin. Ano yun yung makaroon ko.
11: No, gusto kong balikan na rin doon, nakabuha ito si Bukoy. Siyempre atong gobyerno may kagawang power of eminent domain at ordin datong authority at demolition. Nauro, taganat ko ta owner ay kabayaran ko for kay kapatote mo pinagin sa ito ang expropriation. Bilang tenant, supposedly dapat ay istorya kung makataganat ko. Ano kung taso ko makaroon?
9: Sabi na to, no, doon nga mga pangutana, ito ron sa RAP, nakalagay. Kung ano rin ang responsibilidad, it good year mo. No? Iba mataro, usapin ko land owner at tenant. Pero atong nakarang punto, ano asabat, it good year mo. Asabat good year mo, ito sa RAP, sino nag-implement? Tuyo. Kasi may usapan mata kami ko land owner, what at kaya lang ng gobyerno karon? Ano rin ang responsibilidad, it good year mo. Bilang tao kami. Diba? Pero aton karanga, akong karang inasuko, ro konstitusyon niya ni Rubatas, nga madungisan para. Nga buko niya kakon na matabo, kundi sa kabilugan. Kasi it dar nga layo.